0: Ante, og philanthropes usab nga matud pa ang kinabuhi gikan gayod sa pinaka pobre ang laot og timawa apan karon ana-ana sa pinaka taas nga posisyon sa sosyedad. Matud pa sa batang edad ang ginikanan ni Lucio Tan miadto sa Cebu haron didto manginabuhi og mataguyod ayang pamilya og matud pa samtang ana siya sa elementarya maglakaw kini sa pila ka kilometros nga nakatiil haron makakuha og insaktong edukasyon og dugang pa manarbaho kini sa kargador og maghimog pisi nga baka haron makahinen sa gidagmay pangkaon. Og samtang na sa eskolehiyo si Lucio Tan, nakakuha kinig bachelor's degree sa chemical engineering diya sa Far Eastern University sa Manila. Og samtang na sa eskolehiyo si Lucio Tan, nagtrabaho bilang janitor sa usa ka tobacco factory. Kada adlaw mang limpyo siya, mang mop, matud pa. Og kini, usa sa nakahatag niya inspirasyon sa usa ka kumpanya. Kaniya ito nga ginatawag Bataan Tobacco Factory. Sa tuwing 1950s, nagsugod siya gamay ng negosyo, mao kining buy and sell og mga scrap, apan wala kini maglampos. Og mitrabaho balik siya sa usa ka tobacco factory bilang usa ka tobacco cook, tighulma sa mga tobacco og dinhi na nakakuha sa eksperyensya kun saon ang pagtrabaho bilang usa ka negosyante sa tobacco factory. Sa tuig 1966 dinhi na nagsugod siya sa iyang negosyo bilang usa ka tigma og sigarilyo or tobacco. Pinagi sa usa og sa diin mipalis siya usa ka tobacco making machines, tigma og tobacco nga makina. Matod pa si Lucio Tan dili kini sa manigarilyo apan siya karon ang pinakadako nga tobacco company sa Pilipinas. Unang tabako yang nahimo maong pinakabarato o budget nga brand nga gitawag Hope Cigarette. Sa pagkakaroon, 80% sa sigarilyo sa market sa Pilipinas. Ana kaniya, apela dini ang laing mga negosyo sama sa Philippine Airlines, Opal, ang Tandoay Distillery, ang Asian Alcohol, ang Fortune Tobacco, o daghang pang mga bangko nga iya kinikaroon idumala. Happy birthday, Lucio Chua Tan, Karwadlawa, Julio 17. Si Lucio Tan, ana sa pangidaron nga 92 anyos. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio! D3Bio!
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio!
6: Nawan ang makaugana sa kama?
7: Basin ug
6: may diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Adunay powerful extracts
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugar cane
6: mga organic compounds
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Habang talipangdan ko nga mapula-pula akong ihi, magudgali sa kape nga akong ginainom, intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gib kang nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C,
4: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C!
4: Ang alkaline, ga vitamin C!
7: Sa mga butika.
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
7: Mang Clinicas, 4Biotics, 545, probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
6: Mang Clinicas, 4Biotics,
7: adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong nasuki butika.
7: Extend Food Superman for Men.
11: Kung si Juni taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
12: Belos, Belos. Alas 8,

0: sabi ng mga suking tigpamilaw. Balik niya po sa itong kapag paraguban-uban. Kanika po si Kakifay, Bernie Campos, Canadega, MITC, Detex 500, Detex Copy Mix of D3 Bayo, Kabusaw.
1: Ini si Kakifay, Attorney Ronel, kanunay naka Detex 500, Detex Copy Mix D3 Bayo, Explore Bayo, Detex Deep Halubos.
0: Okay. So, sa itawag niya yun eh. Ato lang sa itong kuan, ato lang sa itong, okay naman to. To ato interview ka ganila.
1: Okay na
0: to. At least na tubag po ang laging mga pangutana ba. Mm-hmm. Kay na social media man. O niya, nagkasinabot na po sila. Anak magyon ng life, mga sukinting paminaw!
1: Pero ato lang, sa sunod, ayaw nagkontrata Justin nga, dili, alkansi ka. Kuan pa magkang alkansi ka kay mga angin ang uban. Sa imuhang kuan, mga gihimo nga packages nga alkansi di ay ka niya gamito nimo ng kwartang gibayad ug advance sa laing kuan lain nga kontrata nimo. Pero naana sa kuan sa Hall of Justice si Kay Fibroy.
0: Pero sa di pa si Elna Yuson. Always yun nga namin na. Si Esperijon. Her Nalitik Dalan. Namin na. Okay. Pero sa di pa mga sukin ting paminaw, si Kakipay bro, ato na ato sa ni-check. Si Kakipay ba James

0: sa layo nga bransya. Kung matukod na ang isentara maghatag og mas paspas, mas accessible o mga kompinyente nga mga serbisyo, labi na ang mga benepisyo sa mga trabahante, senior citizens, self-employed, mga individual o uban pa nga mga miyembro sa SSL sa maong munisipyo ka. Ang balita gikan sa News Center nga hatod gihapon karato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ginilagapon sa kanunay si Kaki5 James sa D3 Bio Banukilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa Kaki5 News FM.
1: Kaki5 News FM live report photo de los pueblos.
2: Alas sa 8:12 na mga sukinting paminaw. Turns, alas 8:12 na turns. Ka-check sa na to, si Kiki February. Live and direct from Hall of Justice.
3: Naka-join na siya?
2: Sa Google Meet.
3: Sa Google Meet.
2: O, kwa po dito si Kiki Pem Cyril. Sila doon dito. Sige. Alas sa 8:13 na mga kaigsunan. Yes, Kiki February. Go ahead, Kiki February.
1: K5 News FM. Live report.
2: K5 Roy!
4: Hello, sir.
2: Sige, kada. Sige, go ahead, K5 Roy!
4: Yes, K5 Bird. Pwede ko Google Meet para nindot?
2: Google. Sige, Google. Google Tan.
4: Google Meet. Yes, attorney pass. Go ahead, attorney pass.
2: Ansa, sige, ipa?
4: Google Meet ko.
2: Join na ko no?
4: Okay, sige.
3: Join,
4: okay,
3: ikaw mo yung mo-join daw ko no sa... Unsa man ang account, Jonathan? Ang sa K5?
4: Okay, sige.
3: Si Jonathan mo ini open o Google Meet dire Roy, ikaw na lay join. Kay di okay. Makabalos okay. Jonathan nga siya mo join nimo.
4: Yes. Okay, sige. Okay.
3: Para nga ma kuana na.
2: Para makita gyud na to. Kini nga naong ini nga maong nganong gyud kuan man blood pa man kini nga mga suspect.
3: Blood pa nga buang.
2: Blood kay basig di tino. Blood kay basig ga unsa baka?
3: Mo man ni mangangalan no?
2: Sige.
3: Mark Bukog Urakoy, mo din ni MO. Mo ni pusil.
2: Mark
3: Bukog Urakoy.
2: Kay MO kay Kolban.
3: Mark Urakoy.
2: Urakoy.
3: 26.
2: 26.
3: Hal Pianyar Pilipinas.
2: Yawa oy.
3: Kanis Pilipinas kuno mo ni noted kayo ni nga
2: mo na ini nang sa kwarta.
3: 40 ang edad.
2: Anya kini ni pusil
3: bukod ni. Nadakpan ni sila atong pizza 15.
2: So, kini si Urakoy mo po ning galigahan nga ng lugos.
3: Wa ko ka malugas sa ano nilang naglugos basta kay siya ni pusil.
2: Ang lookout si.
3: Anya ang lookout katong CM si Siem Mansing Diputado.
2: Uy,
3: 21.
2: Kabata pa.
3: Mo ni voluntary surrender.
2: Nga kwan sa lookout. Nanas kikit pa break.
3: Right. Lagay ko Jo, Jonathan.
2: Isa, mga suki, hindi magdaw ha. Yes! Keep my boy!
1: Photo de los Pueblos.
2: Napalis siya sa gawas kay ang camera.
4: Okay, audio na ko, okay ra?
2: Okay na.
3: Na.
4: Audio na ko, okay ra?
2: Okay, sige.
4: Okay. Yes, K5 Bird, K5 Attorney Pass, Attorney K5, nata din karoon sa Hall of Justice sa Dumaguete City, Suito, mas Attorney Pass din, no? Nata sa Loyo na Pita, sa sulod, visualizing ka, ligawas na. Sa gawas na to, sa itong tubang ang K5 Bird, anaa ang tulo ka patrol, kasi din, binagsa sila, binagsag patrol at tulo ka suspect.
2: Sa itong pa, tagsa sila.
3: Tagsa sila.
2: Tagsa sila.
4: Service.
2: So,
4: aircon.
2: Sila ang aircon. Sila mo patubel.
3: So, nakakaroon sa sulod sa Hall of Justice, Roy, ang tulo ka suspect.
4: Yes, K5.
2: Si Cyril, nakita mo Cyril ya?
4: Layo maning bahin.
2: Nakita mo Cyril?
3: Likod mo gina siya, basta mga high profile nga mga kuhan. Sa likod gina siya ilagay kay...
2: So, si Cyril, mo'y tuwa sa loyo, tuwa sulod?
4: Tuwa sa sulod siya karoon, nagsugawas kay walay signal kay sulod at
3: whatever. So, paliwag tagsay Cyril, Roy, unsa may nahitabo din na, unsang oras manaabot na din na ang kuhan? Ang mga
4: yes, K5, attorney pass, mga before may open good ang office rin, abot ulit tulo, ali guarded gini na yung mga taga, kwan, mo sa inyo murabag, PMG, RMG, or itong PMFC ba, Provincial Mobile, kwan, may nagbantayan nila, on full battle gear gayon, sila tanan, appeal ko ang disibulan na nga PNP, o nga pwede mag-tipod nga, kwan, napay Valencia ganing, ano, patrol, di panggabit nila ni, Valencia, Dumaguete, Sibulan, para sa pag-transport

0: aking tulog ka mga suspitsado, no? Napod sa sulod K5 Batorde Pass at K5 Bern, ang usa ka murag nakakwanta ka vest og naka Kevlar helmet po siya pero wala siya nakapusa. Ang utana ko na yung unsa maka a witness sa K5 Bern.
1: Ah, witness so na ay eyewitness gawa sa live-in partner?
0: Yes, na ang na K5 Batorde Pass. Tapos diri ang live-in partner, gumay ang dinhi sa mga babae, niwa no, mga slim nga pagkababae gumay. Og nasa din niya, mo gapo naka hoodie diya po makita. Although, nakikipada lang ang video diya ni Abo. But pwede sa ito ma-play. Kaya kung nang lingkod silang palibutan. Hindi, pwede ito ma-play, Kipa Bird.
2: Sige, ito pa-check ni Kipa Bird.
1: So Roy, atong larohon, ang filan sa kaso, karong adlaw ang tolorang?
0: Ang so far tolorang na adli ni, Tony Paz, no? Legit lima, gahapon, ingon o pat, then lima, kaya sa CCTV, lima may nakita. Pero ang murag, agi-confirm nila o pat lang sa, or napay usang at large. Pero, gaparahin pa doon gahapon na Tony Paz, ang ano, ang pagpangita sa
1: Manhunt operation na to.
0: Suspect Manhunt, oo, yes. So medyo, kuhan ni Dwi K5, Tony Paz, mga K5 mo, medyo, mas zoom ako na yung kuhan, sa pag-zoom. Ano.
1: Amo na yung picture na igalingkod, kanang ga-vest o ga- Kevlar mo na siya eyewitness ba sa di ay bata pa na?
0: Nayo sa dia, nay nakawala di. Nayo sa kan wala pusas dia. Kan wala siya naka Kevlar.
1: Pero anyway, naka Kevlar gani naka vest siya, bata pa to? Dile.
0: Bata pa to. Mga 20 o oh, mga 20 sa go to. Kay tulo naka video dia ka K5 Tony pa. Oh, sila gilaylay sa palikod, no? O binagsa sila guwat. Binagsa sila banda. Ayun, nalit ka ni. Muna yung witness, o, oh, nakapusa siya. Wala, wala man yun. Nagsubangan na to. Ma-zoom ba rin? Doon pag-zoom man niya.
1: Okay. Kaneng na ay Kevlar Police. Oh, matanon. Bagod lagi, oh. So, wala na siya nakapusa. Amo na siya eyewitness. Nakawala kay info, Roy, kung kaneng eyewitness, unsan siya silingan ni siya. Asa siya anang panahuna?
2: Asa siya napitan himong eyewitness dito dahil siya Suchbalay?
1: Di ba o gani na? Roy. Asa siya anang panahuna dahil daw Roy? Wala kay info Roy?
2: Wa na. Pag play in niya. Sige.
1: Roy?
0: Omonis na. Ha?
1: Nadungog niya mo among pangutana?
0: Yes, Tony Paz. Wala, wala. Go ahead, Tony Paz.
1: Asa man ni siya, kay ningon man nga eyewitness siya, asa man dahil ni siya atong panahon nga nahitabo ang krimen? Asa siya nahimutang?
0: Siguro, yasom na to nga usan na siya sa mga grupo, kailara dyan sa mga suspisado, no? Sa mga plano dagway.
1: So nara siya personal knowledge sa panghitabo, pero wala ganyan siya personal dito.
0: Oo, mga anak lang kay Five
2: Turn. Asa, ang pagka-eyewitness anak nga, waman siya kita.
1: Mo gani. Si pero circumstantial diba, evidence na lang.
2: Circumstantial. Ana
0: yes.
2: Kay murabag kwan ba nga kana ako nuslingan mga tulisan na unya murag ako itudlo o kamo.
1: Diba, si dog istoryahan ba siya? May nana or nakakita siya nga na ay kwan. Mga speculations lang okay. Ni ato pero ato yung lang tawo nang pinabit ani.
0: Pero kay nangutan na magkanya gani nang anong wala man wala ka pusa sa witness ko sir. Witness siya.
2: So asa man ang kwan ini? Asa man ang babae ini?
0: Ang babae kay Private Attorney, kung sa prosecutor's office, kung saan na siya sa, kung saan na siya suspect nyo?
1: Naka-Kevlar po
0: daw. Kusasan.
1: Oh, of suspect din.
0: Naka-Kevlar. Oo.
2: Oo,
0: yes. So, siya nang,
2: binagsa
0: ni sila guwan.
1: Wala kay footage sa babae, Roy?
0: Sa?
1: Babae. Sa babae, sa live-in partner.
0: Naka-Kevlar footage rin, Attorney Pat ako. Yes, naka-Kevlar footage, ako ipadala, Attorney Pat.
2: Okay, kwan, kay, anyway,
0: yes. So muna karon update lang di pa sanday pinis na gawas kaya binagsaon man yung inquest sa sulod. No? Binagsaon man yung 30 pa. No?
1: Interview pangatanon man na sila updated, yan. So. Clarificatory question.
0: Murag, yes. Ang murag, nauna dito ang mga witnesses siguro. No? Kaya tulod na pamanis gawas. So ito man sulod ang babae as ang live-in partner ko pa sa sulod. Ako i-forward karon ng video sa live-in partner. Higikan siya nag, sa CR ko ni Agi at nakuha ang video. Gamayan na siya ang G5. Yes.
2: Pwede na mali ito siya pakita. Pero biktima mo kono, biktima mo kono siya sa Lugos. Biktima mo kono siya sa Lugos.
0: Nakahudi siya. Nakahudi siya.
2: Sige lang. Di lang natin pakita kay Naong. Kay, kuhan ba yan?
0: Putos kayo siya. Nakaputos siya.
2: Nakaputos.
1: Nakaputos man siya. Ito lang taon lang ang bayhon.
2: Bayhon lang niya. Ang yang body kuhan. body build niya, body building.
0: Yeah. Body building.
2: Tawagan na
1: body build.
2: Body build bitaw. Super body building guy.
1: Oh, nai breaking news si Kuan oh, nadakpan ang ikaapat nga suspect, nai breaking news si Cyril ato sang pasitod si Cyril da guy. Roy, standby sa Roy. Roy, standby sa paliog sa tani Cyril. Jonathan.
0: Standby
1: lang, standby lang. Sige. Mga situational, situational man ang imo. Si Kuan, si Cyril. Kay na dakpan na daw ang ikaapat nga suspek.
2: Ikaapat. Hmm, sa ahong gapon eh.
1: Ambot. Pone kay paspas kayo mo ni amulayan sa mga pulis nga. Liok gyud ta.
2: Akin na na. Say goy say.
3: Okay, good to no. Bago na tayo dapat karon si atong PIO Kinabern, o yung September rin ang ika-upat na suspect na ining maong shooting incident ang nanakpa na sa, ni Sarindas Kapulisan gahapon sa alas 11 Kinabern.
2: Alas 11 sa auto?
3: Oo, gahapon sa...
2: Anong karun pa man ato ni nakuha?
1: So, ni voluntary surrender ni Sai?
2: Alas 11.
3: Oo.
2: Alas 11 sa auto pa man ato ni, anong karun pa nila girelease?
1: Sige naman, panos na itong mga news, dire?
2: Ha?
3: So karon pa na nabisi mga sila kapag na si Pepper, no? Attorney, munang karon nga i-file ang kaso dere sa Hall of Justice. Any moment na sa karon na si Pepper.
2: So, asa man nirong ikaupat nga suspect?
3: Ang ikaupat na nga suspect may ipaabot dere si Pepper.
1: Ah, so i-dadon po din na? Yung hapon na wala na na nakuyog. Asa dere siya
3: na
1: patutod ni Sai?
3: Nasa EITG niya, napapain yung mga dokumento ko na ilang gikuha, si Pepper na katulad.
2: Ah.
1: Ah, so nalayog process ang iyahan.
2: Saan man yun, i-surrender yun, nadakpan?
3: I-surrender, battle pass sa atong PIO, kaya nainapin na siya karoon.
2: I-surrender or nadakpan?
3: Surrender, surrender.
1: Surrender, voluntary.
3: Voluntary surrender.
2: Wala, nadakpan.
1: Kinsay kuyog niya, Sai, pag-surrender, Sai?
3: Wasa gibutag kita attorney o
2: mga kaunt ko no Sai, pila ko no edad Sai?
3: Mga anyas aming LL man na si Beben, mga nasa mga 30 anyas anak.
2: Sige, sige, sige. L. So nakaroon din sunod sa kwan? Hall of Justice?
3: Naa, naa, natagri ato gi, gini na taga hulat ka rin si Beben, no? Ang bakulat na gulat.
2: Saan na may kwan di, saan na may, di man ato makita, no, kay mampatay man ang atong gugulmit niya. Unsa na may kwan ron diyan sa iya kakipay sa rail? Unsa na may sitwasyon diyan kay si kakipay Britos Gawas gibantayan to niya ang mga eh, mga sakyanan. Katong na interview to niya kaganina to nga maong nga mga katong testigo o katong usa ka katong babae, diya karon sa sulod. Unsa na may kahimtang ron diya?
3: Diri sa sulod da medyo wa may kasikas diri na mga pulis sa sulod gabay, so nagatag din sila pag sulod din ni garon nga pag increase proceeding na kita bago attorney. So makita sa bato sa gawas nga naa diri sa gawas ang mga tulo ka mga suspitado.
2: Di ka makakwanda sa Google sa to para sa una wala, mga wala. Focus lang ba?
3: Wala di patakakwan atong sulod atong connection diri gabay, pwede man hinaya gid kayo.
2: Maba. Sige.
3: At ang mugawas na gandaan eh, in kaso nga doon ay mga ingon tayo kanyang makasunod sa itong live. O nga, karang bakulad, nagulat sa mga kibaba, no? Nagulat na signals, tapos bakulad para sa kanyang maong kasikat rin sa Hall of Justice.
2: Tawagon po ka.
3: Correct, oo. Oh,
2: sige, sige, say. Sige, say, salamat. At umalikan sa Kipay, bro. Sige, say, salamat.
3: Sige, okay, so if you can address my Hall of Justice, keep my Cyril Rete, by Muntag.
2: Sige. Alas 8.26 na. At so, umalikan si Kakipay Broy.
1: Sige, Roy.
2: Yes, Kakipay Broy.
4: Foro, Delos Pueblos.
1: Ibalikin sa tawag si Roy. So, update, mga sukintig paminaw, ni surrender, wala na dakpan ha, ni voluntary surrender ang ikaupat nga suspect.
2: Kagahapon!
1: Kagahapon,
2: alas 11.
1: Alas 11 sa Buntag.
2: Kauna na po ang taga Manila, ire.
1: Mauna mang Manila sa news.
2: Isa
1: na mo din he. Ah, sige di lang, basta kayo naka news me.
2: Good morning ato ni Ma'am Roslyn Osorio Tangente. Dadapitos may kwan. That's my Santa Catalina.
1: Si Analisa Mansing sa ahong naminaw. Naminaw akong tatang unyot sa ahong.
2: Mm-hmm. Sa ahong?
1: Marinel Ismiro. Mayong buntag ninyo, Sir Bern, Attorney Ronil, naminaw ko ninyo karon diri sa Basak, Baay City. Morning ninyo.
2: Sa din, ha? Ato ko nang ikon, ha? Abe? Si Connie?
1: Si?
2: Captain? Uli na.
5: One more na surrendered as midnight.
2: Midnight, ay?
5: Around mga 11. Yesterday, 11:50 something. Personally appeared.
1: Hoy Cyril, naminaw ka, klaruan na yung information, midnight di ay.
2: Di, alas 11 man.
1: Di eh.
2: Ato balik lang din. Kaya, ikon, pa ako nun eh. Nasa tikahan, di ako nun na to, i-play kang kulinar tan.
1: Dila, di ako nun na to, kaya para klaro.
2: Okay, para maklaro.
1: Anak mo na
2: oh? Oh, kana siya, sige. Ah, sige. Ato nga.
1: Ato sa paminaw na si Captain Polinar.
2: Polinar, mga higala. Last 8:28 na. Sige, kajat lang. Sige. Go ahead, Tan.
6: The process of filing for the press proceeding. So, in development, we have one more na surrender midnight.
2: Witness?
6: This morning. Around mga 11, yesterday, 11:50 something, personally appeared sa station and surrendered himself. No? So, mga development sa front three, maupat na lang sa dalato ng hihat-hihat dog. So, still we will be processing, I know, filing the robbery with homicide complaints to the fiscal. Still upon the appreciation of the prosecutor's office, the same case will be filed or it will be another case based on their understanding the facts and all the evidence that will be presented. So, just to hope no, na the in-case proceeding will start any moment now since all the suspects are here. Also the victim and also I think the prosecution office also is preparing
2: okay,
6: for
2: okay.
6: The proceedings.
2: Murang magkusukeng ulan dito sa kano, Law of Justice?
1: Ano po, hindi mo na po siya sa'yo. Correction, ganina kadlao ni Surrender, 21 years old. Lookout siya. Ano naman yung lookout? Katong nagay lookout tong usang 21 nga si...
2: Basta doon sila ka-lookout?
1: Doon ka mag-lookout?
2: Basta doon sila ka-lookout.
1: Eh, kani si Kuan, o lookout man po ning si...
2: Ah, si... Si
1: M. Kay
2: balik ka na to, kailan sa 30 na tan?
1: Sige,
2: kay Pabroy, balikan ka na mo ha, standby, taga-Palace of Justice. Kay... Ato ni Padayo ng mga sukintig paminaw, human lang, pipla ka penumdom. Kadyot lang yun, standby.
7: Foro de los Pueblos. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, per may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamatya. Wala sang hangin ang akong chan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ko si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagka dumog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
5: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
6: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:36! Balik sa itong kapag kapanag-uban-uban ng mga suking tigpaminawa. Inigapon si K5 Bernie Campos kanunig ang mighty city text 500 text kupimix okay D3 Bio kamusaw.
7: K5 Attorney Lorel kanunig na kaditex 500 text coffee mix D3 Bio Spore Biotics D Palubos.
0: At balikan ang ito ang mga kaubanan live and direct dito sa
7: Hall of Justice sa Dumaguete City.
0: Kagabi ini alas 11.
7: Last night ni surrender dili ganina kadlawon.
0: Last night?
7: Alas 11. Lagi, sakto lagi itong ato.
0: Lagi, alas 11. Dili, kagahapon alas 11 sa uto.
7: Dili, pangon sa midnight. Kaya matingala tang kagahapon sa uto niya. Huwag yun na balita ng hapon.
0: Mao. Kaya ba sige kwan pa? Kanang di interrogar pa?
7: Ayuha sa ng imong mga information sa iha. Ibalik si Roy.
0: Sige, ato nga balik-balikan si K5 ba Roy? Yes, K5 Roy, back to you. Alas sa 8.
7: Ibalik si Roy.
0: Sige, ato nga balik-balikan si K5 Roy. Yes, K5 Roy, back to you. Alas sa 8. Amo tingog ta may madungog on air. Sige, ato nga balik-balikan si K5 Roy. Yes, K5 Roy, back to you. Balik-balik ta ni kon kuno. Alas sa 8. Amo tingog ta may madungog on air. Sige, ato nga balik-balikan si K5 ba Roy? Yes, K5 Roy, back to you. Yan yung microphone? Kung saan man? Balik na, ikon ko no. Alas sa on. Ayun, tingutan. Ano ba, sige, live dire? Sige, ato nga balik-balikan si K5 ba Roy? Yes, K5 Roy, back to you. Iyok sa kanutan. Yan yung microphone? Kung saan man? Balik na, ikon ko no. Alas sa on. Ayun, tingutan.
8: Mike.
0: Ano, sa imo lagi tan?
7: Sa imo ha, diyan tan. Madan, kagilis ang mga nga gato'y tuyok ng... Tingog.
0: Ah, sige, K-5 Roy, back to you, K-5 Roy.
8: Good morning. May butag again, okay na, would you, K-5 Roy?
0: Okay na.
8: Yeah, okay. So, K-5 Roy, pag dirita sa ginina sa gawas, no? Live sa tanan live ta dito susulod no yung nagpahatag og dugang information si Police Captain Polina. So nahimo nang upat kang inquest procedure karon. Upat na sila diri ang usa may surrender kagabi no. Wala ilang giadto sa layo kay lugar sa ahong ato pa tong mga operative sa giadto gyud sa layo kayo di masulod og sakyanan. Og magmotor lang kag kuan ordinary di ka makasulod. So dito ilang nakuha gayud ang ikaapat mga K5 no.
7: So wala ni surrender nakuha. Roy, atong klarohon Roy ha. Wala ni surrender sa police station, giapas siya sa mga pulis.
8: Yes, murag ana ang itabo ka 30 pass no kay umumatay una surrender pero nasurya na to giadto nila ilang gi bukirang bahin gabi
7: so na. Gidakop so, yun nila pero wala ni dagan, wala ni sokol.
8: Yeah.
7: Arrest din na, dili na siya. Kaya kulong ka resurrender, ni adto siya sa istasyonan sa polis.
8: Motong nasurya ito mong hinabi sa operative na mga investigation ng office, ilang adto. So muna na ay klaro nga surya na attorney pass, no?
7: So kagabi eh, giadto sa mga polis, sako prapod sa ahong, pero sudlonon kaayo?
8: O muaw na siya attorney pass.
7: Wala, naingon, kung sa nga si Chon, sang poroka dito sa ahong?
8: Wala na, so bas bukiran sa suok-suok ako din ahong attorney pass, no? Ikaw taga-ahong mga ka?
7: Maningkaw naman ang babaw na mo? Sa pikas, kalo na po? Aso na ganda pita?
8: O lagi, kay from ang ahong ko naging agdagat yung bukid, ani? So muna,
7: maningkaw na oy, kanang naas babaw, maningkaw na.
8: Basig muna na dyan na pita, huwag man mention.
0: Hindi, basta, kwan, ang mountain mangod, basta bungtod, mountain bukid na. Yeah. Basta na'y bungtod gamay. That's mountain, considered as mountain. Little mountain. Mountain na dyan sa mga polis. Munang kuhan sila, ingon sila nga, mountain, bukid na kayo. Kay bungtod naman. Bisan ka nang sa gibalayan, ahong mana, kanang balay sa biktima.
7: Ahong gani?
0: Mountain naman na. Kay, klaro naman so, kayong gagat. Munang ingon sila layo, yung kabi na gabi eh. Why suga? Parting layo, ah. Sige, basta, importante na dakpan.
7: Unsay participation, wala ko kapangutan na Roy, unsay participation ani niya? Kaning ulahing gidakop?
8: Bato ba, yung kunsa ganina, one of the lookouts. Lookout na lamang sila. So,
7: lookout, yabon, sa duwa na silang lookout.
8: Porto na ang lookout, wala yung karekuan. Wala lagi.
7: Okay, katong usa, di ba? Lookout man po itong si Diputado.
0: Ang problema niya na, kanang pailag kaso, puro na lookout. So, pangitaunon pa na ito ang mga suspect.
7: Suspect, yun. Pero na pa daw ko na usaba si Katog yun mo.
0: Kato. Nag-inusara. Lookout nga po ito. Kaya, pero ako nuna ninyo yung investigasyon na, be. Kay murag kami galibog na baya mi anya kining babay unsa naman ning babay ron asa naman ni testigo na ni
8: na napuwa din ako da K5 burn ang pangkuan ang babay itong nakahood siya
0: nakahood at nang gapon kinsa nagagbaya to niya laki or babay nga pulis
7: laki
8: murag lalaki to
0: ano gagbayan man siya yabag
7: tanguan to protection
0: gagbayan
7: para protection
0: dapat babay
7: wala may bahay nga pulis
0: wala ka na oh babay oy tumboy.
7: Matagal lang.
0: Ha? Papay.
7: Abay eh.
0: Tumboy.
7: Ah.
0: Sus, naawa.
7: Wala ko katay na o.
0: Babay.
8: Pagkapatulong ta, taga na mawala, masignal.
0: Babay o.
7: Babay.
0: Babay. Ano sa man ito? Kamu. Ay, daotan. Gin mong mga mata. Pag may TC mo, oy.
8: Mao.
0: Klaro na, babay o. Tara mo o. Siksin po kay sampo itong babae. Tara sila doon. Hindi, ang katungkuan ba? Katung
7: pulis?
0: Ha?
7: Ang pulis?
0: Ang pulis. Apil po itong kuan. Tawa na, mga sukitik na bino. Kinsa may... Ay, ginoo ko. Sige, kakipay bro, balik niya ni mo. Sa pay dugang mga kuan niya, mga katikaran niya.
8: Yes, sa pagkakaroon kay Fiber, napagyapon ang tulo ka suspect ng gawas. So, upat na nila sila, naragawas kay, binagsalagi din sila, paano?
0: Inquest.
8: Ang pasulong sa prosecutor's office, inquest, oh. So, ang basig na nauna dito, authority pass, ang mga witnesses pa, no? magpaan.
7: Oh, mga witnesses pa na kay tagikon man sa kuan ang lataw man na ilang mga affidavits ana. Sa gyud na hitabo. Dayon isa i clarificatory question ang suspect.
8: Yeah, so napadiri ang tulo. Upat pa rin sila. Naangos sa sulod. O, makita po na sulod. Makita pa rin. Makita pa rin sulod sa
0: kini kuan ka K5, Roy. Kini sila kuan. Kini sila, sa tawag nini, kini sila tulo or upat naman na karoon na kini nga maugga mga suspek. Magkailhanay rapon ni sila. Nagkailhanay rapon ni sila. Migo?
8: Kaysa kuan, sa address sila pa pari haraman po. Balo mga barangay K5. Dungan na magiging sila. Mamayli, yung inong, haraman. Siya.
0: Di baka ni
8: gamayng barangay.
0: Dili baka ni
8: kinapot ra dugay ni sila.
0: Di baka ni kakipay broy, usa sa mga suspek nini, moy naglungkab sa manuka ni Kwan Bong Australiano. Oh, di ba? Sibulan ba yan to?
8: Magoy, ako taga Sibulan mapugtong K5 Bird. Ngayon mga series of robbery di aron.
0: Di ba pug kani mo oy, naglungkab sa tindahan ni Ulrox?
7: Ano to kay balo kay actually, sa akong nadungog sa mga silingan dito, katong kaning duha, noted yun itong kawatan. Kato si Pilipinas. O kato
0: Tanawa.
7: Si... Katong M.O. Ura, ito, Pilipinas niya? Urakoy? Kato silang doha.
0: Tanawa, mga suking tigpamilang. Tanawa ka kay Pabroy. Tanawa na ito, mga suking tigpamilang sitwasyon. Kung tinood gini sila, nga mo ginaghimus krimen torch ba? Kung tinood ba? Panahon pa ni Duterte, dili pati ba patay ng Amerikano? Pero sila patay na ni.
7: Wala, patay na.
0: Na. Muna karon pa din, Plabe.
7: Noted man po niyo, mga...
0: Maugan eh. Plabe, asaman mo Risa?
7: Risa, asa naman ang inyo?
0: Asaman mo Dilima?
7: Ha?
0: Kay inyo mang gidaig-daig, gibuhi man ninyo niyo mga adik-adik o mga kawatan, mo ni hinungdan na kini sila mupatay o anda magpakabatay sa ilang matulisan o sa ilang kawatan. Kaya kung sa kang Duterte pa ni, buhi pa ni si Kent, oy.
7: Buhi pa.
0: Og sila gyud mo, oy. Nagtira.
7: Sila kadagway.
0: Pero dili po.
7: Sila kadagway. Hantod tong mga koan, katong daghan kayo, karong bago ha, na atay, kanang katubang delivery driver, taxi, motorcycle taxi driver.
0: Sa Luzon man to.
7: Sa Luzon gani.
0: Grabe.
7: Luoy po kayo to.
0: Kitunggab.
7: Karon pwede na po ang panawagan kabahin na laging panahong Duterte nga kaning manginani, hindi ni mahitabo. Hatlok yung mga kriminal.
0: Sige naman siya laging pitch. K5 Roy back. Balik na ni mo K5 Roy. Sige.
8: Yes, K5 Roy.
0: Sige.
8: Kaya wala-wala magumpad.
0: So mga, unsang orasa ka ni makuan sila? Ma-inquest.
8: Oh, within the day, siguro ni kay binagsaon pa gini, sa pwede pa, so ito.
7: Dili, ga-inquest na ron. Ang clarificatory.
0: Ang clarificatory ba?
7: Makuha na ron
8: ang lawa.
7: Okay, actually, sa clarificatory, kay inquest man na siya, ang proceedings. Sa clarificatory, na naman ay ready naman ang mga complaint affidavit. Kunya, affidavit of witnesses, ihatag man na dito. Sa honest fiscal. Na siya pangutana sa witness, sa police ba nga nakadako pa na may ana ipangutana after tanan ana pasudlo na tong mga suspitsado klaro na po to nila i-confirm to niya aning panahona ana pero dapat during that time na anay abogado ang kuan murag pao dagay may abogado ron nga mutindog din ha para sa mga suspitsado roy wala sila private lawyer.
8: Yes, so makita na. Oo, wala. Nakita na ko. Namatay kaila sa Powerbox. Ito na nisulod dito sa kwan. Sa Prosecutor's Office, Provincial Prosecutor's Office. So,
7: okay.
8: Dito
7: so, Pao. Pao mo ay mo din.
0: Kakipay, Roy, kininga, usapa ba yung nahibawaan mo diha bahin sa armas o usapa, kwarta? Na-recover ba?
8: Wala pa eh. Ang method ni Police Captain ngayon, ang armas, ang ituhaan ng 45 magitugi pusil, wala pa yung makuha nila kay Fiverr. No?
0: Oo, niyang so, kwarta.
8: Kadayo nila. Ang kwarta wala, sir. Wala.
7: Pero Roy, ang kwarta. Slug, Roy, yes. Nakuha, wala. Naay, nakuha nga slug sa crime scene? Slug sa
8: 45? Nakuha, o. Moto na nakuha ng 45. Yes, moto yung matubo sa ni Police Captain na puli nag-apong. Doon nakuha ang slug sa maong
7: area. So nakakuha ang slug, usara gito mo to, Roy?
8: Oo, usara po. Duha man ang coding list ako, autopsy duha ang kuhan.
7: Sa mat?
8: Basi entry o exit na ba ito?
7: Exit, kung usa?
8: Entry wound. Oh. O Baltimore probably.
7: Kay ulo, wala na naiusob na. og 45 ang gigamit. Wauha ng gigawsan sa bala na.
0: Kana.
7: Sugay yung impact ng 45.
0: Grabe no.
8: So, sige lang, Keeper Bear, no? Mo-update ko sa mga update rin sa sulod sa just karumuntaga pa sa live na tutukan na ito ni Hangton manulod na ni sila at ito rin ko agpan. Statement na nung makuha itong information karon dari sa kanilang ipagpatay sa international renowned scientist. Gabi yung mapuling na scientist, Keeper, no? Na yung mga libro niyang nasulat gigamit sa mga universities. As an author ba? An author of research. So, gigamit yun. So, ilado gini siya.
0: Sige, Kipa Bray!
8: Yes, Kipa Bray. Mulan sa niya sa karoon din lang sa All of Justice sa Dumaguete City. Huwag naman ito yung message na kung makulog mong tawag. Abot lang ako, Kipa Bray.
0: Sige,
8: Anyway. Kinis ka, Kipa Bray. August Bustino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
9: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:40 9 na mga suking tikbag ito. So,
7: neto giingon palangga man niyo ang mga adik mga kriminal sa gobyerno
0: di lang ni sa sibulan ha
7: di lang ni sibulan
0: dito
7: sa kuan ron katong karong bag-o dito sa Cebu sa Bugo ba to na duha ka senior citizen gitabangan nila tong kay naluoy sila na ulanan ilang gikuan nga ipasilong sa diri na gidunggab sila adik na Bandagana na kita yung pangitabuan.
0: Ayaw mo pag all niya ng mga tanaw ninyo.
7: Oo, mutabang ra ka ba? Ako, manang ako, sakyanan ko. Naimu para, kayo mo sakay, ka na mamukong, adik ko pa sakay. Kay, parasing mabiktima na hinuan tayo, imbis wala ratay. Wa tayo problema.
0: Para sa itong napaulik kong sebo, kan pa ito ako, pick up. Pick up pa ito. Kanya kay, kan mo na, kanang every 2 hours, nga magpa-aircon ko human sa duha ka oras magpa-aircon ko akong
7: ilungon
0: niya mag kuan ko nga bali sa SRP duol ko kanit
7: dayo
0: kuyawan ako lagi sa bay pwede mo sa kay sloyo ko kay ako magi open akong kuan sus ko sakay
7: na nakasakay gyud
0: sakay ala gyud di ka pasakay ako drive mo na nga lison ako nga labi nagbuhunong ko ako gidi sira
7: sirado gyud
0: bahalag sige aircon
7: ako pasakay ra ko sa una diri sa kaning kuan mga estudyante nga klaro kay gikas eskwelahan mo pauli ka pick up ko kanang diri pa sa bukid sa Mansagumayon or diri sa bukid sa Pamplona na manay mga bata nga mamara ana pero ingon nga katong mga dili estudyante nga mga mamara ning sa Diversion Road kay mo adto dekoy mga kriminal paunya mo madisgrasya pa ta.
0: Ako, pasakay kong estudyante nga behave pod.
7: Behave?
0: No, pero ka na mga kiat, di ko mong lukso pa lang na. Sir Vance, good morning. Pwede ko pa-announce kay gikawat ang amuhang sound speaker sa Kang Mating Elementary School. Nangyatis. Nansa naman yung taga-sibulan, oy?
7: Di ba, wag uning gilong taban silang marin? Malin, sila victim sige?
0: Dili sa elementary school po ni, eskwelahan po ni.
7: Gikawat ang among sound speaker sa Kang Mating Elementary School, Sony ang brand. Karon lang gyud buntag na diskubrihan nga nawala na gisulod ang grade 2 nga room diin didto gibutang ang speaker. Speaker sa eskwelahan.
0: Grabing kawatan daw sa sibulan, no? Ambot og taga sibulan ba po ka ni?
7: Basi po og taga...
0: Basi taga, lagyo ni.
7: Ay, pero para na ako ang mga adik yun ni din, ha? Pandagana na mag-u kayong adik ko.
0: Tangod kay! Gibibibibi man ninyo ang mga adik.
7: Sige, gihimuan pagani og istatwa dito sa Senado ang adik.
0: Si?
7: Si Kian.
0: Iya, yeah, nahimuan ha?
7: Kian dulo sa... naman siya ikuan dito! Murag museum!
0: Iyabag din si Risa mga sukintik paminaw eh. Risa man po nagpahimu ini.
7: Okay, ingon. Dinosin dito, pero maingon mo kung mga silingan na to. Adik man good to. Kung mga silingan, adik man good to.
0: Asti lang.
7: Angin mo good ay kagod.
0: Risa! Mga kaiksunan, dari sa Dumaguete, kung pwede, muanin si Risa, labayan ninyong kamatis. Wanay! Buot ng bayhana na!
7: Eh, kanang kamatis nga lata or kanang itlog nga baho.
0: O ka na!
7: Na?
0: Wanay! Di na welcome dari mga sukintig pamilya natos Negros Oriental.
7: iya ho. Pagbibibibi, pagpalangga, mas mga adik mo may iya ha.
0: Oh, apil po ni Splabe. Bantay Splabe mo, anilang katuliyon, tagi kang pariya ka.
7: Pisot ba di ito?
0: Ha?
7: Pisot ba di
0: ito? Namay na istorya po na ko. Pisot ko nun ni Splabe. Gamay na ba kuno kayo ni Sigpikoy?
7: Eh, mo, dahil yung isot tuliyon.
0: Ay, ginoo ko. Muni, kamo nga mga tao ba? Kamo nga mga tawhana ba? Kamo ginungdan? Nagdasa mga kaigsunan midaghan, kining maong mga kriminal gumikan kay sige mong panalipod nila.
7: Nya ang kampanya, safe cities, safe cities. Safe na kuno ang mga syudad ron, ingon ni Kuan.
0: Risa!
7: Rayli! Ingon ni DILG.
0: Ah, si...
7: Rimulya!
0: Rimulya!
7: Rimulya! Oh, muni safe! Patay ning...
0: Luzon, Visayas, Mindanao, ang patay ron na mga higala.
7: Tungod
0: may labag gubat sa NPA versus military.
7: Ang mga inosinti, rabagod ang ipamatay sa mga adik. Ha? Mga kawatan.
0: Oh. Angay ni sila mga higala, di na ni buhiyon. Angay na ni sila mga higala, puuhon. Sampol ko na, be. Sampol ko na. Sampol ko na ninyo sa Hall of Justice, be. Inigawas.
7: Ya, yeah. Oi, daghan kay pulis gabantay magkaandaan na. Daghan na hinong maangin.
0: Alay, extra na lang tayo.

0: Sa ngalan sa mga CEO President the Generous Busing, Busing Doc Ramiloy.
1: Area Manager Santa Catalina Mayor Pev Uban yan aliga.
0: Good morning usab gato ni Dudong Nino Ligan. Ikas lawak Jonathan Calvo. Kiriga pong si K5 Bernie Campos kanon ni Gamay TC Detex 500 Detex Coffee Mix of Day Trebayo Kabusa.
1: Si K5 Attorney Ronel kanon ni nakadita X500 Detex Coffee Mix Trebayo Sport Bayo Texas Palawas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kanang awan sa Negros.
0: K5 News FM
2: Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Kadungog nako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 o Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 o Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
6: Mighty C.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala na. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna ang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir JP. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ni kahurot.
5: No.
6: Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Isagani, anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Inya, natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-build ang termi nga pag-atake sa kuang allergy.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
11: Upo nga akong mga tiil o mga panakit. Kapagadungan na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o MyTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
6: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
6: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
6: Paita.
5: Ang atong dalungga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao na rason, Sir JP, nganong kinanglan dyan tamag DTX 500 o MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
6: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Naapoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Kana
6: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mao jud dok.
6: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkat sa mga misis nimo.
6: Hello?
5: Makabungol na dayna.
6: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
5: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og Mighty C.
6: Kinanglan
5: ka mabungol sa saba yag yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkaduog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitray og inuha kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
10: Mobile sa mga butika.
2: DTX 500.
13: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspats ka lang hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamad kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
15: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot. Na apoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa ato pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
5: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
16: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.

0: karon wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buy-on.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga pagka.
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo dyan ka ayon.
2: Mighty C!
4: Mapalit sa mga pagka.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Punya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jud.
1: Ubito. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, dito rin ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds, o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more

0: potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
0: Mm-hmm.
1: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra.
0: Mm.
1: Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hini Sir GP ang nindot. Gusto ba ni mo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm-hmm.
0: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom. Ug makuha na ako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: Ug pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa atong lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay,
0: patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Na jud ta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shot gandi ay, Dok, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadagan ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: At ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Have you heard?
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine controls blood sugar. Oh, polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day. Buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ya problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
6: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul, i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. TTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi nga pangihi,
4: hanap ka paranaw
2: o pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-TTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-TTX 500,
4: karundayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pa akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Paday si Sheila Grace Mendoza. So una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag ni ana. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
12: Marayo Bank Incorporated na.
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Products ba ang imong gipangita?
14: Diri na
13: na sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: I recommend
1: ng mga eksperto.
2: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw nampuan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dyan tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabalik.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami gid ang extend.
1: Extend Food Superman.
3: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
5: Marayo Bank Incorporated
4: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Marayo Bank Incorporated na.
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental, o kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo o ng imong immune system nga moadto dito sa cancer cells o makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Yan naman, Dok.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na taigo igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglipyo sa atong atay. Pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, Mag-Clinicas for Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics at lawatang.
9: Mapanit sa inyo mga suki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
0: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras, alas 11:06.
15: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
15: Paglanse, pagbalita, ug paghisgot sa mga isyu.
4: 11 Mbps.
15: Sa public service, numero 1.
4: 11
15: Mbps.
4: 11 Mbps.
9: House. Butiag sa kamaturan, mo'y ngingig kahinagiban aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex. Kangos, kangos. Komentaristang why gikalisangan batas sa komentaryo dili mabayran dili masaguran mulutos ug biyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno ipatay dipulis dilukos sumbong mo kang Rex Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Kangos. Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
17: 11 Mbps.
18: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, maayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya sa Mindanao. Nanon po na kanyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Japon, inyong makauban, tamanta alauna, impunto. Sangalan sa akong, sangalan sa among istisyon manager, Key 5, Sir Bernie Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pebo Banya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Key 5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak. Key 5, Engineer Jonathan Calvo. Sangala sa among Chief Engineer Key 5, Aburin. Og kinatibok ang puwersa sa Key 5 News FM de Magiti 97.7. May nga buntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Sa BC City adlaw karon nga Biyernes, bulan sa Hulyo tuig 2026. May buntag sunod sa Magiti, gilagkuban sa 30 ka mga barangay. Kabaybayonan ka sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihot area gilagkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, Marili, Moalbual, Dumanhog, Alegria, Alcantara, Malabuyo, Ronda, Bajan. Good morning, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Duol. Magbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, B-hire, o sa masakinan, kapadalong sa main road and South Mount Area. Ang kilabi na karo sa mga habal-habal drivers, potbot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers. Good morning! Ang kilabi na karo sa mga mag-uuma o mga managat, purbida, ayaw mong kumpiyansa. Kalit lang, nibunok ang ulan o nibilo ang ulan. Mauna, natingala mo ka kanina, medyo nawala ang Key 5, kay temporary nga medyo gi-off lang usa. Kay grabe ang ulan. Kalibutan, nalisu ang utok. Ano, nakaingon ko ang kalibutan, nalisu ang utok. Pagikan ako sa balay, sa bakong may ulan. Pero pag-abot na dito sa Maytalay, purbida ang ulan. Taon akong kagiron. Galangoy-langoy ang akong kagiron. Samot ang kagidani. Security guard, unjote sa may pagdalang sunan sa Limagiti, sa may tampi, liluan, bato. Og ilabi na karo sa may larina, secure, og secure, ng mga security guard, unjote sa mga pantalan. Security guard, unjote diya mismo sa may pawn shop, bangko, mga mall. Good morning, ninyo na, mga idol. Og ilabi na karo diya sa may korte, sa artise. Kanunay na mino ang itong mga security guard, mga amigo diya, idol. Mga sir, mga ma'am, good morning ninyo diya. Aga ilamin na karo sa Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT, 21, UGTO, UGTRI, UGFOR, Philippine Army, PMP sa Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning. O sa tanan ng mga hook-up station po nato karong oras ha, ang naka-hook-up nato, Key 5 News FM, Bayawan City, Key 5 News FM sa May Shato, Key 5 News FM sa May Sambuanguita, Key 5 News FM sa May Bakong, Key 5 News FM sa May Baes, Key 5 News FM sa May Sikihor, Sikihor. Good morning, Sikihor! Ilabi na ka rin sa May Changi sa Sikihor, sa May OMD Mitchap. Good morning ninyo diya, mga Olhon family. O sa Lo General Merchandise, o sa Dashroom. Ano ang taga-dashroom na minaw sa ato? O sa Changi po niya sa Sikihor. Kanang namali diya, nag-isda, karne, lamas, mga gulay, mga ukay-ukaya, namali diya kaldiro, sa padiha, mga gagmay karinderiya, mga litsunag mano, mga driver sa mga easy ride, driver sa mga pedicab driver. Good morning nyo diha. og sa tanan-tanan nga mga naka-tune in sa Rosa Nantifana 97.7 og sa Dugna Milagros Partners og sa may Changi Sidad Sinumagiti sa Maisdaan Lamasan Bularan Pailitan Good Morning og sa tanan nga naka-live karon og nakalili sa atong live K5 News FM Digital Dumagiti og sa atong K-Rex Exchange sa atong personal please like and share wireless o ay sa dial sa inyong radio para makamalukan mo kung usay mga pangitabo sunod sa 24 oras!
9: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candles. Sumbong mo, action ko, Rex Candles. Taris kang wawai gikalisangan. Rex Candles. Rex Candles. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kangina. Wag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candles. Babas na komentaryo.
18: At yung mga siligan, suking tigpaminaw, padayin takaroon sa tuga programang 11 Mbps ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan, sumbong or unsaba, 0999.

makaingon bata nga di ba mo subay sa kanabang salabutan niya, narabay siya gipirmahan nga gisalabutan kanabang papel. Pero palihog ko sa akong cellphone bit o sa akong mga cellphone kaning nga pagdali-dali usahay dali sa direbet dali kanibang usahay nga di ka natadiha tapos ibalik na po diri sa ako ang imbis na anayuntay ka na bang alibyo sa ilahang gikasabutan tapos dili na po mutuman ka na bang supakon ang gikasabutan pag abot sa punto muabot na po sa punto nga muabot na po sa lalis ako dili na ba ko gusto kanang niabot sa ako murag naapata sa patas nga sitwasyon. Pero ang ani karon murag di na pud siguro pwedeng dili mo kami hagit sa ako ang pagkatao nga murag magisupak ang akong gihimo nila nga salabutan murag kita nakasabot man ta nga dili man kita may makapaibot sa salabutan o kung sa korte man gyud pero ang ako abot side unta nga dili magastuhan pero kung mauna imong gusto nga muraba og ako na imo action mo di ko gusto ba magkita ang imong kilay tungod lang nako kay murag iwan sided nako pero sige lang ato ning tagaan og pamaagi nga naata sa punto nga wala bay masilo sa kay tungod miabot man ni sa ko ah kay posible ang pagtuo ninyo nga ako gay nakasulbad ito pala sulbad naman eh pero inyo lang gipukaw ba inyong gipukaw murabag inyo bang kanang gitawag nato nga gisupak ay kaning pikas habig ni tuman man unta pero usaon man kay napoy gisupak ato sa ta sa mga balita mga siligan shocking tit namin ha 48 National Disability Rights Week gisaulog sa dakbayan sa Bayawan. Walo ka mga establishment na sunog kanakip ang usa ka balay sa Himalalod. Pagsugpina sa tax record ni BP Sara, musunod na sa proseso sa corona impeachment trial. Mauba? O sige, atangi ang kompletong detalye mga siligan, so kinting paminaw. Engineer, sa ato pa, upat na kasuspek atong pagpatay sa biologist katong si Kent Carpenter. Upat na, ha? May surrender ang usa. Eh, kami, kamo ba? Kamo. Diba? Sige, nanta mo nga. Gunit mo.

Kay ang huna-huna manggod ninyo, nakagawas na mo kanang krimen nga inyong gihimo. Ang huna-huna manggod ninyo, gawas nun na mo. Kay nakagawas na mo sa balay, safety na mo. Dudong, ang pag-imbestigar, kabalo na ang PNP na pag-imbestigar. Di ba? Sulod sa bala, imbestigaran. Pagkahuman ana, backtracking. Kanin backtracking usahay, makriminal paminaw mo, muadto na sa unahan ba? Gika sa paghitabo, pila ka kilometro, dua ka kilometro, imposible nga walay mga CCTV. Eh, siyempre nakakuha man ganang MP ang CCTV. Sa cellphone, kay nagoy CCTV ang balay. Pag backtracking, o sa baga pa, panalitan ako, sample ra. Sample ra ba? Gipatay ko dire sa K5, dire sunod. Investigaran ang K5. Pag ato dito sa pamanak CCTV, walay ni exit na kriminal. Pag ato po dito sa may, dire sunod sa CCTV, walay ni exit. Pag aripod rin sa may alim eh, walay exit, walay kriminal. Muismog na po na dire. Sa ato pa, kung walay ni exit sa i-reduce man na. So dire na magtuyok-tuyok sa sulod sa K5, sa kanal, ana-ana, mugawas lagi na. Ay, usunod pa.

0: tuo ninyo ang investigator na ugukan mo, matanawa karon di na konsensya mo. Sige, atubagan niyo ng kaso, saan man. Nasilaw man mo sa kwarta, 50 mil. 50 mil ba ito? 50 mil. 48 National Disability, mga siligang sukintig pa minang. 48 National Disability Rights Week. Gisaulong sa Dakbayan sa Bayawan. Dito maglangan mga siligang sukintig na karoon sa pika sa linya. Report, Nikki Padundi Lodobe. Nikki Padundi, ikipad mo kandos.
1: K5 News FM Live Report. Formal nga gisaulog sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Bayawan ang ika-48 nga National Disability Rights Week karong adlaw Biyernes, Hulyo 17. Kini nga kalihukan gipangunahan sa City Government of Bayawan kaabag ang Bayawan Federation of Persons with Disability Incorporated ug ang Barangay Nangkaua na Proper PWD Association. Ubos sa nasudnong tema nga Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Ang maong pagsaulog mulungtad sugod karong Hulyo 17 karong adlawa hangtod na sa Hulyo 23. Gitambungan ang maong aktibidad sa nagkalain-laing persons with disability o mga individual na adunay special needs gikan sa nagkadaiyang bahin sa Dakbayan. Subay sa programa, gilauman ng pahigayon og usa ka parada ang mga partisipante sa mga nag-unang kadalanan sa Bayawan aron ipakita ang ilang panaghiusa og mapalig-on ang maong advokasya. Ang maong tinuig nga pagsaulog pinasikad kini sa Proclamation number 597 Series of 2024 na nagtumong sa pagtukod sa usa ka inklusibong nasod diin ang tanan adunay dapit makatampo og mulambo nga malinawon. Human sa parada, isunod ang usa ka programa dito sa Suba Covered Court.
2: Kini nga balita gihatod kanato sa Mighty C the alkaline based nga vitamin C ang epektibo nga bitamina alang sa pagpalikon sa tong immune system. Para sa 11 Mbps na nukad gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan Broadcast Center, kini si ka K5 Dondi Glodove para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kita report ni K5 Dondi. Alas 11:21 na hatod kanato sa DTX 500 capsule. Mighty C, Litri Bayo, Extend Food Supplement. Walo ka mga establishmento. Nasunog kalakip ng usa ka balay sa Himalalos. Dito maglangay mga siligan, shocking tig paminaw. Emergite! Ano ka direktamente sa may K5 News at sa may Kalaon City, K5? Elmer Sagang sa mga report. Elmer Sagang, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Na ating itutukan karon nga usa ka tindahan based sa atong mga witnesses na diha magsugod pero ato sa gining i-quarter atong investigation dili mong gunta diha dayon nga atong siyang punto nga module siya rason.
4: Gikumpirmar sa Bureau of Fire Protection sa Himalalod nga walo ka mga establishmento ang kumpirmadong naugdaw sa sunog sa Barangay North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. Kagahapon sa alas 12:50 sa kadlawan, Huwebes sa Hulyo 16, matod pa ni Senior Fire Officer 4 Engelbert Cacaldo, Acting Municipal Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa lungsod Himalalod. Apiktayo ang Cebuana Lulier, GB Big Shop Park and Go, City Phone, Himalalod, Gordon Merchandise and Dry Goods, Butika Genesis Pharmacy, ENL Store sa ka-residential house. Dugang pa ni Senior Fire Officer 4 Cacaldo na gituhang posibleng nagsugod ang kalayo sa usa ka cell shop. Apan niyang giklaro na dili pa kini niya opisyal makumpirma tungod nagpadayo ng investigasyon na matino ang tukmang gigikanan sa sunog o rason sa pagtumaw sa maong kalayo. Giabagan sila sa mga fire station sa Tayasan, Ayongon, na libertado gihulngan o alas 13:35 sa kadlaw na gideklara sa BFP na fire out ang lugar o padayon gihapon ang clearing o assessment operation. Dili pa makuha sa BFP ang kinatibukang kantidad sa kadaot tugod padayon pa ang ilang evaluation sa mga napiktuhang establishmento. Nag-auhag naman ang BFP sa mga tag-iya sa negosyo o mga residente nga kanunay susihon ang ilang electrical wiring, likayan ang mga posibleng fire hazards o mabinantayon aron malikayan ang susama nga insidente. Balita gikan sa K5 News FM Kanlaon. Ngatod kinato sa DTX sa 500, Mighty C og D3 Bayo. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking na report ni K5 Elmer Sagang. Nanuka direktamente sa my K5 News FM Kanlaon. Alas 11:24 na, hatod ka na to sa DTX Coopemex, DTX Beauty Shop. Extend Food Supplement o Probiotics Clinica Jopas. Okay mga siligan, so kinapanahin takaroon sa itong programang

0: okay, mga siligan, soaking ting pamina. Kani ba usahay mga balita nato, usahay makugang na lamang ta nga naisunog dito, sunog diri, kamo na mismo nga mga tag-iya sa mga establishment or mga balay, natural kamo, vigilant pud mo sa inyong mga gamit. Sama ra sa mga charger, katong gagamit og mga kanabang rice cooker or kanang inyong mga wire basigdaana, eh mora man gihapon mo magkinureport mo. Simba kog masunog na padulong yapo na sa inyo. Diba? Susi-susi pod mo panalagsa. Tapos, kanang inyong mga outlet niya, susiha po ninyo, ang inyong balay ba, sige, buk-buk na na, gatakilid na, himan-himan o niya, resulta, sunog. Panawa ka ron. Alang-alang ipagawas na ito, kagipangdauban mo niya. Sige lang. Dili na ito ipalayo ka ng inganak na klase nga mga pagduda. Total na amay fire marshal diha. Kaya ka ito mga fire marshal. Kamao man po na sila mo imbestigar. Mama na ilang trabaho po. Pagsubtina sa tax record ni Vice President Gerardo Duterte. Musunod sa proseso sa Corona Impeachment Trial. Dita maglangay mga siligan suking tigpaninaw. Nakaroon sa PICAS linya live and direct. Mismo dere sa may K5 News FM. K5 mo. K5 Sara Humilio sa mga report. K5 Sara, K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM. Live report.
2: Yes, maula nung kabuntaw nga K5 break. So, mayang pagpaminaw sa itong mga ka-K5. Din mahimong sundon matutpa sa Senado ang nagaga proseso nga gigamit ato sa impeachment trial ni current Chief Justice Renato Corona ni atong 2012. Kung mag-issue kini og supuana alang sa mga records sa buhis ni VP Sara Duterte sa malapan ni Senate Impeachment Court, the spokesperson Reggie Tunggol. So sa press briefing, ipahayag ni Tunggol nga giaprobahan na sa Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel nga mag-issue og supuana dosis secom og supuana and testificandum nga gitumong sa mga opisyal sa Land Bank of the Philippines kung naglangkob sa mga dokumento nga may kalabutan sa Article 1 sa impeachment complaint nga naghisgot sa giyong sayop nga paggamit o pag-misappropriate sa confidential funds. Na matikdal nga sa prana, i-issue pinagi sa ex-party nga mga pamaagi usa ang busa ang campus defensa, walay basihan aron babagan ang pag-issue niini. Bisan pa niya na mahimog yapong kwestiyonon sa campus sa VP ang Soprana ato sa presentasyon sa ebidensya pagsumiti sa mga dokumento o pagpangutana sa mga saksi. Kini nga balita at ginato sa MITC alkaline base ng vitamin C detox 400, detox coffee mix na kakapika na ka detox ka pa. Balita gikan sa News Center sa K5 Sharon Marie Humido para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking di kuminaw report ni K5 Sarah Humilio. Sige, kuanag mo niya sa pag-usik-usik mong kwarta niya. Okay, gusto ninyo nga impeachment, hala sige. Inyo na po na, kani-ani. Diri sa ubos, sunod-sunod lang po niyo sa inyong resulta niya. Negatives na to diri, taga Seaton, niingon siya. Hi, morning si Rex. Wala man lagi ulan diri sa Seaton si Rex. Di man ako'y kontrol sa langit. Kung may ulan di ha. Sige. Pasalamat mo nga wala mo giulan. Kay diri, pasalamat po ang taga Dumaguete or Bukiran nga giulan para katong mga mag-uuma po, mabisbisan po in town ilang tamom. Kamo kay kagiulan mo di ha. Sige. Sige, pasalamat nga kagiulan. Pero ang taga dire, gapasalamat nga giulan. Kay ang ilang tanong mabisbisan og mabugnaon ang utok sa mga tao. Alas 11:28 na mga siligan, so kintig pamina. At sa atas sa Picas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Calbog, Kanto.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. History Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ana ba ka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gikan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mahudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kay nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakabutika.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4biotics, 545, probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4biotics, adlaw-adlaw, kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
9: Kung si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Hey!

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangita sila sa Facebook or Google Maps.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa. E sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: Nangita ka ba o ga makalingaw nga exciting sporting event? Ano na tayo regular nga gidari nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
4: Sibulan Cockpit!
3: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
4: Sibulan Cockpit!
3: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
4: Kada Domingo,
3: adunay special nga pictures nga 3 wins and 3 nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
4: Sibulan Cockpit!
3: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium? Kung sa pa'y imong gidugayan?
4: Sibulan Cockpit!
3: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
4: Sibulan Cockpit!
3: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
4: Sibulan Cockpit!
3: Labok na bay!
4: Sibulan Cockpit!
3: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga suot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
5: Lig-on, tipid og barato na 4 wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
6: Give Factory Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
14: Dili plano nga ilubong sa suspect.
15: Nagita ang laswag yun nga tapos sa lawas ang biktima.
16: Patuloy pa ang investigasyon.
13: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
17: It goes down ang lugar at ang mga residente.
13: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Oras, alas 11.42.
21: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw para yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Naabat tayo na kaung-ong ba ang mga field reporter na to engineer? O usan na yung sitwasyon karoon sa gawas? Diri sa Tanhay Bus Rex, K-5 Rex, gatalig si Kra, dayon gaulan, o guapa, hehehe, good morning. Mao ba? Gaulan kuno o guapa, ay niyohan ang guapa. Ay, bahin-bahin nila niya kuryo, banubra na niyo guapa diha. Naka-standby si K-5 Roy Rewind. Nakaroon sa pikas linya si K-5 Roy. K-5 Roy, ikipay mo.
18: K-5 News FM Live Report.
22: Pre!
23: Yes, good morning, K-5 Rex.
22: Good morning, K-5 Pre!
23: Sa sulod na niya sa inyong programa ang 11 Mbps.
22: Okay, what problema, Pre? Location yes, mo karon, Pre, location. Naka-Google Meet ba ka, Pre?
23: Yes, K-5 Rex. Nadali karon sa Hall of Justice, no? Atong isundang gining kaso sa pagpatay sa itong international renowned marine biologist, no? Ngilingi ka itong tao, si Dr. Kent Edward. So, karong buntag, alas 8, dari na. Ihato na ang mga suspitsado. Upat ni sila kabok kay K-5 Rex. Although, unang na-report tulo. Apan pagkagabi, no, gabi, atong huwibis sa gabi, malas 11 kapin, ang ika-upat ni Tahan siya kagalingan dito sa barangay kapitan sa Ahong.
22: Sa Ahong, kang kapitan na Kuan. Sige, sa Ahong.
23: May Tahan sa dito, kay matod pa, grabing pressure, no, na social media, news, authority, so, muna ang K-5 Rex, may Tahan siya, may surrender sa personally dito sa Osaka Kapitan, at then ang kapitan sa Ahong may tawag sa PNP o gi-adto siya. No? Gi-adto siya kay K-5 Rex sa balay nila dito sa may Ahong Cebulan.
22: Okay. No? Pre,
23: so, yes.
22: Dire naman dito nga punto, pre, mag-chismisan lang kung sa ta. Ayaw sa dating report. Mangutana lang sa ko, pre. Kaning mga suspect, pre, dili ba kaila sa kanang asawa sa foreigner, kanang kalib-in partner, pre, di ba ni silingan, igagaw, o kanyang mga suspect na opat, dili ba pwede sila mag-igagaw, magsilingan, kuyog sa trabaho, pre?
23: Ang mga address na K-5 Rex, they all in one barangay. So, kung ikaw sa barangay, mas sinalight ko mga nakasay, barangay mo, barangay...
22: Barangay Kumbado?
23: K-5 Okay, ina ng mga gagmay ng barangay. O, dito sa ito, magkailar gina.
22: Ah, magkailar.
23: Fiesta, liga sa barangay, basketball, volleyball, mag-abot na gina kirerek, no?
22: Wala ba'y lugar ni Modi Hapri nga ma-interview ba ang mga suspek o ginabawal pag-interview ang mga suspek sa PNP?
23: Ginabawal, gina kirerek. Okay. They are under protected ang ilang rights o ilang katungod. Protektahan gina.
22: Protektahan.
23: Pero dili man ingon masabdidisi kay pwede itong makapunta na.
22: Ah,
23: kung tanan na to, pwede man mo tanan to susak sa sado katong merg kinakagulang nila. Matutpan niya wala pa labotan na sir. Gi frame up lang ko sir, gi pick up lang ko sa balay sir. So mo na yang pamahayag.
22: Agi gi pick up lang ko no sa balay nga gi frame up lang siya.
23: Yes,
22: so mao na pre kagahapon while the report si Kipadsel Ripe kay ang pagpatay sa foreigner gigamitan man og kanang gitawag natong pusil. So para unta pud ligon in kaso kay anak karon tenor sa ilang istorya kanang usa gi frame up sila kung makuha tong pusil nga ilang gigamit pre murag muligon ang kaso sa PNP bato kanang mga suspek.
23: Yes, kita Bryce, gipangita na lang kuan ang maong armas.
22: Mm.
23: Basta mao ilan gi-give up na lang nila ang armas kuwari usa ka 45. Ngayon muna na koy slug ito. So karon kita Rex, upat ang inquest dire no sa piskalya.
22: Okay pre. So, kaning mi surrender kang kapitan sa ahong pre ang iyang pag-surrender akseptado magyud siya nga appeal siya sa mga krimen.
23: Ang iyang pamahayag kita Rex usa siya sa mga lookout.
22: Ah, lookout.
23: Lookout. So
22: lookout siya.
23: Okay. So pareho na ko kita Rex ang okay. Sa upat nila ang duha ni Kiefer Bex, si Paila nagkaso, robbery with homicide, no? And appeal na itong rape. Ang duha. So ang duha Kiefer Bex, upat na sila. So murag, tawag na itong mga turn witness, state witness sila. No? So ang ilang kaso, wala ma-appeal sa pag-file karong habuntag, kay regular filing na sila. So muna ni Kiefer, ang duha, sigurado na itong kuhan.
22: So in short pre, ang live-in partner sa foreigner o ang igsoon, gawas na ba sa sila gitawag na ito nga person of interest?
23: Kaning definition of person of interest, Kiefer Bex?
22: Normal na lang.
23: Kuha na siya kung sa police man, meaning not exactly kung ikaw POI ka, automatic ka na suspisado.
22: Suspect,
23: no?
22: Okay. Normal lang na sa investigasyon.
23: Oh, ang pasabot sa person of interest, meaning ikaw nga tao, aduna kay daghan ng mga impormasyon.
22: Correct.
23: Usa sa mga tao nga daghan o ubay-ubay nga impormasyon nga sa diin, pwede ka makuhaan. So, person of interest ang partner o ang mga pamilya siguro, that means nga they know a lot, nag-hibalaan sa mga kaso. So, muna siya ang pag-define sa police na ito.
22: Miingon naman ka nga ang duha, mahulog man sila o witness, nga naman irregular filing pa man nga witness mo mang sila pasamta daw ko pre ano mag kung mag regular filing ta kahit o nya mo gawas ang warrant batok nila nga witness naman sila
23: a regular filing
22: dapat na sila, sila sa witness sa protection.
23: Yes, muna sa giver rights, although regular filing sila pwede sila magkagawas no pero dili nga gawas no nga as in free they will be under police gyapon nga custody but dili to katong detained na nakasulod preso ang daghang photo daghang kwan. You're under the police custody, probably a butang opisina o asa kang lugar ibutang nila, but under police custody ka pong i-progress, no?
22: So, kaumpre, sa ato pong na-experience katong niadto man ka sa funeral, ako po, niadto po ko, ang biktima so
23: parte... Ang apikado?
22: Why kape? Asa man karon ang biktima, pre? Ang biktima karon asa na ang biktima? Na-plastar na, or nabiyahe na, or asa karon ang haya yun niya regularly?
23: Okay, ang biktima karon mga K5, napag-iapon sa Garden of Saints, no? Na isa ka, usa ka chapel ito, din pagpahilo na siya. Usa ka chapel, pero spare instructions sa family. Itong family nga sa Amerika, dili pwede ipalantawan or no viewing. Oh, di pwede palantaw, di pwede ablihan ng lungon. Nara din siya dito sa kasapel na dito, pahimutang, pahiluna siya ron. Until mabot ang pamilya ng babae o ang lalaki, ng Pilipina. Pinay ang asawa ni Kiefer Bex, ang taga ni Dr. Carpenter. Ang kasado ba?
22: Okay.
23: Legal wife is from Iloilo. I believe is from Manduriaw or Haro, Iloilo.
22: Ah, sa ato pa nagyan, isa ka ng pinakaslagyan niya, Pinay.
23: Yes, Chief Abrex. Kay nakoy nakita nga dokumento nga certificate nila marriage nga they were the nakasal sila ang si babae like 26 years old, si lalaki 33 years old.
22: Mm.
23: So, karo 73 na, meaning 40 years kapi na, pero wala na sila mag-kauban.
22: Wala na sila dulog-dulog na.
23: So, one, ang abot ba son, hopefully by next week, if I break, from Iloilo.
22: Okay.
23: From Iloilo. So, ito ka direct, kung na magkadireo, na in-quest magkadireo, wala ba?
22: Di ako, nang sa kaas, sa babae, ka ng Iloilo, di ako. Nil, binjoy ko nil, kaya po siya, sana ko nil.
23: Okay,
22: dire
23: man
22: ko nakakita ang kanong sauna dire. Anyway, di ba kamo to nga ga video na ko nga giposasan ko? Nga na ini ingon, na ini ingon media na. Pusasin na, pusasin na, na pusasin na. Na.
23: Ako na una ko. Daba, daba.
22: Pero pre, kaloy sa Ginoo pre nga ang 28 counts na ko mga live nawala na, tapos pag-arin ako dito sa K5, di pamalunan nga po kung doon ka-counts nga libel, taga-palimpinon, na-dismiss na gyapon, kaloy sa Ginoo pre, sa akong prinsipyong baruganan, na nawala na din in town akong kaso. Masigla pa'y gusto mo kaso, pagdalain mo dito.
23: So, muna kayo mo, morning latest na ito din, no? So, ang napay ko sa, ilang ipagita.
22: Pero, pre, dili ba pwede, pre, nga, while talking ta, pre, di ba pwede mapatansip-tapsingan ng kuan diha, pre, ka ng suspect diha, asa galingkod, or asa wala. Ba, gipusasan ba?
23: Napay video game, right? Si Patala, i-air na ito niya sa El Castigador.
22: Ah, sige, pre, sige.
23: Na, wala na karoon ng mga suspects.
22: Okay, pre.
23: Kuha na sila, gibalik na sila. Okay, okay naman ka. Kuha na ka, mga pinta ka.
22: Okay, di ano po suspect. Ito mo na po yung suspect.
23: As long as you see, sa next.
22: Okay, pre.
23: At so, may parang ko na hapon ko.
22: Wala problema, pre.
23: Napa yung mga videos, shots, interview, tanatanan na ako, pre. Ito, para na dungog isa ito. Okay. Breaks, kinis ka kayo, pag-uha, Yagos Bustillo, live dito sa Hall of Justice, sa Dumaguinis City. Para sa kapitin ng balita, Serviso Publiko, Kalingaw sa Negros. K5 News, FM.
22: Aki mga siligan, soki din naman na report ni Kipad Roy Bustillo.
0: K5 News FM, live report.
22: At agi sa kong pagbalik, ato sa Pasapikas Lawak, sa pipilag ka mga pahibalo, ang naka-standby na ang mighty si Network News Nationwide. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
0: K5 News FM,
1: sharpening the lives of the Filipino.
9: K3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
9: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
24: nga may D3.
25: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ako si Inara.
27: Tajud kayo ang akong blood sugar.
26: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may visio.
25: Ang visio
24: nga may D3.
25: Kapalit sa mga butika.
24: D3 Bio
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
28: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
29: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
28: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
29: tulo pod ka capsules sa gabi.
28: Simana lang nawala jud ang sakit.
29: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
28: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
25: Pabali sa mga butika.
30: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MTC. Ako si Jean Paul Generoso.
31: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog niyo nga panglawas.
30: Usa sa mga rason nganong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
31: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500.
30: Mm-hmm.
31: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effect. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
30: Wow.
31: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MTC nga usap pud ka water soluble.
30: Mm.
31: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat?
30: Mm.
31: Di ba magka sunburn ka?
30: Uh-huh.
31: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
30: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kini mo damage sa atong panit o underlying tissues. Maunang ang pagbulat sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
31: Ang pinakakumon na klase sa skin cancer, Sir JP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
30: Correct.
31: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang akong sige kagbulat sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o may TC aron malikayan ang cancer.
2: DTX 500!
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
25: Mapali sa mga butika.
31: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
30: Yes, Doc.
31: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa ka ang tubo nga napulo kabulan ang bulad sa init?
30: Bitaw sa?
31: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iyang panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini. Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
30: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
31: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
30: Atong lawas.
31: Imagine, Sir JP, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir JP, mo palit jud ko.
30: Bisag ako mo palit.
31: Aron dili tadali matigulan. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya 14 ra gunak.
30: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
31: Gusto ninyo kanang realistic proof jud? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
30: Akadaghan, dili ka magka-diabetes. Dili po ka magka-melanoma nga mo'y labing makamatay nga skin cancer.
31: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
30: Ay, ako gusto ko.
31: Inom ka og DTX 500 og MyTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
30: Wa, nadyutay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
31: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ampingan.
30: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
25: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1!
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.
6: DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung MyTC na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
5: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. DTX 500.
7: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
8: Ako, kadalasan madali lang ako mapagod. Sa paghapo na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
5: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Funga po sari.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
11: T5 in Philippines.
10: Sumasayo ang MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
10: FM1.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspindi dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa antike target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Kapisa, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutsa ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsupinan sa mga tax, bagat anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspindi dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Huwebes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
12: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesyonal na tagumpay ng pinaslang na scientifico na si Dr. Kent Edward Carpenter. Ang kampiyon, nabalitan niya. Atid sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Kent Edward Carpenter na naganap sa Cebula Negros Oriental noong nakaraang linggo. Pinuri ng mga mabataas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter, hindi lamang sa larangan ng marine science, kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw, isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isang kilalang research associate sa Silliman University at igregalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YGC Network News.
15: YGC Network News.
12: At may get 56,000 na bata sa antike target ang mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdasa. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-Fart Jojen Morillo.
16: Nilalayo ng Health Authority sa antike na bakunahan laban sa tigdasa at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa mga lokal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessimi Banias, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banias, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 naitala noong 2020 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, kaki 5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
12: Gayun din pagpupurga para sa mga kabataan sa CAPIS, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
17: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office CAPIS sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH CAPIS, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmula ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espirito na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas ang mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: C-Network News.
15: YGC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatillo, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
19: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
20: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
12: At estudyante na kuhanan ng iligal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
0: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier, Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralan. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at dalawa pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralan. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang illegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Milino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: C Network News.
9: Mighty C Network News.
12: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita atin sa atin ni K5K Bustaino.
21: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder. Ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam. Lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal. Matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. Iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YC Network News.
9: YC Network News.
12: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnat sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ang kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: YC Network News.
9: YC Network News.
12: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binalot ng makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailanan.

0: Manitoba, Saskatchewan, at Ontario.
1: YUC Network News.
2: YUC Network News.
0: At bakit K5 sumainyo ang kabuuan ng YUC Network News ngayong tanghal? Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News 7 sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News 7 Bacolod, Iloilo at Santiago, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jean Paul Generoso, ka K5 John Sapio at ka K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa market. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-87 0995-091-8762 o pangitaon ang bumutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Ngayon na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag tik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
1: Sa mga butika.
3: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo. Tungod sa imong bad breath,
1: Van Clinicas
3: 4 Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4 Biotic.
3: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria.

0: imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas for Coyotes.
2: Gah, mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makariba. Mag-extend ka!
5: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sige, kagidiya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
4: Extend, supplement for men.
6: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads Edge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads Edge T-shirt printing. We customize, redesign, right for your lifestyle. Ads Edge Advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Edge Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Edge Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. or pangitaas si Roxanne Dicin Docto. Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
0: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, sa taas ng ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Oras, alas 12:26.
18: Disyasya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
17: Okay mga siligan, so kinti paminaw pa na yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Naay mo report, engineer. Atong ipadayon mga siligan, so kinti paminaw kaninga pagsubaybay karon sa usa ka foreigner nga matod pa sa pagpatay ngadto sa usa ka foreigner o langyaw. Formal nang gipasaka ang kaso, robbery with homicide, ang mga suspek sa pagpatay sa langyaw. Dito maglang ang mga siligan, suking tigpaminaw na karoon sa pika sa linya sa K5 Cyril Ripi sa mga report. K5 Cyril, ikipaib mo. Kandos!
19: K5 News FM Police Report.
20: Formal lang ipasaka ang kaso ng robbery with homicide sa masuspitado ganikutlo sa kinaboy sa Langyao sa awis sa bulan ni Atong Gendomingo sa gabi. Atong pa ni Police ay Captain Stephen de Polinar di bamamba sa Negros Central Police sa Provincial Office na karong adlawa kasong robbery with homicide ang ipasangat ganto sa nagpatay sa Amerikano ng Marine Biologist si Dr. Ken de Capiter o matod pa ni ilakirig ipasangat sa Atong Provincial President's Office. Ibocha ko sa Dibulidar, nga doon ay ikaupat nga suspek ang voluntary kinbitahan sa kapulisan na itong huwibi sa tungang gabi. Sa inquest proceeding ka karawan lawa sa Hall of Justice, di ausap din ang 34 anyos nga kapikas sa nabatay nga si Dr. Ken Carpenter sa Provincial Prosecutor's Office. Taunan na napahayag ang babae nga nag-ingon siya, gitamas-tamas sa suspek. Nga bipusil o bipatay kang Carpenter di antong Hulyo 12 sa barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. Ito sa pagkaroon, nabato pa sa kapulisan nga humana nini sa inquest proceeding ang mga suspitsyalo pelo na kini sa ilang detention cell sa kapulisan.
21: Para ito sa process of filing the inquest proceedings kami ng mga kapulisan. So, in the development, we have one more na surrendered last midnight. This morning, around mga 11, yesterday, 11:50 something, personally appeared sa station to surrender himself. So, mga natin develop na from 3, naupat na lang ko sa lahat ng ihat-ihat dog. So, still we will be filing the robbery with homicide complaints. To the fiscal. So it's still upon the appreciation of the prosecutor's office if the same case will be filed or it would be another case based on their understanding the facts and all the evidence that will be presented. So
20: Alex sa K5, the News FM. K5 sa Real, DTX sa 5FM. Pas kami ulit sa Servisyo Publiko Kreo sa Negros. K5, the News FM.
1: K5, News FM. Police Report.
17: Okay mga siligan, so kinting pa minaw report ni K5 Cyril Ripe. Okay? Sa ato pa, kung atong hunahunaon engineer, murag gawas na ang asawa o ang igsoon kay malagi na person of interest, POI, ang asawa o ang igsoon. So normal lagi na. So sa may giingon ako, mga suspect, pero matod pa ni K5 Roy, kadtong medyo maedad na, miingon ko nung na prim up. Eh siguro, katungod po na nimo, wala takahibalo, base ba o ka nang depensa po na nimo sa imong kagalingon, at iba nga lang sa ninyo ang kaso. Di ba? Lagi ba usahay ba? Huna-huna ba ninyo maayo ka na bang sabagay, suspect pa man mo, kung ugaling mapatid ang gib nga kamog yun, aw, muna ginaingon nga, kung ugaling man nga kamogigahin mo, dapat gihuna-huna ninyo sa makadaghan. Di ba? Kaya ang pagbuhat, dali. Pero dapat inyong gihuna-huna nga, kung buhato na to ni, kwarta lang ni siya. Dili man ingon sa tanan nga mga binuhatan o mga dinautan nga buhatan, nga buhato na to, dili man tanan nga kita magmalampuson ta. May panahon lang gihapon samtang kita nga natulog, ang atong dalunggan murag nayga lihok-lihok tungod kay kita makasasala na ta. May unta kung gipatay ninyo kanang bang di mo makonsensya kay tungod ang inyong pamilya murag ba og gipanamastamasan or giunsa ba murag makaingon ta. Mayroon po kay balos. Pero maski pagani kung balos, manubag lang gihapon ka sa balaod. Kung ang tanan tao mahadlok o balaod sa Biblia o balaod sa tao, huwag ito yung problema. Pero kaning usahay ba nga masilaw batang kwarta? Tapos, makahuna-huna baka o paglugos o babae. Ngano mangi ka manligaw na lamang mangita kag babae diha nga kada bang kalibil rapod nimo, di ba? Mangita kag babae nga kaya ra nimo dasmagon, mamisita ba ka? Kontra ganang maghuna-huna pa mo nga makakwarta mo o mangrip pa mo o manlogos pa mo. Kana karon moingon mo nga look out ra ko. Sabay gihapon ka sa krimi, di ba? Mura mag kinawat, ngapil kag kaon, apil lang gihapon ka. Kani karon problema man ni karon. Dili ba na problema karon ninyo nga atubangon ninyo? Problema. Kay kanag inyong gipatay, dili na pipitsugin. Ha? Dili na ingon nga tao-tao ra na sa humayan. Nga diya si Kipay Broy. Sudla ra gudri kay magkulo ka bildum eh. Ganahan ko makikistorya ni Kipay Roy. Kaya siya may nakahibalo palihog ko in dyan. Kaya kanakaroon, so atong i-congratulate ang mga PNP sa ilang paningkamot, ipot nila, nga masulbad yun din kaso. Kaya kung dili masulbad, dako din tamparos. Tibuok Pilipinas sa PNP. Especially din sa Negros Oriental. Ha? Kung dili masulbad ang mga kaso. Pero pasalamat na punta, nga may usa nga misurrender ng tukang kapitan sa may ahong kang kapitan Abong, si kapitan Abong po abtik mo tawag sa PNP, so maghinaot na nga mauna ni close case na ato magkauban karon na panalag sa rapon ni pero sa El Castigador awa di pwede ma-absent ni kay o ma-absent ni makuanan ko man eh mamimuhan ko man eh. So karon hulmon sa nato kaya kang record eh mang-chismis na mang-maripis na pre maayo nga auto ni mo dia pre
16: overtime na man eh
17: ay yes sige na go ay nagod pag huna-huna overtime ang importante pre ga ipot na sa atong trabaho
16: sige hapon mga K5
3: May hapon na rin.
5: Hapon na.
3: Umudo mo kay
5: 5. Eh, bago na ho na, tag-kuhan. Kanabang overtime, alas 10 may na anak ko rin. Ano po ko hapon mo? Ang ato adiha nga, magtinabang ay ta.
3: Yes. Ganyan na sa'yo talito kay Fabric dito sa Hall of Justice.
5: O sa oras?
3: Alas, buwa pa yung sotso.
5: O pa yung sotso, anak ka. Dapat main ka nilang sa oras.
3: Sotso po, puning timestamp ko rin.
5: Okay, pre.
3: Dito ko mo timestamp.
5: Ato ba nang hima-hima yun? Bili ba sa inyong pre nga pag-question na to sa mga ingon na to sa mga PNP? Kanang mga suspect pre, kay matod pa nimo ganina, gaingon siya, gi-prime up ra daw siya. So, mauna yung ginaingon ako to, may aging adlaw ba nga? Bason, ugi magduda ang mga tao nga kanabang Paul Guy. Kaya ba, kabalokas mga tao, mga bright, kaya ng mga tao, Paul Guy na. Pero manghinaot lang ta pre nga, dili matinood ang pagduda sa mga tao, sabagay ko bang mega duda? Ako na po yung gaingon nga, di po magduda ang tao na Paul Guy na. So matupan mo, katong edad o 41 ba ito, 42?
3: Katong mga muna eldest, amurag pinakagulang
5: niya. May pinakataas o edad. Nga gaingon sila nga, kuan lang.
3: Siya.
5: Gaingon siya nga, di-prime up siya. Mao ba?
3: Muna iyang kuan pamahayag.
5: Muna yung version niya.
3: Yeah, hindi na ito, naturong mahigo. Nihatag itong i-plaster ko sa naminaw. Muna iyang kuan. Una di siya musturya.
5: Mao na yung version niya.
3: Oo, puna. So,
5: sige daw.
3: Ang unang kuan version, dili sa frame up rani.
5: Frame up rani.
3: So, mo po na kay, mo siyang gidool, gigan siya humag-inquest, gidala siya sa patrol, o din na siya kanlingkod siya sa patrol. Pwede i-play na doon, no? Dito na lang ni...
5: Sige daw, engineer, panihog kong play niya. Kahit kung frame up, na pwede sa runner ka, upat, o itudlo po sa runner to, na pwede ma-frame up na po niya, itudlo siya. Pero basta pag gunahan po itong ka-slinder nga, slinder nito, ito nila sila. Basta nila ba, tanong na ebidensya na food memory, ano ba?
3: Diyota na
5: ako. Atong tanawa, pero mga sir.
3: Sige lang, panan eh. Ang di-plaster na ito na, pero ang atong bravo, I mean, good job sa kapulisan. Way tulgan na siya kay Fabrex.
5: Way tulgan na.
3: The past 3 days. Pero pag ipinangita ay, pagitaan na yan ng tawana o ang mga suspensado kaya ang pressure kay Fabrex.
5: May text na rin si Rocky Duterte nga. Pag sabot ra mo, magkumpare ra mo. Si Steve. Ang silinga ni Steve. Si Rocky Duterte. Pag sabot ra mo, kumpare ra bito mo.
3: Sige ba? Pinaw na ito. Sige.
5: Sige da.
3: Pilipin na niya para...
5: Sige da. Paminaw mo. Paminaw.
21: Wala ko ilabot na ng crime, sir. Wala ko ilabot na ng crime, sir. Wala ko ilabot na ng crime, sir. Wala ko ilabot na ng frame up lang ko, sir. Na-frame up lang. Ilara kong gidakop dito, sir. Ako kabalo. Ginooray kabalo na ako, sir. Si Lord Ray kabalo na ako, sir. Wala ko ilabot na ng kasuha, sir. Ilara kong giduot na, sir. Wala ko ilabot na.
3: Mautoy pamahayag sa usa ka suspetsado.
5: Okay. Mautoy pamahayag sa usa ka suspetsado. So, girespeto lang gapon na ito yung pamahayag. Pero giapil man niya ang Ginoo, dool-dool siya.
3: Si Lord. Si Lord.
5: Si Lord. Si Lord na lay bahala, ani.
3: Isa nga Lord is si Drug Lord. No, si Drug Lord.
5: Ambot ka.
3: Basta Lord.
5: Pero pa mo na surrender na ako.
3: Si Drug Lord. Pero wala ko malo. Isang sabad na ito.
5: Wala taga-ingong direpre nga siya absolto na sa dirisa ato.
3: Wala.
5: No, normal man na. Sa anak ang mga suspect, nitinsahan po nila ilang kaugaling. Huwag tinood na korte. Total, ang korte pre. Patas man ang korte.
3: Patas man eh, oh.
5: Hindi man takaingon nga ang korte, tanan niya, present niya sa korte, mamadesisyonan na diyon. Okay. So, karong pre, maulang ito yung interview nitong usap pre nga. I-prime up lang siya. Maulang.
3: Prime up lang siya.
5: Wala niyo ma-interview itong tulong.
3: Ang duha, mula, no comments lang sila. Pwede ito i-erga po lang no comments. So, may problema, no? Kaya ato mas lang ipangiyuan o kanang kuhan. Ipangiyuan o...
5: Mani, may things din. I-appeal yung kabuang si Ginoo.
22: Comment ka, pero...
3: Mani na, mani.
22: Ikaw po na i-lookout, Ginoo.
3: Lookout.
22: Comment ako dyan. Comment ka, pero... Ganun mo nanabot
5: din. No comments siya.
22: Ano mo kay Pusa, sir? Ano mani?
23: No, kung ano,
22: witness ka?
23: No comments ako
3: sa'yo. No comments
5: ah. No comments.
3: Kasi kana pa yung no comments, pa na siya. Dawat na siya. Hindi na pwede. Fair na tana.
5: Fair lang tana.
3: Kanang siyang taas kayang pamasangin sa pikas, kuha ang ginawang piyang habig.
5: Oh, correct.
3: May mo siya no comment, that's enough.
5: Oh, enough na. Para di ikaw ka mabayas dito.
3: Wala.
5: Mabayas man ta. Di ba? Ayun pang sukat.

0: ang pusil.
1: Kung tinuod man ni sila gyud nga maayo pusil, asa ang pusil ninyo i-surrender para maklaro gyud nga kanin pusila may gigamit, makuan po dayon.
2: Atong kapulisan pod wala na sila magundang ani gi-purpose pangita sa tanan.
1: So, okay.
2: Akong pagaprayon siya karon.
1: Gaprayon lang
2: gyud siya karon. Mm. Ipita ni gihalugog nila asa to gilabay, asa to gitaguan. Mm. Basta makuha lang to nila muna na siya i-file lang. Ganina na file ang kaso sa duha.
1: Sa duha.
2: Robbery with homicide o apil patungo sa medyo may rape nila tong sanong katong isang palo ko ni mo, anong babae
1: sa palo? Gisang palo ko ni mo. Gaingot ang babae, gisang palo ko ni mo. Gahinilak to.
2: Oh, gahinilak ito. No? Mm. So, muna siya, kaya break ng kwan. Punta ka sa video today.
1: Dahil ipagawas! Mapakay oras, okay na. Mag-amotantag, mamultahan pa. At ang apelo ng technician o apelo ng bayad.
2: Manigurani. Ipadala po rin interview lang. Interview lang, ginagawa
1: lang. Interview lang, engineer. Atong ipagawas para masatisfied po ang namino po sa ato sa ing anak ng mga ingon nato, mga paghitabo. Okay. Kaya dili ba nato gusto, pero remember, ha?
2: Sa Jonathan na siya.
1: Okay. Okay.
2: Remember na mga... Interview ni Kev Ebrez, kabahin sa pagdakop atong katapusan o gabi.
1: Kagabi. Pwede po nato kunta ko si Kapitan na... Kuhan, sa Abong, si Kapitan Abong. Pero ho nato na si Kapitan Abong po, kay... para maklaro po na kap, o siya man ikatinood nga... Diya ni surrender ni mo ang maong lookout. So, ato ko anong si Kapitan Abong. Ang problema po ba yun si Kapitan Abong, loko, miss kapot ko anin. Gina, ato kontakto si Kapitan Abong para matagaan ba nato og ma kuan ba nato?
2: Matagaan na lang sa kabahin.
1: Okay, nakaro si Kapitan Abong mga siligas so hindi namin na pero naghinaot lang ta nga ripod mo ingon si Kapitan Abong nga no comments. Pero ato lang ko ang side si Kapitan Abong. Kapitan Abong, may hapon ninyo Kapitan. Si Rick Santos ni live ta karo sa Kick Pad News FM sa programang 11 ng BPS. Kap, may hapon kap.
3: Hapon da, boss.
1: Kap, naakoy kaubanan gikan sa korte nga matud pa ang mga suspek sa... Pero okay na nimo kap, interview ng ikaw live, kap, okay na?
3: Okay lang ko, Kuya Dos, kaya naako sa Manila.
1: Okay, nasa Manila. Kap, ang istorya ni surrender ko no, ang ikaupat na suspek nimo. Na, o saan ni istorya ni surrender nimo, nakas Manila, Manila ni surrender na?
3: Hindi, na po na kayo nga masurrender sa kuhay. Sibulan police station siguro.
1: Ang Sibulan police station, mo gitawagan na nimo nga mo surrender ang ikaapat na suspek. Tama ba ko, Kapitan? Kap?
3: Oguro, X?
1: Kap, ang ikaapat na suspek, asa may ni surrender? Sa imo o sa PNP? O ikaw may nanawag sa PNP nga mo surrender ang upat?
2: O sa barangay.
1: O sa barangay?
3: Wala mo ko diya. Boss Rex, ahong dahil siguro na barangay, nag-surrender siguro.
1: Ah, sa ahong gili sa look.
2: Look, gili. Eh.
1: Sige. Si Kapitan Abong. Sige. Kap, sorry kayo kapa, kay wrong information.
3: Kapi.
1: Okay, sorry kay Kap. Okay. Sa ahong di ay. Ahong, sorry. Ako, gili look. Kaya abin ako si Kapitan sa ahong. Lilo, sa ilo ay ako tagipagat.
2: Oh yeah, hindi alam mo ito, ito sa Manila.
1: Ito, Manila!
2: Kanin, muna interview na ikaw.
1: Lili, ang ako po pre, kung maingon po nga, mayroon po si Kapitan nga sa ahong, kay kung naingon nga, wak pa ni surrender ako, loob pa si Kapitan, makakomentaryo ba tao? So, pahe naman eh. Pero, sorry kayo. Pero, doon pa sa interview, base sa interview
2: dito pa.
1: Okay, sige. Ang ato nga kuan, siren?
2: Si Police Captain Stephen Polinar, ang Norpo nga spokesperson.
1: Okay, go ahead. Boy, engineer.
4: Si 21 years old, male, also a resident of Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. So he personally surrendered himself to the barangay captain. And then from the barangay captain, coordinated with us. And then we processed the voluntary surrender. That's it.
5: What's the involvement he has?
4: As per his account, he is one of the lookouts. So, we are still verifying his statements and then we will be including his statement in an investigation as we proceed with the filing of the case so that we will be supplementing evidence as the case to along to the courts.
5: Right now, how many na lang ating
4: run
5: after?
4: We are only running after one suspect. Just to hope to our operation, our relentless operation, we will be able to arrest that one, you know, at large customer. So, no, alias EL, he is 21 years old.
1: Oh, sabre?
2: Nabalik na to.
1: Ah, nabalik na!
2: Okay. Atong garohon, Engineer Jonathan, kana sa layo, dili na suspect, ha?
1: Pero ko lang to, kana sa layo, kato sa layo, nakagod yun ito, suspect yung kipad. Kasi magkaingon mo nga, ang suspect nakakipad, magkong suspect. Kasi, basig magduda sila, mga, uy, kiintira niyo ang usak ka PNP na may likod basig mo, dito, dito may suspect.
2: Si Alato, itong news director.
1: News director na to.
2: Ito, I log news. Ay, lamay
1: sa kasi makaingon sila mo, ito, suspect na ko. Suspect. Katawa ka rin si Kipay ba Rocky Duterte. Okay. Sige, pre. Iklaro daw, pre.
2: Sumo to, klaro na to. Si, kaning si alias Eric. Oh.
1: Alias Eric.
2: Ikaupat nga suspitsado o katong may surrender siya kagabi. May ato siya sa barangay hall sa Ahong.
1: Sa Ahong.
2: So, magtutupan mag- niya, may contact siya sa barangay kapitan sa Ahong.
1: Matay siya?
2: Ang barangay kapitan sa Ahong, may tawag sa... Pero listen ni Kifebrex, ha? Ang balay nila, o asa to sige pick up, palinsura ko, wala pa'y pa kasada, motor lang, motor-motor lang yun ang scooter, hindi kalusot, dapat ka din yung managaw. So, ikuha siya dito.
1: Ikuha siya dito? Nga, ma-surrender siya, makabagyap?
2: Oo, matang. Mati so, tinikwa, ni SGP, Police Captain Polino, ma-surrender siya sa barangay hall.
1: Namay ko ang pringa, ma-surrender ko, kagidudahan ko. Dahil, wala kayo nga ma-surrender nga, ako'y look out, o sama?
2: Nang iyang kuan kanang word ng surrender mo dagag meaning ana
1: dagag meaning
2: what is English me turn over me tahan
1: ko turn over ko ni tahan ko sa kuko gadingon kay dinudahan ko nga ako kuno ang lookout.
2: So I mean parts iyang statement nga usa sa lookout
1: usa sa lookout mana mana gusto na kong klaro kay usa klaseng pagsurrender kay basig hala ikaw ba gidudahan dito hala nakita ka dito nga gakalo ka katong kalo nga itong tas bulaw
2: gi naman sa city ah. Katong nauna nga mga arrested gi appeal mo isa sa fan
1: pero pay atong klarohon ang CCTV na open ba gud ang CCTV
2: na open giver
1: na open na nakuha ang gud ang suspect
2: yes giver but lima sila
1: lima ang nakuha sa CCTV. Okay.
2: So doon na pa usa karon nga
1: gipakita. Kakakita ka pre sa CCTV?
2: Wala
1: ko. Wala ka kakita.
2: Okay, tuwa na kuha na puro na na sa ebidensya sa man. Ebidensya sa kontra sa mga atong mga suspitsado.
1: Pero hangyo pa sa PNP o in kaso ing anak mga sir, matay mas mauna pa hinuan ang Manila makabalo kami diri dili.
2: Kuan magura gi pare.
1: Normal ba na pre ang Manila gid ang una makabalo?
2: Kung adunay ka ng mga dagkong kaso, mga special investigation task group, no, i-form sa PNP, usa na lang mo release a statement. Muna siya, problema ka, Rex, usa ang Manila na.
1: Ang Manila na?
2: Yes. Kung ito man dito, muhatag na sa PIO, malagi nang kuhaan mo na siya ang gireklamuhan two days ago, nga pag-press conjured sa local, na may usa sa media, nga may kuhaan nyo, nga nung manguna sige Manila, kami local. So, malagi na, ang PNP PIO, naman tayo PIO dali, no?
1: Oo.
2: Ginginan siya nga, ayaw, huwag i-release kay dali na mo una sa Manila. Word is, the DOJ or the Malacanang should know first. Mwana ba?
1: So, asa bang karon pre, ang kanyang patas na pag-investigar karon o maglahi ang investigar dali o dito, maglahi-lahi po?
2: Dili sa patas, adili sa lahi. Ang sa investigasyon dali, ipasa sa Manila. Mwana sa
1: Manila. So, ang Manila may mahasas?
2: Ang Manila mo'y mo-release kay matut pa, kaning nga kaso, involves an American citizen.
1: O mauna, ingana, ilang tamang interview nila? Para mo arin itong taga-Manila, dali?
2: Di, pwede rin po na interview nila. Pero ang after na, ang pasapot ko, una mo gawas dito sa Manila, kay ang kaso, the case should be, kuhaan, or mauna ang embassy, US embassy, ha? So makabalos sila before i-release. So, may tabo na, mamina sa may, the DOJ will listen first, Malacanang, and the embassy rin. Go sila, okay, go. Go na, you can talk na.
1: Go ahead na. You can talk, everyone.
2: You can talk. Apila na si Rick Santos. Apila na niya kay si... Ano na, tingog, radyo, mga mga mga.
1: Samo kayo naman, apila na suspect na. Nga, ganun pre, so, matulpan niyo mo, pag-ibigong lang yapon ang police on the stage.
2: Dili siya undang.
1: Gipadayon lang yapon sa PNP karon nga, subay lang yapon ang PNP. O sa ipulok
2: dulo. PNP will stop only kung ma-file sa case, meaning, for on their part, case closed na.
1: Case closed.
2: Sa PNP nga side.
1: Case closed.
2: Case closed sa PNP side.
1: Case closed na sa PNP.
2: Judiciary.
1: So, magpadayo na o niya dito sa korte. Oo, sa galing.
2: Ilan lang na po itong...
1: Pero gayon itong suspect na si Lord na lang bahala.
2: Kinsaling ang Lord.
1: Lord. Masinag Lord. Ang kapaitan ni Itabuan, ha? Si Lord na lang bahala. Purbida, Ginoo ko. Hay, Ginoo. Pero katubayo, ay, ikaw may ka-rip na ako, ay, ikaw may kakuha na ako.
2: Sampalong na ako.
1: Ikaw ka sampalong na ako, sa? Ay, Ginoo ko, pre.
2: So, muna sa Kevin Rex, anyways, karoon hapon, ipagawasan ni mga video para
1: ma... Oo niya, ato i-plaster, pre, ang mga video. Pero naman to ka nang itawag na to, pre, nga investigative report ni manager. Iya man to gikuanan, pero sige lang. Para ikana, para pod ma tagaan na pod og hustisya ang maong mga biktima.
2: Clear na to.
1: So, pagkato ni mong kurti, pre, wala niyo makita ito nga usa ka living partner sa babae?
2: Na dito.
1: Nakita ni mo dito? Wala niyo interview?
2: Mula, we tried to, we do all that, so let us do all the papers.
1: Di pa interview sa polis?
2: Open man kay...
1: Oh, open.
2: Pwede man kita ka na mo interview mo ka na pesuhan na. Ano man na yung mga pasaylo pa ka na.
1: So... Ano wa makaka-interview sa babae?
2: Dili matingog.
1: Di matingog?
2: Magdungo lang.
1: Bidaw, bre?
2: Ha?
1: Ang bidaw?
2: Unsa?
1: Bidaw, magkakagadigo. Bidaw, walang tawa sa tapagdungo para matuupog ko. Kanina to apre, kuani ito apre ka ng kiss-to-kiss business ni...
2: Kani ya so nagi pero ako ni era wala na penalty na karon.
1: Sige na kaya pala. Kita daw bayad. Di man na.
2: Sir Jonathan.
1: Mabane suspect?
2: Dili dili. Okay ya. Kanang gadungo. Mo ra sang babae.
1: Alang gi kani gi gunita sa pulis ba?
2: Oh yes, mo na siya.
1: Mo ni.
2: Oh, mo na siya.
1: Okay.
2: Sa tubo. Okay, we do ta na, ma'am. Oh, mo na video na.
1: Ah, mana, mo ta galakaw na babae.
2: Gamayon siya ka babae.
1: Gamayon. Ni gikuan. Okay.
2: Tulog siya dito sa prosecutor's office.
1: So, okay.
2: O kama naglandaw sa radyo, minor radyo, pwede mo ka go online.
1: Oko. Kamo ko nga gusto mo mulang tao sa asawa o saka sa live-in partner. Kanang
2: video nga makuha na to.
1: Ha?
2: Kanang videos nga makuha na to. Atong i-air magod sa uman.
1: O bito. Online. O kada, o mamina mo sa mong programa, pwede ninyo makita po sa mong live po dire, na ang maong kalib-in partner sa usaka foreigner, na makita ninyo sa amo ang live dire. Okay. Bayo na pa. Pasigma mo.
2: Ah, gilamihan ninyo ko. Punangon ninyo ko.
1: O niya, nasa taga. El Castigado. Relax lang mo. Kung ano man ka na, extraordinary naman ka dire sa programahan. O niya, nakasi El Castigado. Sayo niya kang sulod, pre, ha? Kay ubay-ubay tag istoryahan, pre, ha?
2: Okay. Okay. Maroon kay News kay Friday maroon. But anyway, sige, maraming salamat na ka K5. Hinaut na doon namin na po ang pang update sa ito ang itutukan ng kanyang international renowned scientist na si Dr. Kent Edward Carpenter. Carpenter, no? Carpenter. Mm-hmm. Nag-i-pusil pa tayo sa iyang balay. Sulod ba niya sa Adjong. Sa Manila, lagi ko.
1: Ahong! Adjong. Sa Adjong, si Bola.
2: Salamat. Ginis ka K5 Roy. Alas po silo para sa kapirin ng balita at servisyo publiko kiringaw sa Negros. K5 News FM.

0: Okay mga siligan, so kintit pa minaw, wala na tayong oras. Ang istorya nila mahurot, pirang oras nagkakapos. Wala na siksikin sa makapukal sa akong maruganan o wala na siksikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao na akong di tamakan ang katungod. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko na kahatag ko katagbawan sa inyo. Bilang ko man sa mga malitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pab Sir Bernie Cabuza, Area Manager Santa Catalina Mayor Pab Obanya Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Key Pab Sir Eljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawag, Key Pab Engineer Traffic Controller Jonathan Kalug, sa ngalan sa mga Chief Engineer Key Pab Aboding, kung kinatinok ang puwersa sa Key Pab News at Dumaguete, 97.7. May hapon kami yung tanan, ladies and gentlemen. Ayaw mo kalimot, kanunay magmighty si Diyod mo, kanmighty si makahatag kinikalikon sa atong immune system. Ang diabetes, pabarag kapsul, makahatag kinik makakontrol kini sa inyong diabetes or sugar. Matag-adlaw, diabetes, pabarag kapsul, buntag utog hapon. Ditribayo! Ayaw mo kalimot, kayo mo kini ang makahatag o ikaso dali mo matakbuyan og sakit. Ditribayo, buntag utog hapon, matag-adlaw, kay kini siya na ay virgin coconut oil. Detox Coopimex, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Extend Pond Supplement, makatabang kini sa imong pagkalalaki. Detox Beauty Soap, kanunaya sa pagsabon o ikaw maligo. Probiotics, makahatag kinig kaligon o gamarin mo monitor sa tong kalawasan, dipinsan ni sa tong kaugalingon. Clinica Jopress, para ka itong mga baho o ilok. Pag gumanin mong kaligo, butanganin mo imong ilok o Clinica Jopress. Ang tanan mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya, Luzon, Visaya, sa Mindanao. Kini si Kakipab Rick Santos Candos, kanunay nakamaitis eh. Details, pabarag kapsul, D-Tribio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalagun ang Diyos, Candos!
1: Ang hit. K5 News FM. D-Tribio Health News. D3Bio.
2: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo uon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3Bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
3: Mga
4: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa kag inom kung pareho ang kaga, wala jud nay problema. Lantaw pa gud nang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon katong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
5: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Kaya naman, Doc.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid yapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang o oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghumani mog toothbrush, mag-floss ka, unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot ka yung epekto, Sir GP.
3: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3Bio.
6: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C of Alkaline, the vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala ang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Mag Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
13: Herbal products ba ang imong gipangita?
14: Dili na
13: kataas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag-DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
7: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permilanga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unslap. Was this thing eh bala mga mega base kid ang extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: ka makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
3: Akong unahan Doc, mag D3Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
3: Nga naman Doc?
4: Kay ang D3Bio gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
3: muluya,
4: pero kung ikaw naka D3Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ngano ga D3Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
0: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga D3Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta, di ka, Doc?
4: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3Bio. Ano ko sa D3Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc? Napayo sa Doc.
4: Nganong
3: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
4: Nga naman Sir JP.
3: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
4: Awayay.
3: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
4: Luoy kayo. Agreed jud na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya. Limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
3: oh,
4: inom kag D3Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3Bio. Kay ang kiton sa D3Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
4: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio nga wala sa plain D3?
4: Kanang D3Bio Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3Bio.
3: Dinira usa taman Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio Health News.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dahil kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sampalaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Iniingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw na ang puwan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga buti. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shadow.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, ana amay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing.
2: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso? Bubuo ang interest o walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na.
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated.

0: KK5 News FM. News FM. Dito'y Bayo.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dito'y Bayo. Dali lang naayo akong sama.
0: Dito'y Bayo. Ang Dito'y nga may Vizio. Ang Vizio nga may Dito'y. Dito'y Bayo. Dito'y Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang ako ang Dito'y Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dito'y Bayo. Ang Dito'y nga may Vizio. Ang Vizio nga may Dito'y. Sa mga butika. Dito'y Bayo.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
3: Para sa malimpyong adugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas na antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatunan na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadol ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: Sorbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sorbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sorbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Sorbiotics.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
9: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unti namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimo ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kaya sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Ako si Florazel. Before, problema din na ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
3: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug! May diabetes ka?
0: Ang DTX 500 na! Ang DTX 500!
3: At yun ay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
3: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
3: ug the sugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
3: nga effective,
0: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
15: Ako si Barangay Kagawad Alvin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag MITC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag MITC.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: yan ang gapanubo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Correct na. Ang tawag la. Lantawabla ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
4: So, wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina-juices lang na.
6: Juices. Justo.
7: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag may TC.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM.
12: News FM.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
14: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM!

0: you have it, the song that was Bee Gees, my girl, now. The song How Deep Is Your Love. Dari mismo sa yun si Bian, and this is K5 News FM 94.5 Shot One. Welcome sa tuang programa, K5 Afternoon Show. And of course, ito mga gala po dira sa may Sambunggita, mga gala. Ato ang mga suking tigpaminaw from 107.1 K5 News FM Sambunggita. Ang hapon niyo din na tanan ato mga suking tigpaminaw.
1: Okay kayo!
0: Okay kayo, no? Mga ingana ng mga intro, no? Mga higala, mayong hapon, welcome. Ito ang programa. Dear Kuya Aldin.
1: Okay kayo!
0: Anyway, welcome sa itong programa. Bernes na sad, mga higala. Bernes na sad, unya. Murag, kilas kayo mag mga nawong karon? Ha? Kilas kayo mag mga itsura, be? Pakita ko sa mga nawong, be? Ano mang kilas kayo? Kayo, Bernes man, mga higala. Bernes man. Laagan man. Walay duty ugma. Walay duty domingo. Walay duty sabado. Di? Laag karong gabi eh.
1: Okay kayo!
0: Diba? Okay kayo. Pirting okay ha?
1: Okay kayo!
0: Anyway, this program, ito nga programa, mga higala. Hatod ka nato sa tuang Power Trio. Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course DTX 500. Ito ang Power Trio.

0: DTX 500. No? Power trio ang mapalit sa tanan ng mga Hamara branches ng pinakaduol sa iyong lugar. No? Good news for Shaton. Good news sa Shaton, mga higala, because we have Hamara. No? Natay Hamara diri sa lungsod sa Shaton, located at stall number 2, Villa Macias Building, tapad sa may GRS, mga higala, na din ang atuang Hamara Herbal Product Center, no? Ganahan mga pidin ha? Oh, kita mga Pinoy, mga pi magutay bisag init kayo ang panahon, di ba? Mga taga Seattle. Ngana mga pi gihapon tay bisag init ang panahon kay taga Seattle man ta, mga gahi man ta. Di ba? No? So, DTX Coffee Mix, mga igala. Nakakape ka na detox pagid ka, no? Sige. And sa Sambuanggita, guys, naputay stocks dira sa atong stasyonan, no? Na din na si Engineer Elaine, Engineer Carlo, o si Engineer Geraldine. Atong mga engineer, diyan, no? Natay stocks din na, katong ganahan mamalit, you can visit our station. Open na siya, mga igala, para sa tanan niya. Makita ra ninyo diha sa may poblasyon Sambuanggita. Kita mo building a white diha sa may sitio Dalakit area. Na din ha ang ato ang stasyonan unya tuktoka lang ninyo si Engineer Carlo. Live po ta karon sa Facebook, mga higala. May hapon og welcome sa tuang mga Facebook live viewers. Boss Jolan Fotalan galanto karon. Ito ang panag-uban-uban live from, watching live from Sumaliring District, Kandus. Masagan ha? Sumaliring District, Kandus. Shoutout ni mo din ha, Bossing Jolan. Sige. Paring Alvin Pre, good afternoon Pre. Kay dili man ron buntag, dili pod mood to Pre, di pod gabi Pre, hapon judron Pre. Baling yaga-yagaan nag mga comment, no? Di man buntag, di pod mood to. Dili pod gabi, eh. Hapon jud pre. Hapon gid rom pre. Oh, karon ba ning imong live pre? Karon ni pre. Naklaro ang gapula ng live diha. Anyway, welcome, no? Ato mga gala from Bacoor, Cavite. Galanto karon niya. Mga sakop ni paring Alvin, no? Adira sa may Sambuanggita, sa may Bato. Sityo Bato, Barangay Basak, Sambuanggita. Shoutout nina, no? Paring Alvin, mga Inupia family. Kita kung kukong kaniha, pre. Baling gwapuhang halasa, pre. Oh, diri man sa Shaton, kaganihan sa kukong. Baling gwapuhang halas, eh. Sige. Gerald Tubo, good afternoon, DJ. From Maladpad, Rio Ilurig, I love you, babe. Ani dapat ng mga comment, mga gala, ha? Mga I love you, babe. O, shoutout ni Rayo Ilurig from Maladpad. Gikang Gerald Tubog, I love you, babe.
1: Okay kayo!
0: Perting okay ha kayo, eh? Babe ang tawagan na yun, matay. Hanang babe, mga gala. Kanang naong 3 months, guys. Kinatasan na na. Bulag rin ni sila. Shoutout ni Bossing Gerald Tubog. Shoutout ni Marina, boss. No? Sige. Asa naman tong halas, pre, nga imong na-reels ganiha? Pre, laag man diha sa Shaton. Ambot, pre, asa na ka to, pre? Perting, guwapo ha, pre? Si Kokong. Si GL Inupia. Adiyo, tabang. Alias Kokong.
1: Okay kayo.
0: Kung kinakusgan sa, kinakusgang player sa Basak, guys. Oh, si, kuan, si Kokong. Nay gani basketball din nak mo ni kinakusgan starting 5 guni si Kokong, mga igala. Kusog kay ni mo layat. Kusog po ni mo pa shot si Kokong. Shot man gani nang naay suga. Samot nag
1: okay kayo.
0: Diba Kong? Shoutout ni Ma'am Charlene Honofre. Oy, from Sandulot City, shoutout. Ma'am Charlene pinakagwapa. Shoutout din ha, madam, na. Kisa man ni from Cabuyao, Laguna, asa naman tong mga halas? Oh, wala pa. Manggawas rin na ron, kaya alas stress naman yun, no? Arnold Calotes, may hapon dul. May hapon, Bossing Arnold. Galanto ka ron. Mr. Vixen naman drone official. May hapon, boss, kay dili man ron gabi, eh. Lisod po, do na. aron gabi, hapon man ron, rimay hapon, good, oh.

Maraming hapon, DJ Makoy, watching from Uton, Iloilo City. A shoutout na request kong song, Paminsan-minsan. Shoutout gikan ni Pilyonido Villaconcha Imit from Uton, Iloilo. Galantaw karoon, ha? Shoutout niya din ha, Piliboy. Piliboy da Pugi, Mr. My Day. Mr. My Day Boy, mga igalan. Nagbaisdaan, Leandro Paira o Valentin Senior. Shoutout gikan ni Gerald Tubog. Shoutout, Dol. Adres sa Panabo City, Dol. Shoutout ni Sir Arnold Varquez Calote. Shoutout, ha? From Panabo City. Shoutout. Lugi taan ni boss kay wa man tay ma-I love you. Atora. Oh, ganong murag amo pang sala og wa kay ma-I love you, Bicoy. Ha? Ganong mang murag sala namo nga wa kay ma-I love you. Kadaghan kong mga kuan din na, daghan kay mga dalaga diha sa Gabang. Kayo kakakita diha sa Santa Catalina. Daghan ang guwapa diha sa Santa Catalina, oy. Di ra gud siguro ka kaingon. Shoutout din ni Jason Vlogger kag mga K5, no? Si Jason Vlog og si kisa man ni? Sila ni Princess, shoutout sila ni Ain, atong suking tig tig caller, caller. Suking caller mga igala, shoutout. Ana Gershin, opya shoutout. Kanusa ni mo ulis paring Alvin An? Ambrag post matug ticket kay gimingaw kuno siyang Jollibee. Kay pila na kuno ka mansari ang muagi mga higala. Sige ra gud silag I love you sa messenger. Pila na ka mansari, pila na sila ka tuig mga higala magsigig mansari og Pizza City. Pizza size to pre, Pizza City pre. Magsigig mansari unya walay kita ay. Magkita ra og kausas tulo ka tuig pre. Mana excited kay karon pre. Ha? Kana ra bagong unang abot pre, serangan ra bagong pre. Shout out ni Pari Alvin. Alvin Inupia og ni Jollibee iyang langga. Ay DJ Makoy, shout out ni Joseph Makahig, Mama Rosita og Yaya Pimya. Shout out diha sa may kinaway. Shout out mga Makahig family atong mga akong mga sakop din ha, no? Shout out. Ila paron og mailag hapon bulag rag hapon na oh gikang Bigson naman ron na maitpait mas Bigson naman ron ha bitterness man kayo ha sige sweet pa na karon kay bag-o pa man pero kaabtan og pila ka bulan wa na manabang na oh. Si kuan pa may paistoryahon si kisa baton ingon sa kuha ang gugma ko no murag babulgam. Babulgam ko no kay sa una ko no baling tamisaw nya sa kadugayng usap-usap. Usap-usap dai na. Dugay ko nung usap-usap manabang na siya. Murag babulgam ko no may gala no. Naato diha pre kay mga lanak ng iyang asawa pre. Ah okay. Shout out ni Jane Arbolado Villoria. Shout out Bagnud. Latao karon diha sa may inalad mga igala no. Shout out Arnold Calotes. Shout out Dol from Panabo City, Davao del Norte. Shout out Maribel Ella Davis. May igala shout out. Shout out ma'am Maribel. Shout out ma'am. Thank you for tuning in. Why gid kay Claro Bus? Okay. May comment na si Kukong, oh. Comment na ning kuan, guwapong halas. Napidyohan ka ganiha. Boss Marjon Lorente. Galanta karon boss. Shout out, boss, no? Andyan ka pala sa Manila ngayon, boss, no? Good luck dyan sa Manila, boss. Boss Marjon, itong suod ngay gala, no? Shout out ni Ma'am Tata Pod, mga gala, no? Shout out, Rakos, ako ang langga. Jollibee Andali, see you soon, langga. I love you, langga. Salamat, pre. Sige, kasabot rami ni mo, pre. May hapon, boss. Shoutout sa kahanginan, mga halas. Gika ni Ranel Binghay, literal. Shoutout, boss, sa Ranel, ha? Aha.
Auntie Adin Loreto, galanto karon. Shout out ni Medina Auntie. And thank you so much for tuning in. Ito may gala from The Tag. Shout out si Dauming Su, galanto karon. Si Roel Jim Blogger. Ato amigo, kumusta naman ng masamasa manig ka giniha? Og diri pa ka shaton, gablogger na ka. Nakadiya sa may Cebu karon. Shout out from Cebu atong Penta sini. Shout out from Cebu. Sa mani. Bitaw boss, naaman ko amiga, I'm waiting for her pero karon focus pa ko ma-applyan sa work. Bitaw, mo na importante Bicoy, no? Graduate na ka, then ngita kag trabaho, ay na nang mga uyab-uyab ig makatrabaho na, di ba? Dali ra man na mag-uyab-uyab. Tsakto man na yung mga desisyon. Tsakto na. May parihang Jason Vlog nga di kaingon to. Bulgar magmaayon. Josephine Joy, Kirit Garingan. Ma'am, may hapon ma'am. Josephine. Shout out ko sa ko amiga nga si Erica Tabuay. Amo ni imong uyab Bicoy? Erica Tabuay, akorsonada kang Erica di ay. From Sitio Guba, Poblacion Santa Catalina. Speaking of Sitio Guba, shout out team pare. Ako lang tawon ng uyab ni Bicson, no? Akorsonada si Bicson, be ato lang tawon be. Erica. Kani Bicoy? Guapa Bicoy. Guapa si Erica, no? Kursonada ka, Bicoy, yun niya. Ano sa man? Kaingon po, ha? Mingapon DJ, watching live from Suma, Kusgan. Ma'am Jane Arellano, Ma'am Jane, shout out, Ma'am Jane. Salamat sa kanunay pagpamina, no? Abdi kay kag mata, boss. Alangan, matik mana. Mingapon, good afternoon. Boss, mingapon, good afternoon. Shout out sa tanan na minaw, sa tanan nagkapi-kapi o GTX Coffee Mix, Kandos! Agi kayo ni Boss Alan Boy Alan Drakes. May hapon ni Maria Boss, no? Johnny Boy! Adi, tawag diri Johnny Boy. Asa man eh? Asa mo to ako ang kuan? Cellphone man, wait lang ha? Tawag diri Johnny Boy, maragduge magawa na nawag diri. Sukad nga gi wa na kabalikeng princess, wa na makasigtawag diri dong. Anyway, may hapon dai sa itong mga higala dira sa may Doming Lechon Master mga higala. Shout out ni Bossing Doming Domingo Gahano mga higala, no? Katong ganahan mapalit din ha og mga lechon manok nga barato mga higala. You can pwede niyo i-PM si Bossing Domingo Gahano. Diyan sa may Doming Lechon Master located along National Highway at bang sa may Mormons Church sa lungsod sa Shaton, okay? Good day idol. Pag-greet ko ni Mama Jel, Kuya Jupiter, Kuya James Peter, Mama Minda na Moko, Ati Annalie na Moko, Ati Jape, Ati Janet. Og barangay na Pakao pod, Papa Eddie na Moko. Salamat DJ. All right, di ka ni Princess Magala. And of course, shout out po rin sa itong mga higala po dira sa may SaaS services. Mga higala, no? Dira sa may Progreso Street. At bang sa karaan nga 7-Eleven, mga higala, tapad sa na manang mga alalutan. Tapad sa alalutan, mga higala, na din na ang SaaS services. Damo yung mga problema sa inyong phones, laptop, any electronic devices, mga higala, you can, pwede ninyo add-to-on si Bossing Arman Rafales. No? SaaS services, SES services, mga higala. No? Abre karon, hantod alasays. Sa katunan na magpaayo og cellphone, mga higala, pwede mo add to karon, okay? DJ Max, shoutout sa kuang mga kauban diha sa Charger Gasoline Station. Ati Bronx, Madam Juby, Brother Budo, Paring Alem, Bahog Lubot. John Pio, og amo ang kinakusgan nga kauban, Boss Amo Manager, Antoy Lirio! Kinakusgan. Di matabang, gikang Boss Jalan, Jolan mga KK5. Na? Dool raman good ng guba o gabang boss kay same Purok Ra, Purok Dos, Poblacion, Santa Catalina.
Lagi. Shoutout ni Gemma Pod, no? Di ka ni Johnny Garnica Haos. Shoutout ni Gemma. Si ayaw ni Jason kay Halas. Oh. Okay kayo! ayaw ko na ni Jason Jim kay Halas ko na Jim. Okay kayo! Di ka ni Johnny Boy Garnica Haos. Ay, shoutout po tayo sa Tumigala from Chantal Store na minaw sila karon. Dira, shoutout ni Ma'am Heidi o ni Madam Annalie Solon, mga ka-K5. Grocery items, mga ka-K5. Mang grocery mo, ato mo Chantal Store, tapad sa Inan-In. Diya sa may public market area, mga ka-K5. Okay? Ato pod ng mga driver sweet lover, no? I have seen daghan kayo ng mga e-bikes na. Kanang putput gani nga electric. Kanang especially karon nga ting hatod tigkuhag estudyante na na diri sa lungsod sa Shaton. E-trikes tawag ana no. Electronic tricycle. Chakto ba ko? E-trikes. Mga igala. So I have seen mga more than 5 nga gasoroy-soroy or na masahiro diri sa lungsod sa Shaton, no. Shoutout ninyo din ha mga sir ha. E-trikes. Sige, oras alas 3:33 na. Ngayon, balik ko later. Standby mo mga K5 kay ato ang dawat ako caller later sa ato ang pagbalik. Okay? 0955-335-7151. Dat ng panahon! 0955-335-7151. Balik ko later, standby. This is K5 News FM and you're on the afternoon show. Mga po.

Ay, shoutout to Ma'am Jenaline Hanyala. Mingapon, Ma'am. Bigso naman drone. Og ni Ma'am Enriquita Alaban Parao. From Sambunggita. Kani mga piliduha. Sambunggita, mga gani. Mingapon ni Maria, Ma'am, no? Sir Dodong, ako panda. Di matabang.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw natong pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. Huwag aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panit. Huwag niingon akong igagaw nga. So na yun daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw. Nampuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa huga. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Mami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
9: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shara.

0: for quality appliance and motorcycle products, DoItSan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Mag Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

There you have it, the song that was Herbal Nga Utan, mga igala. Only right here at your favorite radio station, there is a lungsod sa Shato. This is K5 News FM. Pangapon dahil sa tuang 26 kamarangay, no? Ano minaw karon via radio. And of course, sa tuang Facebook live viewers, pangapon ninyo din eh. No, ato i-greet dere si Pilyonido Villa Concha Imid, no? Shout out ko ni Yanko Palomar Ana Flor. Ika ni Pilyonido Villa Concha Imid da Pugi. Da Pugi, Pilyonido, da Pugi, mga igala. Glanto karon sa itong panag-uban-uban, no? Herbal na utan, kauban sa Malunggay Pandesal, kay Malunggay Herbal na utan pagyod, no? Magoy na sila ikuan ka ng unsay tawag na Bicoy ka ng sana ka ng Malunggay Pandesal ka ng walay halong kemikal ano man na diba? Sige guys, ato number is open para sa katong ganahan manawag mga K5. You can call at this number 0955-335-7151 mga K5, okay? So, thanks DJ sa pagbati gikan ni Jenaline Hanyala may hapon, no? Johnny Garnica Hao, shoutout ni Riza May Akiatan, Regine Hakosalem, ni Lablab Karin, General ako. So, muna ang Lablab Karin, General ako. Unsa man na code name? Ala sige, oras guys, alas 4 sa isna. I'll be playing some party songs for you guys kay Bernice karon. Onya ganahan ko murag na apoy ga birthday karon. Shout out sa mga ga birthday karon. No? Happy birthday ninyo tanan, no? I'll be playing party songs until 4:30 para sa inyo ha. Standby sa tuang musunod nga programa El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos mga K5. Musunod na. Salamat Engineer Carlo from 107.1. Thank you, this has been your DJ McCoy. Catch me again Monday, same time, same program, alas 3 hanggang alas 4 y media, K5 Afternoon Show. Ming hapon!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Angelin Marites Capian Ramirez, Kagawad Otermar Flor, Aldrin Bilio Pael, Kagawad Carlito Bacod, Nung Elmer Adlawan, Bus Ikumayk, Darn Signatures, Darwin Cornelio, Dixie L. Kanya Viral, Teacher Tina Bulaw, Nung Zerapion Reyes, Nung Chiboro Zona, Nanli Limbara Katian, Makimakay, thank you sa pagbasa dun dyan si from Joy Ibasan with Love. O gika ni Ranil Binghay, Litira siya mayong hapon, watching her in Kamanhak, o gika ni Joy Fry siya nga, hi Sir Rex, shout out ko ni Sir Bernie Cabusaw mayong hapon, Sir Bernie, o gika ni Amalita A, dun siya mayong hapon, Sir Rex, o gika ni Belinda Valdez Colorado siya nga, good afternoon Sir Rex, pa shout out to Mayot Salvador, I'm watching her in Cebu, Mandawi.
2: Okay mga siligan, so kinti kami now alas 4.29 na ang tusyata sa pika sa lawak sa kapilag ka mga pabino at ang isa kong pagbalik. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: History Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butik.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsip-unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipiktibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags for Biotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa mga suki butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Victory Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gusto lang mag-inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi up ang naganyat ako sa hapon upad na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
13: Sige, takot tayo, Mark.
12: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
14: Hindi plano ng ilupong sa suspect.
15: Legit underscore, yun nga natin sa lawan sa
14: biktima.
16: Patuloy pa ang imbestigasyon.
12: Pilasin at expose ang katiwalian. Legit goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Muden. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
4: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayong akong blood sugar.
5: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Oras, alas 4:41.
21: Disya! Sa kahanginan!
22: Sa kahanginan!
20: Okay mga siligan, soking dito muna para ang takaroon sa tuga programang El Castigador. Sir Rex, maayong hapon. Sir, kami D-I-N-R siguro eh. Maayo rin na manakop sa mga kanaimadri, dispubri, bubri na nanguling. Pero dito sa amo ang lugar sa sityo Bangkolino, Barangay San Francisco, Santa Catalina, wala na giniladak paning sigig bangag sa yuta. Din pagpatay sa mga kahoy kay gakalot sa yuta kay nangita og bulawan si Rex. Hinaot na makaabot ni Mayor Pib kay looy in town kaming mga tao diri sa sityo Hingles. Kay og maulan baling kusuga baha si Rex Concern Citizen. Okay. Kung tinuod nga nagakalot-kalot diha dapit sa may area sa may Santa Catalina, ay sabagay, di wala man punta ingon nga ang atong mayor diha nga si Mayor Mayor Ped, di man po na ingon nga magpabaya po na diha. O kisa nang kalot-kalot niya undangan na ninyo kanang pagpangalot ninyo o kanang yuta para pagpangita o bulawan, nasira na ang mga o kamo taga ni Inar na ana may text diri sa ako ah. Ako din pa kumutuwa ni kay text ni so siha daw ninyo ni kung usa ka tinuod nga nay kalot-kalot niya diha sa bukiran sa may Santa Catalina na ako nay kalot-kalot o yuta niya kay mangita kuno og bulawan. So sihanin ninyo be. Tagani inar, basig maayor mo sa mamag-uuling.
23: Rex Candos. Walay pugong-pugong mugulkar sa kamatuuran sa kanginan.
20: Sige daw, tagani inar, kay ang laing lugar, mag-uuling ginakop man. Kita diri sa Migros exhibition daw. Kanang kalot-kalot niya og yuta nga nangita ko noong Bulawan. Sigurado man ko dautod ang bukid ana. Taga DENR. Susiha daw ninyo ni. Kay para maklaro nato. Kanang kalot-kalot po niya. Dili ni ingon nga mga pipitsugin nga mga tao ni. Naani mga kwarta, naani mga pinans. Pag pinans sa mga tao, ala-ala pakuloto ni mo ng mga tao dag libre. Kung tinuod na igabangag niya, susihan ninyo ni DENR. Kay para mahibalaan na to. Kay kung nabay mga kahoy na nga putol niya o nabay na kalot-kalot o yuta niya, so lain na po na nga trabaho. Illegal mining naman po na.
23: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
20: Sige daw, para maklaro na to ni. Kay ang mga pobre o mag-uling, pangdakpon man. So kanyang karong kay na amay gadaot o bukig. Sa ito pa sigurado ko daot na po ang mga kakahuyan ana. Tapos na po yung illegal mining para ma-report na ito sa PNP or diya sa LGU sa Santa Catalina. Kung kinsa ni nga mga tao ang kalot-kalot diha. Maghinaot lang tangawal ang mga politiko nga nagpaloyo ana. Kay kung na ang politiko gagapaloyo diha or kapitan ba nananghid sa kapitan, aw sigurado makurintihan mo sa akong programa. Ikani nga ito, kuha lang ta. Trabaho ko man eh. Di pa hinuang kumutuo pero gipasusi pa na ko. Kay basig mo amot sa puntoon niya, mulay slide na, basig mo balita na po ng kipay bayawan nga, na ay landslide dire, na anod, katungod pagkalot-kalot ang inyuta, ni pag-ulan, ni landslide.
23: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
20: Kay para maklaro na to. Di ba? Kaysa man ang kalot-kalot niya. Di pa kumutuo, pero ipasusin na to sa taga DENR. Basig higo lang mo gahangad-hangad ang bukid, kung may mag-aso at tuon ninyo. Pero kanang pagkalot-kalot, wak may gaaso, suksok mo sa bukid. Pagitaan ninyo na kung kusa na katinood ganing text sa ato, dire. Basig maayo lang ta sa mangulingay.

0: Kay basig maabot unya sa punto, mukusok ang ulan, tapos landslide, malaslaida na mga pobre diha, mga matay, mga anod ang ilang anak, simba ko lang, ulahin na unya ang pagmahay na to. Muna, manawagan ta sa taga DNR. Palihog ko, sir. Aksyonin ninyo na, sir. Kaya basit unya na mo aksyon ka na bang nag-atubang na taog mga problema? Nag-atubang na taog mga kalamidad, nanay, natabunan o magkuha. Basit magkayagaw na po ang rescuer, ani. Na mukalot og tao kay na natubunan, na ay na ligid mga balay, mga tao, basit magkayagaw unya ang rescuer diya sa may Santa Catarina. Sigurado man ko kanin kakalot-kalot diha, gatago-tago na sa mga awtoridad. Ay posible, kung wala gatago-tago, naay gapasalig na kalot diri. Ha? Imposible, maglakas loob sila pagkalot diha kung wala ingon nga nagpaluyo nga ingon nato nga dapat mamadlong sa ilaha.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan. Kumentaristang walay gikalisangan.
2: Rex Candos!
0: Kaganina, unya atong isgutan mga siligan suking tigpaminaw. Kabahin sa kamatayon sa usakalang niya foreigner, katong biology, ni surrender na po ang ikaupat na suspect. Makita na to niya ni sa video at tangin ninyo, ay tuwa pa si Kipadre, hindi pa na ito makauban, basi karong taon-taon. Pag abot na ko sa alas 5, makauban o niya si Kipadre Bustillo, kabahin sa mga suspek sa pagpatay sa maong foreigner. Pero katong usa na interview, maulagay ko niya si Lord na lay bahala. Kay kuno na prim up siya. So, iya man po na. So, mauni ang mga video karon, mauni ang mga suspect, mga siligan, suking tigpaminaw. Nga gwardyado, sirado, kanabang igwardyahan sa mga PNP o kaning sa mga SWAT, kaning mga pipilag ka mga suspect, nga matod pa nga may aksyon o paglugo sa usa sa kalibing partner, sa usa ka po rin. Makita ninyo ha, dari, samtang galaw-yaw ko. Kaming mga suspect pa man eh. Kaming mga suspect, lami ano yung mga suspect, no? Kay kaluan o kanang, eh, kisa po'y mo pusil ninyo do. Wa po'y mo pusil ninyo. Kanang kaluan pa ng inyong uno kay para ang kasog pusilon mo. Kay basig, maigo ng inyuhang kuan, ulo madutlan. So kaning usa ka babae po nga PNP, nga naasay giagbayan nga lantawan ninyo para makakita mo ano yung suspect. Kami usa ka suspect galingkod sa lingkuranan dito sa korte, kay kani sila may ginaingon lagi nato i-file naman ang kaso batok dito sa ilaha. Kaning naka jacket nga naka hood nga black ang color, mauna ang ingon nato nga usa sa kalibing partner sa usa ka foreigner nga nangyaw nga gipusil patay. Sumatod pa kani usa ka foreigner nga biology ang iyang legal nga asawa from Iloilo ba to? Basig malig kabali ko ha, Iloilo. Arita sa duha, Iloilo or Bacolod. Kami sila gikasal medyo naapa sa mga dili pa kayo hamtong ang edad. So siguro, nagkabulag-bulag na ni sila. Unsa ba? Tayo ning gugma engineer, no? Ngano mo hupas ning gugma? Dapat unta ka ning marriage contract renewable. Engineer, dapat ba ning marriage contract renew? Murag sakyanan ba? Unsa, i-renew pa ka, dili. Kaya di-renew, expire na ni. Okay. Kaning babae nga naka-sweet set, a jacket nga naihood, mga siligan, soaking tigpaminaw, mauni ang usa sa kalibing partner sa foreigner. Pero kaning galingkod, usa sa mga suspek. Kay matod pa, ang ikaupat na suspek ni surrender ni Aini sa kapitan dito sa may Barangay Ahong. Mauni suspek ha, ang ipakita. Pero dili ko sure kung maubani ang gapusin. Pero naay ni surrender ang usa ka lookout matod pa sa pagbuhat sa maong krimen, unahin na may surrender at lookout dito may surrender sa kapitan sa may barangay ahong. So, di ba? Pero unya, ang tanan nga mga video, ipakita na mo unya ni Kipadre Bustillo na tuwa sila sa korte, dikuyugan sa mga PNP, kay i-inquest na lagi sila. So, in short, close case na ang mga kaso sa pagpatay sa usa ka langyaw or foreigner na usa ka biology, kay lagi ang mga suspect na tiklo naman yun sa mga PNP o nangadakpa naman yun. Tungod sa paningkamot sa PNP, ang mga suspect na hurot na intawag kahipos o patkabuo. Pero natin usa, matin pa niya, na-prim up lang ko ani sir. Na-prim up ko, ang Lord nalay bahala. Sige. Ay, kita, gikan sa mga ingon na to, misag-usa ka dautan sa tao, maulay giginaingon na to, pag naanata sa problema, ang Ginoo, ato nagyod masampit ang Ginoong pagnaan na ta sa problema. Tinuod ba yan? Kadaghanan. Daghang mga tao nga nakalimot na sa Ginoo sa pagsampit. Pero linugon tag kalit? Kaliton tag bagihon? Huwag Ginoo ko Lord, tabang! Diba? Tinuod ba yan? Pero kung wapay mga kalamidad, ang mga utok galupad. Misang usay mahuna-hunaan. Mana, ako, sa ako alang punsayin, mas maayo po din linugon po tagkadali. Kanang bagyon tagpinakalit kay ang Ginoo madumduman man. Ay, Lord! Look, Lord! Ginoo ko! Tabang Ginoo ko! Uy! Ginoo ko, Lord! Tabang, good Lord! Please, Lord! Tabang! Pero kung may mga kalamidad, walay linog, walay hangin na kusog, walay bagyo, sus! Halos dili muling isimbahan. Ngayon po din kami na utupod ka riks. Watay, lingi-lingi. Wako simba-simba, akseptado ko. Pero inikatulog na ko ay. Nanguros ba'y apukog mag-ampo? Tunood ba'y? Naba ko'y gamay altar. Pagsulod ba'ko sa kumpayag na, ito'y kuhan ako ditong altar-altar gamay. Isag to, ingani lang ko, makasunod lang tag-simbahan o imbahitong tag na ibutbe, mangugos tag-kasal, o sa paniha. Ako akseptado ko, dili ko hinimba. Pero barog lang gihapon ko isip katoliko, katuo lang gihapon tahugot ang atong pagsalig sa Ginoo. Kaya maimposible. Ang tanan na lang isalig na to sa laing tao, isalig na to sa itong pamilya, walay kumo, walay kuldaw na kita musalig o sampit, dili ta magkulang o sampit sa Ginoo. Ana raman na. Pero kama, ang mutlang tulo, hagok birtso mo. Pura lang po sa uban, ha? Kaya naman po uban po nga, kana-engineer nga. Mampo, mampo. Okay? At tangis sa kong pagbalik, mga siligan, shocking minaw, ato sa tasapika sa linya, sa pipila ka mga barulo. At tangis sa kong pagbalik, kaoban ako si Kipad Roy Rewind, Engineer Jonathan Calvo. Kantos!
1: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Maka DTX og kamay TC ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity niining blood-brain barrier.
4: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga pagkitado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
3: Bitaw sa?
4: Mauna nga kung ga-DTX 500 o MyTC madyod ka, makahatag po ni dugaw pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
3: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
4: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
3: Yes.
4: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Mm. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok. Yes. Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung kag-DTX 500 ug mighty si Aaron. Adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
3: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Mm. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Mm. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kini nga endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga niporma og tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX500 kung sumay tisi.
4: Sulod.
3: Kasulod.
4: Sulod. Muna yung nakanindot anak, Sir JP. Mm. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules og mga gases padulong sa brain tissue.
5: DTX500. O si Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500. DTX500.
4: Pabali sa mga butika. Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nabalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Mm. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
3: Wow.
4: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
3: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX500 ug mighty sa imong brain health.
4: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection ug inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
3: Yes. Tinga
4: naman, basta gainom kag DTX500 ug mighty sa adlaw-adlaw matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa mighty C o DTX500.
3: Yes.
4: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX500 o mighty C matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok, kundi tanang organ sa atong lawas.
3: Wow. So, what na dito igong panahon, Dr. Ramil? Kung si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan?
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Janice.
1: Dukay
5: kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX500.
1: Pumali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
8: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-a nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-a nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
9: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts no phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kay nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat ubo dala sipon. Kaapoy kayo turbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika, sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4biotic, 545, probiotic, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4biotic, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman.
13: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
15: Ligon, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
16: Victory Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Oras, alas 5:09.
19: Pusya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, shocking din ako para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Good PM Sir X, Mang Hinulsol, to karuntong mga suspek sa ilang gihimo ngadto sa foreigner. Sige lang, wala pa man takabalo, suspek pa ba na sila? Muna din na ingon, adto lang nila awayon sa korte. Kinahangla, natural, magkuha man din sila at abogado. Kay matod pa ito ko sa lagi, giprim up ko nung siya. Abot o kisa, giprim up niya, PNP ba? Or ang kaning mga kaubanan po niya? Kay ang PNP, dili man po ni sila basta-basta na diya-diya dayon na mamunitra sila tao niya. So karon dito na ito mahibalan kay katong usa sa matod pa ni Surrender sa usa ka kapitan, matod pa maotoy kuno lookout, mauba. Kung maotoy lookout, aw, nagay mapadulngan sa maong investigasyon. So kada karon kay gipahila naman silang kaso, ila nang atubangon. So manghinaot lang ta nga, kaning maong kaso nga ilang giatubang kung tinuod man nga sila gay may ga himo sa maong krimen aw maghinalsol gyud na sila ha kay mo na ginaingon sa ko alang pod ngano po gihimo na ninyo maski pag siguro og hayop dili man ganit ta kabasta-basta og patay diretso sa hayop kapa ang tao. So kana karon kay mga pamilya ana karon kay mo file man gyud kaso di papaabot pa karon ang pamilya sa usa ka foreigner nga katong legal wife gyud niya aw atubang nga na ninyo kay lisod na kayo sa ing ana dakog kaulawon sa Pilipinas o dili masulbad ang maong kaso kay usa ka international biologist ba na sa usa sa maong biktima. Bayo na mga siligan, soaking tigpaminaw, ang ako na lang ikarecommend sa inyo, parehaan ni karong kay ulan-ulan man, usahay ulan sa unahan, init diri dapit, posible magkadaot-daot yun atong lawas anak na yun ang epekto. Kailimang kagikan ka sa init, kalit kag ulanan, na yun ang epekto sa atong kalawasan. So ang ako ikadbayo sa inyo, tumargod mo o gamay tisi. Kaya ang may tisid ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Gawas nga usa sa vitamin sa may tisid, makahatag po ni o gitawag po na ito nga makapaligon sa atong immune system. Ang may tisid. Mutumar mo ni ini, dili kay tumar mo ka rin, so adla na po mo tumar, may pagwa na mo ni tumar. Kinahanglan mo, ino mo aning may tisid, buntag, udto, hapon. Matag adlaw po. May tisi. Ilabi na kung na kay taas kag sugar or naaba kay diabetes. Ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabutan nga mahalap ang imong panglantaw. Purbida kung kaming atong panglantaw o mahalap, di natakakitag kalibutan. Dili natakakitag mga gwapa o gwapo kay halap na good ka. Sumba pa ka sa sus Ginoo ko. Gamay na libikil ni mo. Di nakakakitag pang-pang na iniglakaw ni mo, mabulandos ka niya. Pero dili kayo na problema kung maunay mo abot sa inyong kinabuhi. Tumar mo o DTX 500 capsule kay maunay mo control sa sugar, diabetes, blood pressure ni mo, kaninga DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang niya po. Diba? Kung ikaw nantaw ni mo nga dali ka matakboyan o sakit, or mahadlok magyong ka magkasakit, or dili yung ka gustong masakit, tumar ka o ga D3-Bio. Kaya ang D3-Bio, mauni ang musagang sa mga sakit na kalit-kalit dito nga, kanabang dali ba ka mag, dali ka siponon, dali ka mapagaw, dali maglabad ang imong olo, D3-Bio. Tumar ka, buntag untog hapon lang gihapon. Di ba? Ana lang kasimple. Tapos, dili po na ito malikayan nga adunay mga tao nga medyo adik na gid sa pagpangapi. Kamu karon nga naminaw karon nga samtang gaduyan-duyan mo diha. Naamo karon sa inyong lantay or ga-drive mo sa kinanba or nagduyan-duyan mo or nagpakaon mo babay karon nagbitay-bitay na inyong radyo anang alab ninyo. Labi na adik na ka sa pagpangapi, pag inig ka buntag, dayong kag timpla og kape, ambot usap po ng klase ng kape imong gitimpla, ayaw na na ako i-recommend sa inyo. Kani kape nga DTX Coffee Mix. Mga mo, unsa gundang nga DTX Coffee Mix Rex ay naunsa. Double purpose na eh. Nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Ang imong tiyanda. Kaya usahay kita, bisag usay isup-sup sa itong baba, usay isunod sa itong baba, halak, paspas mo kaon, mandi ay inyong tiyan na anay mga gaalboroto sa sulod, di na maayo ang dagas sa itong mga tiyan na sulod, mauni ang mudetox imong tiyan, o imuning inkasog mo adto na ka sa kuani mo, kanang naman tayo tulumanan o sahay, nga maadto ta sa kanang lain nga mga bangko, mo bangko ta, kasi may mo isang klaseng bangko, aho, para mabawas ang inyong sulod sa inyong tiyan, nalimpiyuhan ang inyong tiyan, pinaagi sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka pa, na-detox ka pa. So, double purpose. Tambal pa, kapi pa. Kapi pa, tambal pa. DTX Coffee Mix. Kami nga mga produkto, mga siligan, suking tigpaminaw, mapalit ninyo sa mga butika o parmasya. Especially biya sa may Hamara Center sa may Tanay City. Hamara Center sa may Bayawan City. Kung wala'y mga Hamara sa inyong mga lugar, mapalit ninyo sa mga butika o parmasya. Kompleto, tananto adito. Kani usab kaning DTX Beauty Shop. Mayingan mo, usap po ng DTX Beauty Shop. Si Rex nga, sabon ramana. Sabon! Pero kanto mga artihon na gusto din magpabilin kutis pro sila na ang ilang panit para hayag sige, o kanto ngit-ngit pong panit o para pong muhayag, aw, bata sana. Kung maligo ka, mauni gamito ni mo ang DTX Beauty Shop sa pagpanabon panahon na ikaw maligo. Kaning Klinika Jupres, mayon mo, usap po ng Klinika Jupres na may mga lalaki na bahog ilok. Di ba? Ako saan na bahog kong ilok ay? Magkabahuwa sa kong ilok saan na dyan siya. Nakapasi ka sa kong ilok saan na sakay kasulod sa kong kagiron. Di ba muta na ka? Bahog mo nag-ilok siya. Ako ang matong ilok! Bahog! Pero ka rin humot na. Di ba? Oh. Tumag na yung football ka. Maagto kag meeting. Maagto kag mga party-party. Maagto ka o kasal. Matulog na ka. Ligo ka. Tapos butangan mo ang imong ilok o Klinika Jupres.

Ah, gisanina ang katapos, gaagi-agi tayo, misagway, walay tayo sa gawas ng kusina, maantagod kay agi-agihan lang yun ka. Ah, nga, o sabay na ana, si Rex, nga, wa naman ko'y kakaya, o kagi-agihan, patag hagit-hagit, dahil sa Ginoo ko, ayaw surrender! Kaya na ako'y sikreto nga, maintertin po na sila. Usa po na si Rex, eh? Extempod supplement. Tumarka ka nang, halos di kakahuman o isa kabiyahe. O tapos wala ay bakampot? Okay na isa tubiyahe. Ha? Ito na bang kung i-complemento ba? Pero usap pa i-complemento pa po nimo, huwag na po kayo kakaya. Motomar ka o extend food supplement. Kanara! Kanang empty stomach? Pagka 30 minutos, di ba? Ha? O dili magpanakla imong asawa mo, nalai na niya kung ba na karoon? Napamiti-piti naman himuan eh. Tungod ba na sa extend food supplement?

0: Mao na kamo pud nga mga asawa, suporta ra pud ang inyong bana. Ilabi na inyong bana gikas trabaho makalimot. Kamo na mismo mo palit og extend pud supplement. Di naman na mahutanan ang tindira. Eh, magpaglag-ok pa man tindira ano palitan ninyo. Pero og makakita pud mo nako, makaila mo nako, sikwito hara ko si Rex. Naka-extend dala diha. Magdala-dala man kong extend. Kay, wah, takabalo ko niya. Bikil-bikil yung tanda sa gawas. Ha? May pabikil-bikil yung nasa gawas, ha? Kada si Rick Santos. Pero medyo mahal akong extend. Mahal? At kung mo sa mga butika, kayo ganun mo sa ako, hasta mahala sa akong extend. Natinood na. Tag-200 ang usa. Dua ka buka, 300. Pero at kung mo sa mga butika, barato na. Ato mo sa mga butikang parmasya mo palit. O kaming probiotics pag perdida. Nindot ka ini sa atong kalawasan o ga nindot po ni o maunay muhatag o trinsira mo ni gwardya sa atong kalawasan. Kana mga naay mga daotang nga musulod sa atong lawas. Di man takabalo, tao man lamenta. Ang kahoy man gani nga may gamot, magkasakit ka. Kita pa ka tao, watay gamot. Kalutaw na taan yung kalibutan. So, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Miloy, tested and proven na sa tanan mga katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong nga pagkabuna dahil karoon ni Mayor Pipi Orlino di sa Maytanay City. Mayor, may hapon ni mo di, Mayor, o ilabi na karoon sa imo mga kinain o sa imo mga staff. O ilabi na karoon ni Mayor Django Oy di sa Maybabinay. O ni Vice Mayor Jutiri Abaga, uy. Murag nanis na nako ni mga magtiayon. Tungod lang sa kadisipod na to, basig makaingon niya si Mayor, iglas naman si Rex. Wala, Mayor. Tungod lang sa kadisi nako, Mayor, dili na kayo ko kadisita ni mo diya, Mayor. Sige lang, may panahon rin nga makadisita ko ni mo, Mayor. O i-regress na lang ko sa imong anak na si EJ, SB Councilor EJ, uy. O si Konsihal SB Councilor Jason Lagahit. Dari siyudad sa damang dito. Ay, si Atty. Lagahit, mga hapon ni Matone. O si Atty. Tulsidas. Kumusta mo niya? Murang biyernes ka ron. Sa'yo ta magbulag-bulag, ha? Bulag-bulag ta karunog sa'yo. Pero dyan, si Basing na kay Basahong Dasing. Kaya, alas 5.25 mo, si Bat na ta, kay musulod ng balita. Sige, Basa. At ang ipon ninyo karun ang sunod na mga balita. Pagkita mo, sunod sa 24 oras, international, local, o sports, o showbiz. Sila K5 DG, K5 DB na tindog, o si K5 Rupa DB Hero. Okay, dyan sir?
1: Gika ni Ruby Dalio sa nga gudafon sa Rex, pa-shoutout ko di sa Ayungon, kagawad o Termra for Ogday, Maritis, Day Nika, Nanay Minda, Nanay Lydia, o sa tanan ka K5, solid members, Ayungon. O gika ni Kurazundori sa mayong hapon ko ya Rex, pa-shoutout ko ni Day Joey Basad, na naakaroon sa Lumboy Tanhay, Derinisan, Nubalas Tanay, salamat sa pagbasa. O gika ni Junali, kadalin niya siyang mayong hapon sa Rex Condos, and Jan C, o gika ni Andrea Balila siya nga, bawal naman dahil na ron ang Quarry Hasta, panagakahoy sa bukid din ulingong madaot ang kinay. Iyahan ay Diyos ko. Shout out ko sa Myers Esky Shipping. O gika ni Mayit Salvador siya na high idolize mayong hapon. Pa-shout out to all K5 friends. Listener Joy Basan, Belinda Baldisco.

0: Eduardo, Madeline, Salamurin, Hamandron, Marites Arellano, ug sa tanan nga, ug sa tanan na langpod nga naminaw, thanks sa pagbasa, friend Jensi, and God bless us all, idol. Og gikan ni Ludi sa Petanso siya nga gudakon sa Rex, og gikan ni Karin Martinez Agustino siya nga, kanangkalo nga na ay Corinti ikalo anang suspect sa Rex. Og gikan ni Ludi, Lakuti siya nga I'm watching, og gikan ni K5 Madolfo siya mayong hapon sa Rex, shout out sa tanang KSS leaders, LMI La Castellana, Magallon og Isabela, Negros Occidental mayong hapon
1: ka natong tanong. Oy, hapon nyo diya taga KSS ha?
0: Og gikan ni Ito Maragos siya nga good afternoon sa Rex, pa-shout out Joseph Lorraine, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen Biday, Hannah Joy Basan, Budloy Marisa Pilo, Karel Tuto Digit, Tata Digit, Oliver Isco, Jumar Prissy, Elbert Rose, Ramil Joyit, Rini Arlene Delphine, family ng Marilo Estrada, thanks sa Rex. Og gikan ni Ati Gabas siya mayong hapon sa Rex, pa-shout out po sa Gabas and Igkasan family at sa tanan nga taga Sityo na Hulan, greetings coming from Joy Gabas, thank you sa Rex and God bless. Og gikan ni Christine Avila Salgado siya maasa namang video sa Rex. O gikan ni Inday Mars Vlog siya na bye bye sa Rex Ampiga.
1: Okay mga siligam, so hindi kami na wala na tayong oras ang istira nilo mahurot pirang oras na gagkaupos. Wala na sisikin sa makapukan sa akong baruganan o wala na sisikin sa makapatindog sa akong malahimo galas lang sa taong ako di tama ka ng katungod. Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balita at komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager K5 Sir Benny Cabusa, area manager Santa Catalina near Pedro Banyo na Liga, CEO Dr. Ramil Uy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño. Hindi si K5 Rex Santos Candos kanina ay nakamaiti siya. DTX Pabanag Capsule, D3 Bio Extreme Fund Supplement. Sa ngalan sa kong kabanan sa Pika, sa Lawa, K5 Traffic Controller Jonathan Calbog out. Chief Engineer, Traffic Controller, Abu Bing. O kinatinok ang puwersa sa K5 News at ang Bumagiti na yung gabi ikinin yung tanan, ladies and gentlemen. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalay ko ng Diyos, Kandos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagpikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka Vitamin C! Sa mga butika. Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo tungod sa imong bad breath. Mang Clinicas 4 Biotic, pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotic.
8: Mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kaya?
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa gagad driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men. D3Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa ganang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. D3Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may D3.
13: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may D3.
13: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
13: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
19: Ako si Luida, 21 ang News, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Forbiotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas Forbiotics na adlaw-adlaw panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:53 sa hapon.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete, Gatibok, Provincia sa Negros Oriental. Aniyan na itong alanghug na sa itong D3 Bio Evening News ka sa ning adlaw ng Biyernes, Hulyo 17, 2019.
7: Magkita usap kita live sa mga official Facebook page, K5 and News FM Digital Dumaguete. Ug mabati usab pinagis man hukap karon sa D3 Bio Evening and Newscast.
6: Kami mahatod kaninyo sa pag-una nga balita karong gabi una. Ako si K5 at Divina Tindog.
7: Ug ako usab sa K5 Rufa Davero.
6: Isa ka mga headlines, hatod ka nato sa White Sea ang alkaline base na vitamin C. Online seller, ginako pa sa bypass operation sa Santa Catalina.
7: Kapin sa 400k pesos sa balor sa kituuhang shabu, na-recover ka sa 54 anyos na lalaki sa bakong.
6: Ikpayot og droga na dakpan sa bypass operation sa PNP Amlan.
7: Kongresista Janice Digamo, naghatag og pasilungog sa profesional nga kalampusan sa gipatay nga siyentipiko nga si Dr. Kent Edward Carpenter.
6: Sa mga balitang regional fitos, nakitaan nga naglutaw-lutaw sa baybayon sa Leyte.
7: SRA, naghangyo sa mga LGU nga tabanga na up-validate sa pestes sa Negros.
6: Mabalag sulat takitan sa universidad sa Bacolod.
7: Mga laguna sa balitang nasyonal, PNP, giyawag ang mga motorcycle taxi riders nga mutawag sa 911 kung anaas sa peligro.
6: Dugang ayudang at 12,000 pesos matag-usa para sa 7.5 milyon sa kapamilya. Gipay balon ni Marcos.
7: Net satisfaction rating ni VP Sarah Misaka.
6: Maray nga suporta para sa mga estudyante. Gipa siguro ni E.S. Rico.
7: Sa balita internasyonal, pagtangtang kang IC Prosecutor Karim Khan suportahan sa Netherlands.
6: Sa balitang sports, alas Pilipinas Boys ipili ang Australia paingon sa 9th place sa ABC.
7: O sa balitang showbiz, Heart Evangelista gisurpresa si Bea Alonzo human sa iyang kasal.
6: Huwag karoon sa itong ang kompletong gaditalya sa itong mga balita. Una sa balita.
5: Balita!
6: Nasiko po sa kituwang drug pusher sa Sokobaiba Superation. Lagi pahigin sa barangay Poblasyon Santa Catarina na Grosorintaan. Kagahapon sa hapon, Julio 16, Zuzmi by Decision.
7: Ang nasikop mao si alias Pido, 35 anyos, usa ka online seller na nagpuyo sa sityo Kaulatog, Barangay Poblasyon Santa Catarina.
6: Kapuagi ka sa suspek ang kituwang Shabu, nga butimbang og 2 ka gramo ang gibarabana nga kantidad og 20,400 pesos.
7: Kasamtangan na karong gitanggong sa Santa Catarina Municipal Police Station ang suspek, samtang giandam na ang tukmang kaso, bato ka kaniya.
6: Samtang kapin sa 400,000 kabaluar sa ituang Shabu na recover gikan sa 54 anyos nga lalaki sa bagong sa kompitong detalye. Atong dawatan si Kaki 5 Sai Real Refe, Kaki 5 Sai, Kaki 5 Boss.
0: Kaki 5 News FM, live report.
8: Naulog sa kabot sa kapulisan ang usang ka 54 anyos ang gisabihan o warrant arrest atong sa gipang operasyon sa pagkasunod pa na Bangko ng Negros Oriental at ang huwibis sa buntag. Ang mga sangkop sa Police Drug Enforcement Unit Special Operation Group, Negros Island Region, ang ISOG, kapulisan din sa itong NIR o kapulisan sa lalibigan sa Negros Oriental, sikop kini sa 54 anyos na suspek kinsa waingan ni ang pangalan sa kapulisan. Kuha din ato sa operasyon ang 65 gramos nga ito ang shabu. Ang bukabat din sa 442,000 kapasos. Balapas kapulisan, kung ang dalas kapulisan ang sesmaran, gaisyo sa Regional Type Court, Dumaguete Branch, sa kasong paglapas sa 9165. At suspitado, tanggong na kini sa PNP Digital alang sa Salaod nga nahimo. Ang balita ni Bante Dere Carino sa DTX Copamex, may kapika na nagka-detox pa. K5 sa Iwil, DTX sa Pahindepe, pas ng kapika balita ng servisyo publiko kaya sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
7: Dugang balitang lokal, wala magkaeskapo sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki humay nadakpan sa bypass operation nga gilusan sa kapulisan sa lungsod sa Amlan dito sa sitio sa Lama Barangay Bios Amlan Negros Oriental ni atong aging adlaw.
6: Ang PNP Amlan wala na mohatag og kompletong pangalan sa nadakpan kinsa ra kuha og ano 20 gramos gituang shabu nga mubalor sa 6,120 pesos.
7: Nagsigagol na karon sa Amlan PNP detention cell ang suspetsado kinsa gipasakaan na og kasong paglapas Section 5 Article 2 sa Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Samtang gipahayag ni kongresista Janice Digamo iyang pasubo sa makasubo nga kamatay ni Dr. Kent Edward Carpenter. Naritabo sa Cebula, Negros Oriental niya ito nga miagi nga Domingo.
7: Iday sa balaod na bilhin ng kontribusyon ni Dr. Carpenter, dili lang sa Marine Science, kundi lilakip na sa panalipon sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea.
6: Gihinumduman ni Digamo nga ang kahanas ni Dr. Carpenter isip eksperto na kung natabang aron mapaligo ng baruganan sinaso sa international nga balaod.
7: Dugang pa sa kongresista ang iyang pagpanaw sa kanahong kawad-on sa komunidad sa mga sintipiko o sa nang Pilipino nga nagpangga sa atong kadagatan.
6: Si Dr. Carpenter ilado sa mga research associations sa Silliman University o sa karespetadong professor sa Biological Sciences sa Estado sa Unidos.
7: Ang ito ang balitang regional, ngayon ka na ito sa DTX sa Coffee Mix, nagkakapay ka na nag-detox sa kapa. Giimbestigahan na sa mga otoridad ang pagka-discovery sa kababayang fetus na nakitaan naglutaw sa baybayo na sa barangay Kabulaan sa Kapuukan, Leyte, itong Huwebes sa buntag, samtang nanikamot sila sa pag-ila sa inahani ini o pagtino kung giusari ini pagpunta sa dagat.
6: Na-discoveryan ang fetus alas 7:45 sa buntag sa usang kamaguma o residen sa barangay Kabulaan samtang naligo kini sa baybayon. Base sa report sa lokal nga pulisya, itira ni Aborito Agdao sa kafito sa nalubog si Tubi o gudahing gitaho ang butang sa obisyal sa barangay.
7: Sa pagsusi, ikupirma sa mga otoridad na ang salin mo ang usa ka babae nga fetus ni nakita usab nga doon na kini mga samada nga gituhang ipahinabo sa isda o uban pa mga binuhat sa dagat.
6: Base sa initial nga mga assessment, ang fetus gibarabara nga nasa taliwala sa 0-6 kabulan ang edad.
7: duga nga balitang regional giawhag sa Sugar Regulatory Administration kan SRA ang mga local government unit sa tibuok Negros nga mutabang sa holidays sa kadako sa nasakop sa pesting red stripe soft scale insect sa mga katubhan.
6: Matod ni Agriculture sa second Mico Libon, kulang ang mga kwali sa SRA sinunggal nga ginikanahanglan ang tabang sa mga agriculture sa bitag lungsod ug lakbay alang sa mga paspas nga pag-assist.
7: Si SRA Administrator Pablo Luis Espon na nawagan sa mga LGU nga palihuko ng ilang mga opisyal aron masuta ang tinuod nga gilapdon sa infestation nga nakaapekto sa libuan ka ektarya nga plantasyon.
6: Base sa record sa SRA, ana-ana sa kapin 16,000 ka ektarya ang posibleng apektado sa mga peste. Apan gamay pa lamang nini ang opisyal nga na-validate tungod sa kakulang sa manpower.
7: Gilauman nga pinaagi sa kolaborasyon sa hagamhanan, masayra na ang tinuod nga kahimtang sa mag-uuma o nga biktima sa mga peste sa isla.
6: Balitang regional hatod sa kanato no sa tuang Mighty Sea ang alkaline-based na vitamin C. So, katapos ang balitang regional o sa kabuhig bala o mga sinulat ng nota ang nakitaan sa sulod sa senior high school building sa University of Negros Occidental Recoleta. So, kagiriang buntag, kagapon sa buntag, Julio 16, 2016.
7: Hangtod karoon, wala pa'y nailahan nga sospek tungod kay padayon pa ang himong investigasyon sa maturidad bahay sa gikanan sa maong mga butang.
6: Nasulta sa pasyon ng investigasyon nga mga estudyante nakakita sa mga bala sulod sa lugar sa Tunghaay. Tugdaling gitaho kini sa nagbantay nga security guard.
7: Bisumeter na sa mga kawani sa Tunghaan ang maong mga ebidensya ngadto sa Police Station 6 sa Bacolod City alang sa itong mga dokumentasyon o pagsusi.
6: Ipasaling sa Pero NIR nga wala'y angay kamalakaan o gihangyo ang publiko nga magpabiling kalmado samtang nagtrain ang investigasyon.
7: Ang atong balitang national, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Giyawhag sa hepe sa Philippine National Police kan PNP, nga si General Jose Melancio Reyes Jr., ang motorcycle riders nga mutawag dayon sa 911 kung matikod sila og bisan unsang peligro sa ilang kaluwasan.
6: So, sa kapahayag karong Biyernes, kiponting nerd ni Tartares ang PNP na kagalayan sa mga kampanya sa riding alang sa mga lakang sa seguridad. Isip tubag sa duha ka managlahing pagpanungkab ang nakapatay sa motorcycle taxi riders sa Cavite ug Caloocan City.
7: Matin ni Tartares, ang pag-contact sa 911 kung mabati nila nga sila gihulga, gisundan o nakasugat o kadulahang pamatasan, magtugot kini sa PNP nga makag-ordina sa labing paspas na tubag sa pulisya o paghata og tabang sa di pamugrabi ang sitwasyon.
6: May nang dumaan na hitabo ang usa ka insidente sa pagpanungkab sa Cavite ni atong Hulyo 9. Samtang ang kaso sa Caloocan na hitabo sa iyo sa buntag ni atong Martes.
7: Dugang balitang nasyonal, gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghata og dugang nga mga ayuda nga mukaba sa 12,000 pesos matag usa lang sa 7.5 milyon mga kapamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana.
6: Kini nga programa gitawag og uplift ipatuman pinaagi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gabit ang pudong nga mukaba sa 12.375 billion pesos.
7: Ang mga benepisyaryo nalakip sa 1.5 milyon ka mga mamumuo nga nakarehestro sa Social Security System kun SSS nga makadawat og 2,000 pesos matag bulan sulod sa unom ka bulan.
6: Dugang pa makadawat usab sa samang kandidat ang 2.5 milyon nga mga kabus og year 4 nga mga panimbalay nga nailhan pinagi sa 2024 community based monitoring system.
7: Tumong ni nilang laka nga sa gobyerno nga mahatagan og igong suporta ang mga Pilipino taliwala sa hagas sa ekonomiya tungod sa kagubot sa
6: Alas 5:45 ngadto da oras nga hatod kanato sa tuang DTX Equity Mix ngadto na yung palaya di sugar kanog chessy sa DTX Equity Mix aga kapit na naga detox ka pa nagpray na positibong dagan sa pagsalig sa katawahan kang Vice President Sara Duterte human bisa ka ngadto sa 31 plus ang iyang net satisfaction rating base sa pinakaulahing survey gikan sa Social Weather Station o CSWS.
7: Kini nga resulta, usa ka lig-on nga timailhan sa padayon nga pagsuporta sa mga Pilipino sa iyang mga programa ug serbisyo bisan pa man kung gibatikos siya sa iyang mga kontra.
6: Sa mga survey, usa ka dakong bahin ang 58% sa mga respondents ang nagpahayag sa ilang dakong katagbawon nga sa performance sa Vice Presidente. Samtang 26% ang wala makauyon ug 16% ang nagduha-duha. Ang 31 plus nga grado ng pabiling nga taas ug gipamatud-an nga lig-on ang baruganan ni VP Sara sa mata sa publiko.
7: isip sa SWS nga good ang maong marka o sa kompirmasyon nga limitaas kini og duha ka puntos kung itandi sa moderate nga plus 29 itong Marso. Ang maong survey gipahigayon itong Hunyo 2019, pipila lang kaadlaw sa wala pa ang impeachment trial.
6: Katapusan sa ito ang balita nga national, ipasaling ni Executive Secretary Ralph Ajirito. Ipasaling sa gobyerno nga tabangan ang takos ng mga tinunan upo sa Presidential Scholarship Program hanggang sa ilang graduation.
7: Ipas iulan ni Recto ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ihatag ang serbisyo sa atong gobyerno sa labi na ninahanglan.
6: Matod niya ang scholarship program ay usa sa mga nag-unang programa sa gobyerno. Nagitumong aron may siguro ang makatapos sa pagtuon ang tanang kabataan.
5: Balita International.
7: Balita International, kanato sa Mytesi, alkaline base nga vitamin C. Ang gobyerno sa Dutch, nagplano nga mubutar pabor sa pagtangtang sa ICC prosecutor nga si Karim Khan, nga nag-atubang sa mga panawagan alang sa dismissal tungo sa gingong sexual nga sayop nga binuhatan sa panahon sa espesyal nga sesyon sa 125 ka estado nga miyembro sa korte sunod simana.
6: Gipang himakak ni Khan na bisan sa sayop nga buhat nga naghulagway sa desisyon sa pagsuspenso kaniya nga dili makatarungan og supat sa balaod.
7: Sa usa ka sulat ngadto sa Dutch Parliament, gipirmahan sa mga ministro sa Hustisya ug Foreign Affairs ang gobyerno nagpahayag nga kini mosunod sa rekomendasyon sa mga opisyal gikan sa mga nagamandong lawas sa korte nga si Khan tangtangon tungod sa seryoso nga sayop nga binuhatan.
6: Ang mga diplomat nga naglumala sa mga nagamandong lawas sa ICC mitino nga ang British Ambassador nga nakakiglambigit sa dili angay nga sexual sa nga relasyon sa usa ka junior kawani o kinahanglan nga tangtangon sa iyang katungdanan.
7: Balit ang sports, halto na ito sa DTX sa 500. Gipildis, ala sa Pilipinas boys, ang Australia, pinaagi sa straight sets ng 25-20, 30-28, 25-20, sa baguhay lang ang dula sa 2026 AVC Boys U18 Volleyball Championship sa China.
6: Di pangluhan ni Ala Rakiam Daes, ang kadaugan pinaagi sa iyahang 25 puntos. Araw masiguro ang kahigayunan sa kapunan na makuha ang ikasiyam ng apwesto.
7: Nakatabang sa bugdako si Terrence Martition na mihata uga 11 ka puntos alang sa mga dominasyon batok sa mga Australian.
6: Sunod nga atubangon sa mga Pinoy ang Kazakhstan ug Hong Kong. Ano pa rin ilahang kumpanya sa mga turnier.
5: Balita Entertainment,
7: huwag ka na ito sa DTX sa Coffee Mix. Nagkahopi ka na, nagka-detox sa kapa. Personal nga gisugat ni Heart Evangelista si Bea Alonzo at tulad sa iyang pagbisita sa derma nga naghatag sa actress ug mainitong sorpresa o kinasingkasi nga pahalipay human sa iyang kasal.
6: Sa Instagram stories nagipabit sa Ivy Clinic bisan si Heart sa trip to the room din ana si Bea uban sa mga doktor nga listi si Ivy Tio ug ZTO.
7: Ang duha ka actress nagakos dayon nagpahiyom ug naghinam-hinam nga magkita.
6: Sa laing Instagram story, ipambit ni Dr. Z ang usa ka group of photo nila ni Heart via ang Dr. Ivy. Huwag siya mismo nga doon ay bokeh sa mga bulag. Ika sa si Bea Convention Co. sa usa ka intimate civil wedding ni Atong Luna sa gabi sa Makati City Hall. Nag-give a shade ni Makati Mayor Nancy Binay. Hashtag sana all. Naiingan na, no? Naay mo meet after the wedding.
7: Sige, surprise siya.
6: Surprise.
7: After the wedding.
6: Ano man, nakadalasan na uban kayo. May nga, huy, mo anak ko ka. Basi kulas sila ha ba? Alrighty, mga kutong naglangkob sa itong D3 Bayo Evening Newscast ng Adlong Biyernes. Yep. Every Friday, no, 5:30, mag-start ang itong D3 Bayo kay Taman lang ka. Oga, 6 p.m. Alrighty, sa ito ang mga nag-hook up sa ito ang D3 Bayo. Mayong gabi, K5 News FM Bayo 1, K5 News FM Sampong Gita, K5 News FM dala sa may Shoton, K5 News FM dala sa may Tanahay City, K5 News FM Bae, sa K5 News FM. Yes, sa may Yungo, ay K5 News FM ay Kanlaon. And mayong gabi ka K5 Rufa Devero.
7: Yes, mayong gabi po ni mo dala ka K5 DJ Ma'am Tessay.
6: Oh, kompleto ha. Sige yes. Kayo naka ano.
7: Nakaliko tomorrow ba yan? Oh. Kaming gabi at minibo. Nalaya na sa mga tanong. Nanigway na saan ka ron?
6: Ato, giulan no?
7: Kanaman ka.
6: Oh, na-miss ang half of my life. Oh. Alright, as usual, ito ang hinabiyon, ito ang mga nag-comments ito ka Facebook Live. Jeremy Tubat, Eve, nag-greet lang ko sa Tubat family. Onsa man ni? Viola family, Awit family, it's me, Jeremy Tubat Barangay. for Shaton.
7: Kang Sir Ethan James Sarmiento, maayo gabi po. Maayong gabi po din mo dala. Sir Ethan James Sarmiento.
6: Alright, May Batakulin, happy Friday evening, K5 Ma'am Divine, K5 Ma'am Rufa. A shout out, belated happy birthday to Renefe Imperado Iyape of Poblacion Leon. Thank you and God bless.
7: Kang Emilia Andegara, maayong gabi mga K5. K5 na sa'yo o Ma'am Rufa.
6: Alright, thank you so much. Of course, mga taga-ayon, how are you? Mami Rowena, of course, ako ang mami and I'm my daddy. Daddy Joel. Well, of course, ako ang mga sister si Venus.
7: Mure-murehan. Isa na yung sisters.
6: Alright, yung mga River family diha sa may ayungan. Usap na sa to ay gabang na mina and sa mga nag-birthday today. Happy, happy birthday and happy weekend everyone. Everyone. Advance happy fiesta do sa may Tanhay City ka K5A's. Nako yung show may mo, hindi pa naabot.
7: Sir A, si pala na ni Bill kayo. Mamiesta man si Bill.
6: Oo, bantay na. Bantay, wala yung ginamaabot.
7: Dahil ayaw pa, imna si Bill. Kaya wasan yung mahulog ng mga show may.
6: Oo.
7: Yeah,
6: pero kumingon si Kuan ka K5 Melvin nga siya mo dala. Sure gina, mahapit siya.
7: Nasa na Sir Melvin na yung mga cravings.
6: Mahapit siya da.
7: Sir Melvin, okay, always si po na siya sa Dumaguete.
6: Always siya na siya pa Dumaguete. Karama ko nga, si Sir Dainia si katong nakauban ako sa pika sa una.
7: Kisa maaari si Melvin.
6: Oo, oh, si Ma'am, kisa tuoy si Ma'am. Nalimot pa ko si Ma'am Christy. Christy ata to. Basta Christy. Or, oh, basta, nalimot ko.
7: Christy.
6: Oh. Si Christina. Or, basta Christy. Bahala. Basta ba?
7: Basta kay letter C ang kasugod.
6: Thank you so much for yung gabi. Mayong gabi mga mamo. Naminam na diri sa Gihulgan. Thank you so much sa pagpaminaw sa may Gihulgan City. Manihapon natin Sudan, Sardina, Sinabawan. Lami, ana, uy. Magluto ra o kagang si K5A sa kagingon si K5 Milby.
7: Kagang din. Makaunta lang kagang, Sir Melvin. Ito mo gunang nasa kuan. Good up din. Dapling. Naman na sa baybay yun.
6: Ah, maluto siguro na.
7: Bakak mo na, uy.
6: Omar, baka poison. Kagang, grabe, uy. Kamalujo ko unsang kagang niyo mo diha kay ano, shrimp yun na.
7: Uy, maayong hapon po no ni kuan ni Miss Landy o ni Miss Rishan Sayon na sa Mighty Bulls.
6: Hello, my lovely dogs. Happy weekend, uli na. Uy, pauliyo naman tani niya. Sir Ethan. Ethan James Armiento. Thank you so much. Of course, ito ay nga mga namino kroon. You'll be well, Zeka K5. Pastor Jerry, you went at 6 o'clock in evening. Thank you so much, no, everyone, for having us. So, ito ang D3 by evening newscast ni Adlong Friday.
7: Adlong Friday. Uy, Friday ba yaro, no?
6: So, it's a fly day. Friday and it's a fly day. Pero kami matuwa. Mag-ano mi, uy, maningkamot mi makatulog ug sayo. Kailawo na ba yung matulog? Alauna, alas 2.
7: Uy, day off yung tomorrow.
6: O, gani mo na maningkamot ug early ug sleep. O, kay bawi-bawi man sa tulog. Pero si Kuya Philip, di na siya magbawi.
7: O, si Sir Abu, magbawi na siya kay tomorrow. Siya man ang opening.
6: Ah, opening. Hindi siya closing. Mag-closing remarks.
7: Closing remarks.
6: Alright, thank you so much. At ay gumora sa halang nyo sa itong CEO, Dr. Meloy.
7: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
6: At sa ito ang station, ay sa ito ang station manager, Sir Bernie Camuso.
7: Sa ito ang technician sa Picas Lawag, K5, Abu Duane Ulpos.
6: Ako si K5, Divina Tindo.
7: Huwag ako sa iyo, K5, Rufa De Vero.
6: Para sa kapiyan na balita, Sir Bisho, Publikong Kalingon Saragro, sa K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
11: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahihinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangati mahod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mahod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC alkaline-based vitamin C, available nationwide.
17: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biote. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biote. Adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Paul Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Tiltry Bio.
5: Ako si Zan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tiltry Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: Tiltry Bio. Ang Tiltry ng may Visio.
3: Ang Visio ng may Tiltry.
2: Mapalit sa mga puti.
3: Tiltry Bio.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, ni kupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio,
2: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
2: Masinug.
3: May diabetes ka.
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar and sugar cane.
3: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka,
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
9: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
9: Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakamalaga.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

Amen. Dalagun ang Diyos. Salamat kayo sa matahong mga minsay sa alawiton, mga hinigugman ako mahigala o magkaigsunan nga ato nabati gikan sa atong mga mag-alawit, Familia Alcantara. O salamat kayo usab sa nindot kayo nga minsay sa alawiton, lonsay nga Sinibuano nga mga pag pinulungan o atong pasalamatan nga si Kristo yun ang sentro. Diha kang Kristo lamang ang ato nga kinabuhi. Busa kinahanglan nga sa atong mga pagkinabuhi matakaroon niya si Kristo yun ang ato mahimo nga ato ang giya o sulundan sa tanan natong magimbuhaton. Boy na ulit ang maglangan, mahinigugman ako mga higala alang sa ato karon nga tagagpagtaga, doon ay gipaabot ni rin nga mga tampo. Ato rin gabi ipanin, naabot. Good evening, Pastor Ayuban. Maunay higala kagabi eh. Mangutan ako kung ang usa ka taong dautan, siguro na bagyod nga adto siya sa ikaduhang kamatayon? Maunay pangutana. Nga ang usa ka taong dautan, siguro na bagyod nga adto siya sa ikaduhang kamatayon? Atong basahon ang Ezekiel 33, ni adinhi ang saysay sa tao nga dautan. Aron nga ang pulong sa Dios nga maugyoy matuod, maugyod ang mohatag nato og mga hanay sa mga kinabuhi sa tanan kanato. Busa dinhi ta magbasa sa atong pagtagad ining pangutana nga niabot dinhi kanato mga kaigsoonan. Aduna mo'y Biblia sa inyong puloyanan, inyo ning ablihon o niya isulat baka ninyo aron inyo ning balik-balikon o pagbasa aron inyo ning masabtan kining ato dinhing mga pagpasabot o sab sa gihapon. Nag-ingon ang Ezekiel 33 versikulo 8 ang mga nakasulat. Sa diha nga ako maingon sa dautan, o dautan nga tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayod, o ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, kanang tao nga dautan mamatay gayod diha sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilungon ko diha sa imong kamot. Versikulo 8, salamat kayo sa ato igsuon. Matagkaroon o niya atong kauban dinis speakers tawag sa ato Master Control mahigala nga to kang Chief Engineer Abo Duen. Niya din sa screen katong wala mo'y mga Biblia, maka-open mo diya sa inyong access diya igala. Makita nato dinis sa screen ha. Inyo lang i-search diya sa K5 News FM sa inyong Facebook. Makita nato mga higala din niya ang ato yun nga ginabasa nga mga reference sa balang kasulatan. Akong subli og basa. Ang versikulo 8 nag-ingon, sa diha nga ako maingon sa dautan, o dautan nga tao, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayod, o ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan sa iyang dalan, kanang tao nga dautan mamatay gayod diha sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilungon ko diha sa imong kamot. Ato sa ning ipasabot ha. Ang Dios nag-ingon, kung doon na ganit daotan nga tao, ang Dios rin na sayod anak kung kanus anak siya mamatay. Misan pa og maayo o mataro nga tao. Mag-isgotin ita og pagkamatay higala, ang Dios rin na ibalo anak sa mga panahon. Siya rin na sayod. Apan kining pagkasultiha, doon ay nakita sa Dios nga ang daotan nga tao matod pa sa pagkamatuod mamatay gayon. Siya na sayod anak. Kon ang maong taong daot

utan mamatay ba nasa siya pagkadautan o sa unsa nga kahimtang o dihay lain pong tao nga iya pong giingnan o ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan o dunay lahi nga tao kun ikaw matarong ang usa dautan kanang dautan nga tao nakita sa Dios mamatay yun na siyang pagkadautan o niya ikaw nga tao nga tarong doon na kay katungdanan sa imong pagkatarong nga tao ngadto sa dautan. Unsa man ang pagpasidaan sa taong dautan. Unsa may imuhang ihatag pasidaan. Pagpasidaan gikan sa iyang dautang dalan. Nga unsa man, kanang tao nga dautan mamatay gayo diha sa iyang kasalanan. Apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Kining taong dautan mamatay. Naidaghang mataong dautan ni Gala, pananglitan, ikaw, asa ka nagpuyo, ikaw tarong ka nga tao, kay doon na kay gituuhan nga Dios, Kristohanon ka, labi na gyud og aktibo kay kas imong pag-alagad, madasigon ka, nagkinabuhi yung kang tarong, sa tibuok ni mong pamilya panimalay, apan doon na kay silingan nga tao nga dili pariho ni mong pagkinabuhi, usa ka dautan nga tao. Wa man gispecify unsa ning mga kinaiyaan ni pagkadautan niya. Unsa man, nakita sa Dios nga kanang dautan, mamatay gyud na. Apan ikaw nga matarong ka nga tao, di gani ka musulti sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan, tagaan gidi ay pasidaan. Kanang taong dautan samtang buhi pa, pasidaan gyud siya. Kundili ka musulti, kita nga nasayod tag-unsay matarong pagabuhaton. Unya di ta magbuhat anang matarong sala biya na. Sala na ato na basahon unya asa na mabasa. Mauni ang mahitabo. Kining taong matarong dunay katungdanan sa pagpasidaan sa taong dautan gikan siyang dalan. Apan di nato nabuhaton. Kanang tao nga dautan mamatay gayon, di asiyang kasalanan. Sa ato pa nakita sa Dios di gyud na kahinulsol. Dili gyud na mahimong tarong, mamatay gyud na sa iyang pagpakasala. Apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Mauna ang atong tulubagon, kita nga nahibalos unsay maayo, unya muratag magdinalo, maghinangol ta higala, di gyud ta musulti ngadto sa tao nga wala kay balos sa mga butang maayong pagabuhaton, kita na noon ang pakasadon. Pero ato sang padayonon ang sumpay aning maong bersikulo 8 sa bersikulo 9. Naisumpay ani, unsa man ang giingon? Ala kamo diyan dunay Biblia padayonon tagbasa kay ni Apo dinhi ang maong gipasabot. Apan kung ikaw nakapasidaan sa taong dautan may tungod siyang dalan sa pagpabiya niini og siya dili motalikod siyang dalan siya mamatay gayod sa iyang kasalanan o galing ginapagawas mo ang imong kalag. Okay, ato ni ipasabot. Kung ikaw nga matarong nga tao nakapasidaan ka sa taong dautan nga nakita sa Dios nga mamatay na gyud ng tawhana. Wa ta kay balog unsay kamatyan ana. Aksidente ba? Sakit ba nga hinanali nga kamatayon na may sakit nga di ka kapangandam, di ka ampo na. Naingon ana may higala. Unya kanang maong dautan imo nang napasidan-an mahitungod sa iyang dalan sa pagpabiya niini. Ala kanang iyang gibuhat nga na maoy nakapadautan niya. Pabiyai gyud na niya. Dili gyud siya patuyangan nga ang iyang pagkadautan magpadayon. Mao nay ipasidaan nga pababiyaon gyud siya ang iyang dautan kun unsa man ang pagkadautan na. Og siya dili motalikod siyang dalan, kundi gyud siya mobiya ang iyahang kaganahan nga mga pagkadautan. Wala man i-specify diri ha. Ato lang ni higalang common sense lang nato. Kay kung kinin pagkadautan na gasigin nigbalik-balik og presuhan higala, unya imong nakita, nakagawa sa manpun, unya maulang gihapon iyahang binuhatan, bisan pag gikanas bilangguan, pasidanan gyud na siya. Og unsa man ang iyang pagka makasasala nga kinahanglan gid siya nga pa hinulsolon mao gyud ni conclusion papa hinulsolon gyud ang dautan makasasala anang iyang pagkadautan kay kon siya mamatay nga imo nang napasidan-an isip ikaw usa ka matarong nga iyang silingan
og aling dili man gyud siya motalikod siyang dalan, ginapagawas mo ang imong kalag. Buot ipasabot, wala na kay tulubagon sa Dios sa iyahang kinabuhing daotan kung mamatay na siya. Dili na ka paninglan sa Dios, pero dili ka musulte, mamatay gyud na siya, paninglon sa Ginoo ang dugo ana sa imong kamot. Nan unsa may bation sa Dios kung ang tao mamatay siyang daotan? Ilaktod sa versikulo 11, engineer, naadiha sa versikulo 11, sumpay ragyapod ana. Nag-ingon ang versikulo 11, omingon ka kaniya, o kaniya ba na? O kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako wala kalipay sa kamatayon sa taong daotan. Apan, nga mutalikod ang daotan, gikan sa iyang dalan og mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong daotan nga mga dalan kay nganuman nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. Mauday ni may gala bisag mga katauhan na nga nakaila sa Dios. Ni Israel nakaila man ni sa Dios, pero naapod sila yung mga buhat nga daotan, mga higala nga nag-ingon ang Dios, wa koy kalipay sa kamatayong sa taong daotan. Dili malipay si nana. Kining nangalagad tao niya musibog tas pagtuo, mo buhatag dinaotan mga higala. Nga nahibalo nagitag unsay daotan unsay maayo, ang tao na ibalo unsay maayong buhaton apa di mabuhat ana, nakasala na siya. Asa na mabasa? Nana sa Santiago 4 versikulo 17. Alamao na. Ala, ipagtigong-tigom ninyo ning mga referensya, isumpay-sumpay ni, kay nindot na kaay ni higala nga makalamdag nato sa atong pagkinabuhi isip, giya tani sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Ha? Santiago 4:17, mao'y musunod ini nga inyong pagabasahon. Okay, naadi na. Unsa pa'y dugang nato nini. Isay-isay nato niya, kay nindot man eh. Kay kini nga pangutana, di man eh pwedeng ato ning diriktahog tubag kay di man ta pwedeng maghukom-hukom ta. Na versikulo 17 o Santiago 4. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat ni ini, siya nakasala. Mauna, nga kon ang tao mahimo na gani kang matarong, unya naa kay katungdanan sa pagsulti ngadto sa daotan, unya di nimo nabuhaton, nakasala ka diha. Basulon ka, bisag di na lang sa Dios ha. Naidagan kayo bisan sa atong mga kasaysayas kinabuhi dinis kalibutan ni gala, naabiyay magbasol, anong wala man nimo sulti, he, naibalo man di ay ka, nga naa man di ay nay nagbahad anak niya, anong wa nimo suginli. Oh, mabitaw ni doon ay mag-grave trait, mga igala karon kaso. Nga, di ka mo pasidaan, anang gipasidaan, anaman di ay na. Ikaw gibasulon, mauna mga igala. Ingon ani, nga pagkasulti, pero sa tinod anay, kung naibalo na ta sa matarong nga pagabuhaton, na anang ito ay pagtuong nga gihoptan, unya, mabot ang panahon mo sibog, tas pagtuo, nga tong nabatunan, asa man ta padulong, ato tas pagkawala na ipagtuo. Gikas pagkamatarong, ato ta padulong sa pagkadautan. O nasayod ta nga, dili malipay ang Dios, kamatay ang taong dautan. Labi na gid ka nato nga nahibaluta sa pagtuo, unya, ning sibog ta sa pagtuo. Dili malipay ang Dios. Asa man nato na mabasa, gawas atong Ezekiel. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 37, o versikulo 38. Ala, idugang ninyo ni, kay makatabang yun ni nga mga pulong sa Dios papahinomdom nga tusab sa uban na ito makigsunan, labi na sa ato makigsunan, naking uban ka na ito, karoon mga igala makigsunan. So, salamat kayo sa ato nga mga nagpadalag interaction. Ha? O, i-appeal ninyo ito, o, Hebrehanon to Kapitulo 10, versikulo 37-38. Alakad tong mga kaigsunan na ito, nga doon ay lamdag sa mapulong sa Ginoo, mausab ni ang ato sa ning tamdan. Nag-ingon ang mga nakasulat, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, ang usang at taliabot mag-aabot na og dili magalangan. Wala gisulting unsa ning mga taliabot ha?
mga hitabo bakas kalibutan, base doon ay mga katalagman, o diyotay na lang ang panahon, ang usang at taliabot, mag-aabot na o di magalangan. Versikulo 38, apan ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinaagi sa pagtuo, o kun siya musibog man o galing, kaniya walay kalipay ang akong kalag. Mauni mga higala, lakin sa itong naibalo na yun, sa kamatuoran, na botismuhan na, okay, nabotismuhan na, o anak na na sa Diyos. Kunya, musibog kas pagkaanak sa Diyos, musibog kas pagtuo, musibog kas pagtinarong, at to kamubalik kas imong daang dalan sa kinabuhi, sa wala paka mahibalo nga dunay Diyos nga tag-iya sa gininhawa sa kinabuhi kadatong tanan? Nan! Kung maunay mitabo, musibog ta. Ingon na mas ginawiso, sa doon na kumabalik, daghan kayong musibog sa pagtuo, kay musanay ang kadautan, mubognaw ang gugmas kadaghanan. Lakan ang musibog sa pagtuo, way kalipay ang Diyos anak. Mamatay ang tao nga, wala na mupadayog alagad, kalaglagan yun ang padulngan. Nga naman, ang mulahutay lamang at natapusang maura ang maluwas. Ang pangutana, kung ang usa ka taong daotan, siguro na bagyod nga adto siya sa kaduhang kamatayon? Kung ang daotan mamatay sa pagkadaotan, ang Diyos ang nagsulti, dili ko malipay anak. Pero ang daotan, kung mubalik siya sa Diyos, kung mga lagad siya, Isaiah 55 versikulo 6 o versikulo 7, bisag unsa pa kadautan nato, basta kay kita mga higala na apay gininhawas kinabuhi nga pwede patang magbag-o, pwede patang maghinulsol, pwede patang magreporma sa pagkakaroon nga panahon nga nagpabilin pang gitangiyag. O, atong basahon, no? Isaiah 55:6-7, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Kanang pulong samtang, dili na nagpasabot ng dili permanente. Sa kinatsila pa na mintras, pangitaan ninyo si Jehovah mintras siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya mintras sam anaa pa siya sa duol. Kaya nga no, doon ay panahon na di na nato makaplagan ang Diyos, di na po siya magpaduol. Versikulo 7, pabiyai sa daotan ang iyang dalan, o sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, o pabalika siya kang Jehovah, o siya maluoy kaniya, o sa aton Diyos, kay siya mapasaylo sa madagayaon gayon. Mga higalam kegsunan, di nagyuta kamahay, nga ang Diyos naluoy bisan pag unsa nato kadautan, kon mobiya lang tas pagkadautan. Bisag unsa to ka makasasala, kon mo ondang natas pagpakasala. Dili nagyud ta mahinukman ngadto sa silot sa tung sala nga mo kamatayon, mao na ikaduhang kamatayon ang silot sa sala mangigalam kin sunan. Mo nang si Ginoong Hesus ingon siya ni Maria Magdalena, katos Maria Magdalena, grabe gyud to ka dautan nga matang sa babae sa tibuok kalibutan. Mao gyud to higala nga patyon gyud to siya. Daghan kaayong mapatay ni adto. May gani kanas Ginoong Hesus, nakadangop siya ni Ginoong Hesus, naas Ginoong Hesus sa duol. Ang mga tao nakaila ni Ginoong Hesus. Unya si Maria dito ning duol. Ang mga tao labaw punto nga dautan pa kay kang Maria, kay mamamatay gud silang tao, mga killer gud sila. Daghan sila kaayo nga nagbitbit og bato, kailang patyon og bato si Maria. Ya katuro ba mga tawhana, mga Hudiyo to, kaliwat punto mga ginikanan nga magtotoo og Dios. Mutuo man to buhi nga Dios, pero killer lagi. Mauto sila, ningos Ginoong Hesus, kinsa man kaninyo kamong nagbitbit og mga bato diha nga mupatay ni Maria, kinsa man ninyo ang nagbati, nagila nga wala mo yung mga sala. Ala, mutanaw ko sa inyong pagbato ni Maria sa pagpatay niyo nila, niya. Ala, mutanaw ko kinsa ninyo ang walay sala.
sila labaw mo ito makasasala para kang Maria Migala kay mga kriminal man ito. Nang lakaw rin yun sila, ngawagin sila tingog. Sa diyan nang lakaw sila, si Maria Migala, giina ni Ginoong Jesus, Maria, dili kumuhukom kanimo. Lakaw o ayaw na pagpakasala, pag-usap. Maunay tinuod nga paghinulsol, tinuod nga pagreporma, pabiyai sa dautan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Kuno na tayong hunahunang dautan, biyaan gapon na sa hunahuna arana. Og pabalika siya kang Jehovah. Balik og simba, balik og alagad, balik og unsa man espirituhanon nga mga gasa nga nasa imong kinabuhi, sa imong pagkamadasigon, sa imong pagpangalagad, sa bag-o patang na bautismuhan, pertindasiga. O kumabalik ang dautan nga tukang Jehovah, siya maluoy kaniya. O sa aton Dios, kay siya mapasaylo sa madagayaon. Sinang kanang pagkapinasaylo nga madagayaon? Bisag unsa kadaghan sa atong sala nga nahimo. Welcome! Welcome, Isaiah 1:18. Come unto me, and let us reason together. O mari kamo kanako kay usahan ta paghusay. Mao ni gisulti sa Dios pinaagi ni manlag na Isaiah sa kapitulo 1:18. Ato ning pamalandungan makigsuunan kay alang ni natong tanan. Kita nga nagbati ta nga patyunon nagyunta. Ala dita patyon grabe man ta ka makasasala. Nyakin sa mingo walay sala. Mas laban ang puna siyang limbungan. Siya rega limbong-limbong singgalingon. Muna nga, bisag unsa kapula ka itom. Ha? Isaias 1:18 atong sala. Iyan ang papution. Kay ang iyang pagpasaylo madagayaon gayon. Walay tagal, walay limit. Mauni may galam kay igsuunan. So alang sa ating igsuun ng padagtampo, mauni, ang atong tubag, ipangbasa lang yun natong tubag, ha? O, katapusan eh. Akong basahon, Sayas 1:18. Ingon ang Diyos, o marik kamo karon, o usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehovah, bisan pang inyong mga sala, mapula, sila pagapution ingon sa ngivi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibos karniro. Isa yun ang kaanang gugmas Ginoo may gala kanato niya. Di yun ta mo response sa atong paghigugma niya pinaagi sa ato nga paghinulsol sa atong mga sala. Why bayad ang kaluwasan? Libre! Gasa na! Nabay gasa pabayran? Wala na ibayad! Musa, di nato sayangon ang panahon nga gitanyag. Kay sulod sa diyutay na lamang nga panahon ang taliabot magabot nang di magalangan. Ubusibog ta na alkansita. Dahil laing pangutana, ato sabning basahon. Good evening, Pastor Jerry. Si Will Augusto ni, isa pa, Will, ang iyang ngalan, iyang apelido Augusto. Ha? Usara nang utana ani. Usara. Usara nang utana ani kaning nangutana aning akong ibasa ko na. Cell number mangguni ho. Da pa nay ngalan sa ikaduha dai. Cell number 0997088993. Mao ni ang contact number. Ang ngalan ay aning napadala nato di sa tampo si Will Augusto ni. Diri sa Bukirang bahin sa Bayawan. Nagsunod ko pirmi sa imong programa. Naalang ko'y gusto imong ipasabot nga makalibog sama sa Roma 3:20 o Roma 2:13. Dayon, unsa naman po ning giingon sa Roma 10:4. Palihog kong explain ining mga tekstuha. Salamat. God bless. Will Augusto ang nagpadala. 0997-088-9933.
bukiran bahin sa bayawan. Salamat kayo alang nimo Will Augusto diha sa bukirang bahin sa bayawan. Wa na ni specify asa nga bukid, basta bukid nga bahin sa bayawan. Ang imo dinhi murag unsa ni? Makalibog no? Kagsunod ko pirmi sa imong programa, naalang ko'y gusto imong ipasabok na makalibog. Unsa man ni sa Roma 3:20. Ato ato ning tanahon be, tanahon ta ning Roma 3:20 o Roma 2:13 o Roma 10:4, Apolos man ni sinulat Apostol Pablo sa mga taga Roma. Basahon ta ni aron ato ang pagtagad ni kay intawon. Lisod pud ning mapabilin tang libog mga higalang kingsunan. Salamat kayo sa nagpadala ini ato ning tabangan. Kitang tanang nakapaminaw karon ha sa atong mga kingsunan og asan dapit na naamo na sa inyong lugar, ala paabot mo sa inyo dining interaction. O doon na mo ikapaabot ko, naa si Kim Juaniza ron. Good evening, happy Sabbath. Ngadto sa ato igsoon sa Kim Juaniza. Okay. Roma 3, versikulo 20. Ani-adini, salamat kayo. Sa screen, perting tinawa. Nag-ingon si Apostol Pablo, kay sa tubangan sa Dios, walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, mag-aabot hinoon ang kaybalo may tungod sa sala. Uy, makalibog to. Makalibog po. Kay sa atubangan sa Dios. Okay ha, atubangan sa Dios ni ayaw na atubangas tao. Dito ta sa atubangas Dios. Kay matun pa, walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Sa tubangan sa Dios kini atong pagtuman sa kasuguan dili gyud ni basihan nga namatarong na ta sa kay nagtuman ta kasuguan. Atubangan sa Dios. Pero dire kas tao daghang kay mo believe nimo. Tumang kag sugo ay pwede ka pa og ribunan. O kana bitong estudyante nga maay kayo mo tumagsugo sa maestra at tagadig ribon. Unsa may ribon anang kanang matinuman og sugo be? Obedient. Ah, sa pa? Matarong? Kanang pamatarongon ba? Oh. Sa Ginoo dili na. Kay nga naman, kay pinaagi sa kasuguan, nagaabot hinoon ang kahibalo may tungod sa sala. Bitaw. Kay kung walay sugo, apoy sala. Kay sala, paglapas sugo, na nasa uno, Juan 3:4. May payway sugo, no? May payway sugo. Kay nga no, di man ta kaibalo nakasata. Pero naagan isugo, oo, kay pinaagis kasuguan, nagaabot hinoon ang kaibalo may tungo sa sala. Nagpasabot, nga walay sala, kuway sugo. Nga ganahan magita mga higala, nga kanagyong di ta makailangan nakasata bisag sala na sa katarungan, nga di po ta ganahan na isugo. Amo na may payway sugo. Bitaw. Insakto na. Di na lang, di na to ni pwede lalison. Di na to pwede lalison. Kay pulong kini sa Dios. Pero sa atubangan sa Dios, siya ragi na sayod sa tumong sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing. Kay kining mga bahin sa atong kinabuhi, huna-huna o kasing-kasing, Dios ragayod ang nasayod, ana. Kay bisan pag magpakita tas di mo kalibutan nga balaan ta, apan ang Dios nasayod og tinuod baitang balaan. Sa mata sa tao, pwede tag ingnon Dios nun. Pwede tag ingnon putang yawan on. Naayon anak mga higala. Pero ang Dios dili na maminag unsang mga chismes, unsay mga unsa ni mga conclusion sa pananaw sa mga tao sa dayag. Kaya ang Dios ray nasayod sa content sa sulod sa tong kasing-kasing. Alas sige na itong sulayag basa. Kinsa may nakasusi sa itong kasing-kasing. At itong basahon og sulay. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9 o versikulo 10. Na ay mga nakasulat niya ng mga pulong. At itong saning isa-isa yun eh. Roma 3:20 man eh. O, kining Roma 3:20, ato na yung money at itong ipasabot. Ha? Nga makalibog bitaw. Pero, mabasa sa ta, Jeremias. Okay.
sa kapitulo 17, versikulo 9 o 10, matun pa din sa mga nakasulat. Ang kasing-kasing, malimbungon labaw sa tanang mga butang, o hilabihan gayud pagkadautan, kinsay makasusin ini, pangutan naman eh. Ala, kamu daw tubag. Kamu daw tubag. Ato nang sulayag basa ng mga nakasulat. Kinsa may pinakalabing suod kayong relasyon sa tanang tao sa tibok kalibutan. Mayingtag, suod yun ning inahan o ang iyang dalaga nga anak. O, kay na may mga anak nga paki mama niya, asuod yun ng amahan o iyang lalaki nga anak. Kana po'y anak nga paki papa nga lalaki. Kung naapoy anak babae nga paki papa, dili po'y paki mama. Naapoy anak lalaki nga paki mama, dili paki papa. Kabantay mo anak ni pasabot. Suod yung kayo. Asa may suod? Kanang kaluha. Nay kaluha, pareho ginagnaong. Pareho gitsura, pareho sinina, pareho tanan. Di na tumailag kinsa nisiko. Napaingalan po nga. Gamay ra kay diferensya sa ngalan. Mauna manghigala. Pero sa tibuok kalibutan, kung atong basahan ang Biblia, wa na'y pinakalabing mo labaw sa pinakasuod sa tanang tao sa tibuok kalibutan ang magtiayon. Sa unsang rason, nga nung pinakasuod na sa tanang, hindi man na pareho apelyedo. Sige daw, kamo daw diyan. Suod na hindi man na pareho apelyedo, nga kanang iyang bana, taga laing nasod na, di gani pareho kolor, nga di pagi pareho o sinultihan, di pagi pareho o kanang height, nga suod kayo na, nga magtiayon. Oy, atong sigurohon, sa unsa nga pagkaagi nga suod, pinakasuod sa tanan ang magtiayon. Bebe, kamo daw diyan tubag. Ay lang na ipaabot rin, kaya di ba kung kadumog siya yung tubag, hala, padala lang mag-comment. Pananglit lang, ha? Nga nung pinakasuod man ang magtiayon? Ha? Beka mong mga magtiayon, unsa may nakapasuod ninyo, be, nga magtiayon? Nalimot siguro mo sa seremonya sa pari sa pagkasal ninyo. Ha? Kaning kinasal, grabe yun na kasuod. Nga naman, unsa may nakarason, unsa'y rason. Kung mabasa ta sa Biblia, unsa may gingos Ginoo. Ha? Ikaw nga lalaki, mubiya ka sa imong ginikanan. Imong amahag inahan. Muipon ka sa imong asawa. O kamo, mahimong usa ka unod. Kanang pulong usa ka unod. Dili na mahimo sa tao. Dili na mahimo. Ang Diyos ra'y makahimo, anak. Unsa giusa sa Diyos, dili mabulag sa tao. Mabasa na sa Ebanghelyo San Mateo. Nga naman ngang magtiayon, suod man gyud sa tanan. Usbon naman gani ng apelyidos, babae. Tungod ka sa suod, gawas pa ana. Usa na gyud sila kaunod. Usara ang kasing-kasing anak nilang duha og imong huna-hunaon. Dili na pwedeng bahinon ang kasing-kasing. Bugos gyud nga kasing-kasing. Ingon ana ang nganong ako manigisgotan higala. Mangkaig suunan. Mura mantag magseremonyas o kasal. Tinuod man eh. Pero atong basahon ang subteng San Pablo. Mahitungod sa kaluwasan. 1 Corintios 7, versikulo 16. Sulayan tani o basa o atong sabdon. Isip saysay nato ni sa nakasulat sa Jeremias ng atong gibasa. Nagingon ang sinulat Apostol Pablo, kay unsaon man usab nimo pagpakaila asawa nga maluwas mo gayod ang imong bana, o unsaon man usab nimo pagpakaila bana nga maluwas mo gayod ang imong asawa. Hala, sige daw, tan-aon taning suod kayo. Siyaro mo yung patagi na suod, may gala nga nanganak manganigdaghan sa kasuod.
karon moingon tag wa gyud ka maswito sa kasing-kasing sa imong asawa, wa pod ka maswito sa kasing-kasing sa imong bana. Kaluwasan ni nga kaso makigsunan. Ang kaluwasan dili pwede ang atong pagtuo na gibutang sa unahuna. Naagyod gibutang sa kasing-kasing. Mabasa na sa Roma 10, versikulo 9 o 10. Pero sa kaluwasan nga kaso, ikaw asawa, unsaon ni pakibalo nga maluwas sa imong bana. Ikaw po bana, unsaon ni pakibalo maluwas sa imong asawa. Napirte mo unta niyong sa ora. Nga naman, mabalik ta dito sa Jeremias kapitulo 17. Tua dito tubag sa versikulo 10. Ah, unsa to'y sulti sa Jeremias 17? Kinsay nakasusi sa kasing-kasing, doon na ba'y lain? Mismo ang kaaway sa Diyos Satanas, di kay bolos unahuna sa tao. Di sa kay bolos susunod sa atong kasing-kasing. Wana siya masayon, anak. Ala kamong mga 70-20s nga motuo mong ispertostag na sinulat ni Mrs. White, pwede naghanang mabasa na to, anak. Dele gyud ang yawa gitugutan sa Dios. Wala tagay sa Dios ug gahom ang yawa nga mahibalo sa nahuna nimo. Og sa imong pagbati, kita nga tawo wa na ang yawa kay balos tungod nahuna og unsa pod ang nasulod sa tong kasing-kasing, wa ang Ginoo maghatag ana og gahom. Ato nang basa si Not Espertostag na ala pangayo og reference selected message na book 1 page 123, take note. Nganong ato maninggisgutan, unsa magi pinakalabing sentimento ni ining atong panaghisgot karon higala makigsuonan? Ang ato karong gitagad, kini lang ang tampo, interaksyon sa atong igsuon. Ang kasing-kasing labi pang malimbungon labaw sa tanang mabutang. Kinsa may nakasusi ni ini. Sa Jeremias 17, versikulo 9 o 10. Nakuha ninyo na? Sige daw, atong subli o gamay. 17, versikulo 9 o versikulo 10. Ako si Jehova, ingon sa versikulo 10, magasusi sa huna-huna. Ako magasulay sa kasing-kasing. Bisan pangani sa paghatag sa tagsatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Salamat kayo, engineer. Giangkon gina sa Dios. Kinsa may nakasusi sa kasing-kasing? Ako si Jehova, magasusi sa unahuna. Ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tag-satag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa mabunga sa iyang mga buhat. Mao ni mga higala o makigsuunan. Ngano at noy abot man ta ini, puntuha. At tungod kay niya ay pangutana, murag yun o kaligan yung tinuon ni. Makalibog. Sa Roma 2:13 o sa Roma 10:4, mauning duha ka mga reference nga gipaabot nga palihog kong explain ni ining tekstuha. Salamat. Unsa naman po ning giingon sa Roma 10:4? Ah, kana Roma 10:4. Abis, tanawon sa natong maubaning nasa akong una-una. Ha? Nga si Kristo mang katapusan sa kasuguan? Maubani diya? Maubyod. Panagnatagna rin manggalam kigsunan. Pero ato ang natagnaan lang. Roma 10:4. Aun sa man eh. 2:13 ending na una. Kay dili ang mga nagapatalingog sa kasuguan maoy matarong sa tubangan sa Dios. Kondili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagamatarongon. Nga naman nga, ingon ani man higala. Kita manggol nga tao, dali ra kaya rabata mo idolo o tao. Dali ra kaya tang mo mudaig o tao. Sa ilaing term, ana, mo admire o tao. Mo ulog-ulog o tao. Nailang tawag, ana. Ah, kanabang imo halos kita kag tao nga pirtig yung buotana? Pastan, ha? Imo dai idol doll, idol. Halos lang gunang imong anak, imo lang ipaasawa atong imong gigaganahan. E daghang ginikanan nga sila magbuot sa banahon silang anak kay nindot kayo og gawas nindot og naong nindot pog kiniya matinahuron kayo.
na hinaykan og hatag yang anak ipaminyo dito tungod sa pagtahod mo sa anak sinikanan sa panahon nga naminyo na. Problema na kayo. Kay ngano, wala man masusigyod ang tinuod nga nasa sulod sa kasing-kasing. Ang tao kita magtanaw tag tao, ang Dios nagpasidaan gyud. Uno Samuel 16 bersikulo 7. Nagaingon ang Dios, ayaw gyud tanawa na Samuel kanang makita sa tao diya sa dayag. Kaya ko dili ko magtanaw sumala sa makita sa tao sa dayag. Kay tu ako nagtanaw sa sulod sa kasing-kasing. Ngunit kinimigalang kigsunan, kining akaso, kining pagkasulti, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan may matang sa tubangan sa Dios. Tinuod na. Unsa naman ang papaminaw ni mong kasuguan? Unya ang kasing-kasing nato, wala dito sa Ginoo. Marcos, Mateo 15:8-9. Kada mga prison scriba, grabe na kistikto kasuguan makigsunan. Manghukom ganina sila. Bisas ginong Jesus ilang gihusgahan, bisan ang mga apostolist ilang gihukman. Pero unsa isulti ni ginong Jesus kanila, kamo nagpasidungog kanako sa inyo lamang mga ngabil. Apan halayo kanako inyong kasing-kasing kay kamo sa inyong pagpanudlo, inyong gidoktrina ang kalagdaan mga tao sa kawang na inyong pagsimba kanako. Mauni ang Roma 2:13, no? Sa Roma 10:4, mauna ni, na si Kristo ang katumanan sa kasuguan. Tinuod na siya ang katapos sa kasuguan. Doon ay sugo kaniya tumahigala sa wala pas Kristo na naglandong ni Kristo. Oh, doon ay sugo kaniya to sa mga halad-halad. Kana magsugo sila, magkasala gani ka, magdala kag halad ha. O oh, kana temporaryo na nga balaod ha. Tumanon gin ninyo na aron mapasaylo inyong sala. Oh, pero maabot na gani ang gilandungan ana ng ginong Hesus, ayaw na magpadayon ana. Undangan na ninyo na. Musa giundang ng sugo kani adto nga maghalad-halad para papasaylog sala. So giundang na diha. Musa pag-abot ni Kristo natapos na. Mao na may galam kay sunan unta igong panahon tong panag-uban ini nga atong panaghisgot, no? Alang sa ato igsuon ngadto kang Will Agosto diha sa Bukirang Bayan sa Bayawan. Dalagon ang Dios sa imo nga pagtampo igsuon ug padalag yung kas kinising-kasing nimo nga gipaabot dinhi nga tampo sa atong tulumanon inyong tulumanon. Bueno, sa ato ay galang panag-uban, wala namang itay panahon, no? Ato ni Parionan ugma sa ato nga morning edition ng gala. Alang sa atong tanan nga makigsunan na linya karon nga ato usab nga gitagag pagtagad. Salamat kaninyo nga tanan. Ngadto kang Brother Alex Gono from Davao City. Maayong gabi usab kaninyo. Happy Holy Sabbath sa Gyapon. Minahala ko makigsunan. Ngadto kang Manday Adicor. Ngadto usab kang Brother Dennis Lobo di sa Pamplona. Pamplona o sa ato bang uban nga makigsunan nga nakiguban ka nato ni ining atong panag-uban karon. Bueno, sa atong panag-uban wala igong oras sigala. Sa ngalan naman sa ato dining panag-uban sa ato dining matagkaroon niya Disky 5 News FM Dumaguete. Og sa ngalan sa ato nga station manager sa gihapon ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. O sa atong pikaslawak, Engineer Jyoti Migala, sa ato Chief Engineer Abodwen, sa ato higala nga panag-uban, kini na lamang yung higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkanayon alang kanatong tanan karon nga ang Dios, magabindisyon pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaan nga mapulong. Mayong gabi sa makausa alang pa kanatong tanan o ang Dios magapanalangin. Mag-ampo ta mga igsoon alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw wala magkulang ka namo. Hinunuan, nagtubag hinun ka sa among mga pangaliya, mga pag-ampo, sa paghatag o dugang kaalam kay balos yung balaan mapulong. Salamat nga pinaagin yung sibihan sa K5 News FM ng panalanginan ang tanan ng makigsunan na kadungog o naminaw sa mga tulumanon programa ng sibihan o nagpanlangin usab ka sa tanang maempleyado sa Tibuok, Pilipinas. Salamat o Diyos sa imong managayaon nga mga pagdasig kanamo pinagising ang balang espiritu sa makamatuoran ang munisgutan, paranginan mo ang tanan nga nagpadalag mga tampo, ilabi na sab sa ang kingsuunan nga sa matagkaroon niya nagsubaybay. Dalay gun ka sa ektapusan o diining adlay wapahulay, hinaot nga imong pagpanlangin kanamo hangtod sa pagsalop ining adlaw, dili ka magbiya kanamo. Salamat yung pagtubag sa among hapag-ampo, sa ngalan naman ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na kung ganun.
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.